0: Vitamin C, 2 cups 3 times a day, 3 kadlaw, 2 lang ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times a day. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
6: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic Salon Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Nak! Kitkamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako.
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
0: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
17: Papauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
7: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026.

0: Ahora sa K-Pop News FM Philippines, mga K-Pop. Alas 8.13 sa aga.
1: Foro.
0: Ang komento sa tagpalamantita, grabe, no? Siling ni G. Villas, animal nga taga-tiesan, eh. Doay kami kabatsaguya ba? 80 milyones sa mula na itsura kapasa namon din. Maya pa ganyan yung itsura sa agi ka mga G, ang mga agi ka G. Oh. Ayaw ka sa dyan sa inyo, no? Si Bobby Noriega, gintapas nilang kahoy, ibalik nila. Ayo. Yeah. Si Kay, ano ang mali, Fake Pignero?
2: Si Kay Pignerotti, okay lang na sa inyo. Do sobra pa sa bagyong agi nyo. Pati hilamon, kakas. Pila na kabagyong nag-agi sa plaza, pero wala makakas ang hilamon. Kamu yung nagkalakakas na nandibuy na sa mo kay buot mayor namon.
0: Oo. Oh, naman na, correct. Si Bings Del Pain, gapamati man. Yeah. Good morning si Aljan, Sir Eric. Ano ni? Sali na ako, late lang. Ah, na late lang si Mom Esperanza Insoli.
2: Ara siya, ara siya.
0: Actually, Mom, ginsok-sok ni Kay Five Eric. Ang mga nga gipadala kayo para makita mo ginulaw.
2: Nakachamba na. Good morning,
0: siling,
2: good morning.
0: Siling ni Bings Delphine, gani, pang-ubra nila nga wiri-wiri.
2: Wiri-wiri mo siya. Ayaw. Napalagpat
0: kaluloy, lang. Kaluloy, no? Hasta si Mayor Albi ginwiri-wiri nila sa project nila. Hasta si Mayor Greg. Doon ang ginwiri-wiri lang, Mayor, ah. Tingka malo ko na lang kakipay mo, Eric.
2: Amo to ah.
0: Amo to.
2: Tubla.
0: Tubla. Now, this time, maraming balik kita sa ato.
2: Ay, kailang ka pa ang alay.
0: Doon lang kita doon ang mood lang sa ato discussion.
2: Hindi, makulukadlaw ka lang naman, kapas na eh.
0: Hindi ka nga, if you try to listen to everything na gina-discuss, doon nag-stupid ka kung hindi mo makitsindihon, ba?
2: Agamu ka, hindi ko nabuluwang gago.
0: Mina, no mo pa yagali ka palibot-libot, yung makita ang kamaturan, hindi mo kanya mabago, no?
2: Hindi, hindi.
0: You cannot change it.
2: Ah.
0: So, sa mga taga-Bacolod, pang mo yung onte lang, hindi pa kayo blasong mo yung okay. Ay, tsura, isang nagkaswilano sa chiesa. No, hindi, madrugi. Ayaw. Si Rochelle, gapamati sa aton sa mga matriyon. All this time around sa aton na program. I-check ta na ang Lori the Explorer sa Karong Adlaw.
3: Kamalang
0: sa ato naman niya, 4 trivia, dalasang D3 Bio, Hilan at Sipon, Gintrangkaso, Iklinika, D3 Bio mo.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
4: Foro Trivia!
5: Maayong buntag, mga K-5! Ine, ang Foro Trivia konsiliin! Atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
6: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano ang capital city sang France? Ini ang Paris. Kilala ang Paris bilang isa sa mga pinakasikat na syudad sa kalibutan kag sentro sang French culture, history, art, kag fashion. Makita man diri ang mga iconic landmarks pareho sang Eiffel Tower na isa sa pinakakilala nga symbols sang France. Ang Paris ang kilala man sa tawag nga City of Light o kon La Ville Lumière. May madamo ini nga historical kag cultural attractions nga ginakatuan sa mga tourist halin sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan. Isa man sa mga pinakasikat nga museums diri, amo ang Louvre Museum, nga nagapakita sa madamo nga famous artworks kag historical treasures. Ini ang pinakadako nga museum art sa bilog nga kalibutan. Diri man nahimtang ang world-famous oil painting sang Italian artist nga si Leonardo da Vinci nga Mona Lisa. Kag ang Paris man ang ginagtabig nga global capital of fashion. Gani, ang Paris hindi lang political capital sa France, kundi importante man sa art, fashion, food, kag tourism. O, diba? Kibalo ka na!
5: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
0: Okay, thank you so much, K5, Lori. Kadami, no? Foro Trivia!
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
2: Driving niya nga, kwan nga,
0: trivia.
2: Una, Eiffel Tower, iya sang France. Nga ang Eiffel Tower, hindi na ngalan sang kung kasino, kundi ngalan sang kontraktor.
0: Si Eiffel.
2: No, Gustav Eiffel, ngalan sang kontraktor.
0: Dali lang, gid. Doga siling ka mani mo, may Amigo Lights.
2: Amigo, Amigo Plaza.
0: Uy, sa Bacolod lang may Amigo Plaza Hotel.
2: Oh, kundi mo na, Eiffel Tower. Eiffel Tower was constructed in 1887.
0: Dok, hindi ko nagustuhan ang imo nga suggestion sa bunga.
2: Amigo.
0: Imo, hindi ka magsilinga, Amigo Government Center.
2: Oo. Amigo Fountain.
0: Amigo Fountain.
2: Tike, ang Eiffel Tower, si Eiffel ang kontraktor. Tiko, dire mo man.
0: Kasi nung kontraktor yun, Norta?
2: Ari pagid.
0: Ano pagid?
2: Gin-construct ini siya, duwa katuig, sa 1887.
0: Okay.
2: Natapos 1889.
0: Duwa katuig?
2: Ang plaza ta, duwa man katuig.
0: Hindi, manog... Dumuha mo man.
2: Dumuha mo, kid.
0: Tamtang istorya ta sa fountain. Subong agad rin kita sa ato naman, mataas ang K5. Mga ka-K5, isa naman ka lugar, subong niya, aktual ang fountain. Ha? Aga, gabi, way suga. Prosigip puswak, the real fountain. Tubig sang hiraya, gausik. Ara subong si Wilson, dumaligo pang tuyo niya. Aga pa, K5 Wilson, good morning.
3: K5 Wilson, K5 Eric, hindi magnubo sa 15 ka beses na K5 Wilson, no, naging kawatan. Sa nga kontador, ini ang areo, ang nasumpit ng tubig sa likod ko sumugod kita.
0: Sa lundan tanan na bisod kanugol sa tubig so no?
2: Sino kontraktor sina son?
3: Yan kay kawatan ang kontraktor di kay Fabian kawatan kaya ang kawatan.
0: Wala niya salang ang kontraktor di gingkawat yang isa da ka ano man metrohan?
3: Metrohan sa tubig kay Fabian and kay Derek. So perfect ka taas kayo. Sam na
2: sumpit
3: sinisang
2: tubig. Yes, Kepe Berek. So, na utod si Wilson, gubito.
3: Kepe
0: Berek. Arasa.
2: So,
3: Ari, upunta din si Kagawad, Viray, Kepe Berek, Kepe Berek, istoryaon ta sa Balakon, ano na din ang problema.
2: Sino na nga na niya?
3: Kagawad, Viray, sa barangay, ito.
2: Justo gini, nag-pishwit ang tubig, Viray pa.
3: Good morning, morning, upunta na ito si Kepe Berek, kaga si Kepe Berek.
2: Wad, mayong aga.
3: Oh, may aga man.
0: Malipayon nga siya, where na si imo barangay ah?
2: Daw nagsugod temprano pang kuhan sa inyo, ang kuhanda, ang San Juan.
3: San Juan.
2: Oo. Kagawad, mayong aga. Si K5 Eric dyan, kasi K5 Eric ini, no? Kagawad, okay. Sa San O, pa rin nagsugod, pispit ang tubig na sa lugar nyo?
3: Siguro mga kagahon, siguro mga alas 4 guro sa kagahon.
0: Kadako, hindi apektado ang flow sang tubig nyo, ang pressure sang tubig sa inyo barangay?
3: Kusog, kusog sa pressure sa tubig, ang kita ta naman na ang tubig. Yan, subong, ito siya, the shower.
2: Di may mga lugar dira sa inyo nga nawad ang tubig, subong?
3: Way pa man, git, kaya may kinkaiko ding building, basi iyan ni guro.
2: Okay.
0: Nakakontakt na kamo sa Hiraya Water Kagawad para at least magkol atensyon nila parte sine kinagyan na da sa ngamon ng mga tao kay inay.
3: Oo. So pong may naglabay kay ina nga taga Hiraya, gipicture ka niya na. I-report ya to subong.
0: Oo, okay.
2: Ano ini nang dahambal kay ina ni Wilson nga pirmi kamo ginakawatan dira kontador sa sina nga lugar, pirmi ka piswit tubig da?
3: Amugin ang problema na po.
0: Why nyo ginaparubingan?
3: Di ang tanod, actually, ang tanod naman, garo bingit man.
0: Galing kay Kagawad, kabalo ka naman kung kawatan, bantay mo lang ang bantayan. Hindi ba pwede butakan mo na detachment ka tanod na, no? Hindi ba
3: pwede?
0: Masiling lang. Nga nga, may ara ka mo tanod outpost na, ginabantayan naman ni mga mitrohan sa Hiraya.
2: Tiyusto man na. Kaya rin kita sa Metro Bacolod. Yan o kamo niya mga Metro Tanod.
0: Gabantay sa Metroan katubig.
2: Yan aral mga Metro Tanod. Hindi sila yung barangay
0: so,
2: Tanod.
0: Ang kawatan eh, hindi ba na, pila man lang bilis ang kontador. Baklon mang brand yung kontador kaki 5RX na sa 600 malang na to 800. Tikwaon mong saway, pila man lang nakakilo ay gani isa kilo na.
3: Puro isyo pagin sila sa mga nila na biktima eh.
2: Okay. Wad, may nagamuno diri nga listener namon subong. Dulom kuno abi na nga lugar, anong papirmi lang ginakawatan? Ano ang solusyon naton man?
3: Eh, subong ya, may barangay street light kami de. Tapos ya may solar.
0: Okay.
3: Sana kita yung area.
2: Sanag. Okay. So, tungod sini nga pirmi na ginakawatan.
0: Hindi pwede butangan na da sang CCTV, Blake.
2: Anong plano sang barangay karon para nga para ibitar los Bucoles?
3: Amo na gani, amo na karon makatuko karon sa barangay ko ang kay kapitan.
0: Isa dia sabi butang ka mo sang WiFi nga CCTV cap kay damo kay ko talon pila ka bilog ang metro kita ko dili maglubo sa pulo.
2: Puro butangan na nila mura ni Metro Tanod for the meantime, ah. Kap? Kagawad?
0: Yes, Sir Eric. Yung Sir Eljan.
2: Butangan ta lang, abi, Metro Tanod, danay for the meantime. Kaya pasi kung sige lang ginawa tayo, may Metro Tanod na lang ta.
0: Katlamas, Kagawad sa pamangkot.
3: Sir Kevin, dala mo na gani. Ginaparubing mo na ni Kapitan.
0: Ah, ano, okay.
3: Katagabi. Ginapala ni Kapitan, ginaisaksyonan. Kaya na kaya mula na galing ang mga kawatan eh.
0: Bantayan man labuli ah.
3: Danlog pa, danlog pa spantat.
0: Awa, bantayan man labuli isang tanod na. Amuman na sila.
2: So, standby na gidlang dayan.
0: Mas mayo, guro, kagawad, either standby ang tanod o butangan CCTV. Bala na bisan may kabantay, at least makita, tabla ma-review ta, sino mga tuntod ah, no?
3: Okay, sir, Eljan, okay.
0: So sir, tawagad na ingagawon, no? Dako, sir, pila ka cubic ko, ayan ang mausik ta na sa kadamino oras. Sa pagkapusado. Papati ka kay nakagawa, naglabay kami na mga alas 5. Pay babae na kinapulok, baldi, buta mo.
2: Buta, baldi nila. Gras na kagwada, subong. Gras na kapanglaba.
0: Libre na.
2: Libre na.
3: Kanugon man sa tubig to. Galantaw ta, kanugon.
0: Okay. So, anong message mo sa taga-Hiraya, sir? Pakagawad?
3: Ang amo lang ang amo gina-message si Raya, no? Ang amo din yata niya, ang ilang imbiyahan din nga obra, ilan ay balikan. Teka, sana na yun, mula na na yun, wifi na yun yung balik.
2: Yari naman.
0: Ibang kla, duwa galing isyo tadi, sir.
3: Oh, dos bukoles.
0: Dos bukoles. Ang una nga bukol, binulan na nga buho, wala matabunan. Ang bago nga bukol,
2: nagpiswit. Nagpiswit na ginabukol.
0: Hindi na piswit, puswak na bukol. Correct. Alain si Nada, kumatipag naman na kagawad.
2: Donalat Nansang Amigo Construction ng Hirayaw. Why ginatapos ang project ko? Pagbungkag, babayan lang.
3: Pero ano mensahe tawad sa kawatan? Ang mensahe ko lang sa kawatan, oh, hindi tanan niya oras niya magsirte mo.
0: Correct.
3: Base mo lang sa uli, manakman mo, te, pasensya na ilang gid. Kaya ang among barangay, determinte niyo ginalabyan. Determinte mo, biktima sa inyo.
0: Sige,
2: duwa ang problema to. Dumiara pag ito. Tingnan kita bayan na ninihira.
0: Isang nakamulan.
2: Ano na daw? Wala nang ilaging kot-kot mo daw?
0: Oh!
3: Sako lang yung ilaging tambak na yun.
0: Sako lang kung nang gawin.
2: Hindi, what I mean? Nga aging kot-kotan.
0: Para sa ano ng kot-kot nila da? Linya sang tubig?
3: Amo malikay sa ng ligad, may likis eh. Kaya nawas ng tubig. Kapotong ipuan nila. Tapos kimbiyahan man lang.
0: So, kuha niya, na-solve nilang leakage, pero ang wasak na kasada, pinabayaan nila.
2: Kamudlay man. Creating one, solving one problem and creating another.
0: Ang pinakalala ka problema, subukan, puswak in the dark. Ang puswak in the dark, ang munang dakot ang problema, kasi gawak, gano?
2: Grabe niyo.
0: Kagawad, thank you, gina. Ipanawagan, i-monitor na ito niya. Salamat, Kagawad.
3: Son,
2: Wilson, curious na kami ni K5L dyan. Siling metro sa tubig, naging kuha. Hindi, why na metro sa tubig?
0: Hindi, may ga-connect na da.
3: May metro
2: daw?
3: Metrohan, nadula.
2: Masaylo na sa inyo. Karoon ang piswit. Walang piswit, mas ipapasa si Wilson.
0: Oligo si Wilson, may tutubig sa bata mo.
3: So, amo na din sitwasyon, ay try
2: para naman pala kilakihan ng tubig.
0: Para hindi magpuso. Grabe ka taas, no?
2: Kilakilakihan.
0: Tadako, gidya, no? Pananaw ko ka, Kipa Wilson, sa isa ka oras, guro, isa ka drum, sobra pa pila ka drum, guro, mga guwa, tada, no?
2: Dako ni. Ang mga patra, kapit na lang na naman itong subong.
3: So, katuan ng subong ni Kagawad, ang naparanggay, kasi sa tajan, kaya para
0: sige.
3: Kaya ila buton, tama ng hiraya.
2: Dula ka, son, dula ka.
3: Matagaan sang
0: ara si Wilson
3: ang ila problema kasi sa dyan. So amo na dinay. Ang aton diri no nga mata sa K5 gikan diri sa May Hernay Street, Barangay 38, Sudad sang Bacolod nga ginadulo sa inyo sa Kalwa sa MyTC. Dito bayo kag DTX 700 upod nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ka K5 Carl Armaylonga, kag ginay naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kaligawa sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat gid sa report ni K5 Wilson Villena. Now, ang aton malang diri is why niya sala di ang pumuriyo kay ang hiraya. Ang kawatan kay ginbutong niya, gingune. Kabalo ka, amuning sistema kay paverik mo. Ang mga mitruhan na may kumo na nga linya da. So kung paan mo na isa ka mitro da, natural ba open din sa kalinya, mapuswak na. Ang lain kay luwa sa mitro ng isyo, may isa ng likbulan na ginot ko. Tanig mo, ang leakage. Guro ba si panahon patuyo sa Basiwa? May tiraya naman sa mugiraya lang patampukad ah. No?
2: Nakabala ka mo na part na mo, may bibili na sinyo.
0: So nagpanawag ko ni kay, arapan na si Engineer Soliba. Kasi kung na tani, engineer garging ring ang phone mo, at kaya inform ka tani namon engineer Black. Ngang isa ka porsyon da sa may barahir na street na kipaberik,
2: tsakto ta? Ernais, oo. Hindi, hindi na Ernais. Ang Ernais, sa mutong kwan mo ang Libertad, sa Piyaka side. This is...
0: going sa may...
2: Ang Smith ba siya una? Smith ni siya. Libertad Smith ni siya na dapit mo.
0: Libertad Smith, no? So, ang kuhabing exact location na...
2: Dahil naningalan sa Smith subong eh.
0: So, para makuha na to, no? Basta na sa area sa barangay, ano to?
2: 38.
0: No? Galupok ba?
2: Amo nang ilang ang barangay hold up lang ang partik gamay do, yes and pispis.
0: Oh, nag-ring lang ni subong ang cellphone ni Engineer Soliba, pero ti
2: ay tamay mo. Dahil naman yung kumpanya mo.
0: Ah, basta hindi na ni sila?
2: Hindi.
0: Abi ko, abi ni ilis sila, nga board of director, ara
2: gida. Hindi, ara gapon ni Soliba, ya. Kasi di ba si Aga pa?
0: Ah, tingnan mo mga alas 9 na malang.
2: Jesus, guro na ko para sa
0: mga sabat naman.
2: Oo.
0: Si Esperanza, grabe, nag-idea, OMG, butangan danay, matas ang K5. Matas ang K5 yung pamantay yun. CCTV, Eye in the Sky, ADW Brizuela, Salon Suli, no? Si Romar Don Dubol, Bukol, nag-ilisubong ninyo, K5, Eric K5 dyan, kasulog sa tubig, baha na da. Bawiyo na lang na, sir, sa mga kwa. Husto, sir. Amo na nga, gusto ta na ma-address because kita na mabayad mo.
2: Yes, no? Because kwa na sa unaccounted water.
0: Non-water revenues. Non-water, no? Systems loss, abi ko sa kwan pa.
2: Systems loss, ya.
0: Ernais Gatoslao, kagipabiri.
2: Okay, Ernais. Ernais Gatoslao.
0: Kalipatan na. Mayo lang kinamo, taga-bakulod. Ernais Gatoslao. Si Franz Michael de Vidagracia, salamat, gid. Toto, Franz Michael, ha?
2: Franz.
0: Sa imo sa nga pagatag. But siguro may kapamati sa ito. Kung magsalat, may makorek sa ito.
2: Diwada, Permina, di. Amo nang hinigay
0: dapat. Thank you, Gide. Kami, ag-appreciate kami ni Kipa Merik. Gabisan pa paano, kita sa Batyo na kayo nabuligan.
2: Actually, nga ito nga mga listeners sa Real Jan. Hindi lang sila mga listeners.
0: Sayop, tabla sa mga lugar. No? Thank you, Gide.
2: Hindi nga ito nga listeners. Hindi lang sila listeners. Support researchers na ni sila.
0: Support researcher.
2: Kita mo, Permina, sila ikakuan.
0: Sila gatag sa ito, Permina. Fax ka additional, kundo kulang-kulang, no?
2: Kahit ka-interactive sa ito nga pagtratar sila mo. So, muna
0: siling, bo, grabe, isulit kin ni Oliver Alcala. Nga, subong ang problema, pisuit. Pero ang kontraktor, please wait.
2: Bakod, bakod.
0: Bakod, yeah, please wait ang tubig. Pero mamano kayo, please wait.
2: Yeah, please wait.
0: Hulat ka lang.
2: Dumayo.
0: Dumayong tirada niya, subong.
2: Dumayong tirada niya.
0: So, this time around, zato naman niya pagpangalagad. Sa iluhan tabing report ni Kipaberto, i-ready na data, na-ready mo na data, ang report ni Kipaberto, atong na-disgrasyabla, mga pamatanon nga nagasakay sa tricycle, na-disgrasya. Galing pa ni Guru Dismakulo do. Apat gig kaminor di edad nga sakay sa motorsiklo, gaang kasana sila sa motor, nakabunggo sa Bacolod City. Ready ka na, Tan? Okay na? Si Ma'am Esperanza, insulig yung pamati sa ton.
2: Tira. Ay, birthday bala subong Sir Erjan sang utod ni Ma'am Pearl Padronya.
0: At happy birthday
2: si George lang. De La Rama Garcia. Sir, happy birthday.
0: Sir George Garcia, happy birthday. Lindo rin sa ibang photo friends, no?
2: Si kay Mr. Muyani,
0: salamat gin. Tiyari ng report ni Kipaberto Gakit, paano natabo ining insidente, ipatpat kami Kipaberto. Patpati kami. Kung la paano, na disgrasya ini mga minor di edad, gasakay sa motor. Berto, good morning.
4: Kitaka nila mong sumulod dulpin, lumiko ang risikol, no?
7: Apat ka mga minor de edad, duha ka mga lalaki, duha ka mga babae, mga minor nga nagasakay sa motorsiklo, nakabunggo sa tricycle sa Purok Araw 2, Barangay Vista Alegre.
8: Subukan kami,
7: Oktobre 8. Patpatunta ang dalagan sang insidente. Base sa report sang Traffic Enforcement Unit TEU, sang naglunta ng aksidente, mga alas 9 sang gabi, tricycle kag motor ang nagbunggo anay. Ang tricycle, Kawasaki Barako nga itom, ginamaneho ni Nestor Acabo Jr., 47 anyos, taga Araw 2, Vista Alegre. Samtang ang motorsiklo, Honda RS nga motorsiklo nga itom, wala plate number, ginamaneho ni Juan G., 14 anyos. Sa likod, nag-aangkas ang masunod. John Paul, 11 anyos, Ira, 16 anyos, Danica, 15 anyos, tanan sila mga residente sa Barangay Vista Alegre. Suno sa Traffic Accident Investigator, nagikan ang tricycle sa west padulong sa east kag nagliko pagkadto sa north nga direksyon. Samtang nagliko ang tricycle, ang motorsiklo nga nagikan naman sa east padulong sa west nga direksyon ang nakabunggo sa tuos ang sidecar sang tricycle. Tungod sang pagbunggo, dako ang damage sang duha ka sasakyan. Ang motor nagbunggo sa tricycle, nagtamog ang duha ka mga babae. Ang driver kag ang kas nga bata nga lalaki nagpilit sa tricycle. Ang driver pila sa lawas kag dugoon ang itsura, pero natam-an diri ang 11-anyos nga bata nga ang kas. Bangod ang ulo sila ang naglampos gid sa tricycle kag dugoon. Gindala dayon sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa medical. Ang driver sa tricycle minor injuries lang. Ang duha ka angkas nga babahi puro minor injuries lang man. Pero ang 14-anyos kag 11-anyos ang fatal gidang igo. Sa karon, last dosis ang kaagahon samtang ginahimo ang ining report, wala panabala ng ila estado. Nagpakabay diri sa Gyapo ng mga kapulisan nga hindi pagpadalo ng mga minor de edad. May mga nakakita nga madasig ang ila dalagan. Isa ka aksidente sa eskinita sang Vista Alegre, kagdalan nga ini nga wala gid na antisipa. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
0: Sa tawag, K5 Berto Gakit. Grabe, ti alo nga, longgid, kag nagin pabayan sa ginikanan niya nga gabi na to yun, nagkasyada-syada, kagahon na to K5 Berik mo.
2: Kagahon, ang pudlay sinakay.
0: Tapos minor di edad, puros na minor di edad, di pabangkot, why pa na siya mga lisensya magdala motor, why pa na gani, guru sok-sok helmet, K5 Berik mo.
2: Why, kag ti apat bilog, tinabla. Apat bilog, madulungan ka mo.
0: Isa. Ang report niya ni Berto, to apat siya pilason sila, pero may isang ginagani pataya sa report ni Carlaman, ang mga Gyapon, disgrace ang Gyapon sa motor. Maybe it's a reminder, kay kumo may festival tabla. Whether we like it or not, kung isang iban sa ato, di kung weekend, ilabi na ko na sa gabi, Friday, amon lang ngayon, kipay meri ka mo ni, kung motor ang service mo puli, hindi ka mag-inom. Gamatsagan mo doon, mamiskla na ang alak sa gasolina ka motor mo.
2: Galing kayong iba na may angin dyan mag-inom ka magpaburot sa motor. Na daw mga...
0: Delikado kagipay meri. Number one.
2: Dumata ni Spider-Man blan?
0: Lain ang imo sining reflexes kung nubog ka. Second ang balansi mo, bisang gani, huwag ka ga-motor kung nubog ka, kipay meri. Gaisi ka. Tiyo, much more kung kasakay ka sa motor. Hindi, gid. Magpabinturar.
2: Hindi,
0: okay na, inom na lang. Kung gusto nyo mag-inom nga damo-damo, dapat hindi ka na magpuli. Hindi ka na magmotor. Parking ng motor mo, inom ka na sa magagaw po sa barkada mo, tulog ka lang na higad ko din, hindi na magpuli. It's because you're putting yourself in danger.
2: Kaya ang nami, ito ni Sinablaseral dyan, no, responsible ng mga drivers ng motor. Kag ang mga ginikanan, kaya minor di edad mo. Hamalo nyo kabataan, hindi na pwede, hindi na pagdala ang motor mo. Pangitaan nyo kanyang kabataan. Kag kung may insister ang kabataan, maglagaw nga motor, kuhaan lang niya yabi. Hindi na pwede. Tungang gabi na, malagaw yung bata mo.
0: Tingnan delikado.
2: Kung muna nakatabo. And this is not an isolated case.
0: Ready,
2: this is an everyday happening. Everyday happening na ni.
0: So kadami isang laygay ni Kipay Berik para sa aton. Ang timsong bulangan na namiang ko nga, pwede nang palang mga, ano gani?
2: Yes,
0: pwede na mga rap la. Pwede na mga rap. May bagulo sa bong. Pwede mga rap. Pwede mga rap. Hindi na din nga nang iyang...
2: Ang mga music, muna nga matinago.
0: Ano, ano, ano. Tala music, ang pakita mong video to nung idugay nga sa Maltika ba? Kaya amon yung application mo. Amon yung application, kay Paverick.
2: Okay.
0: Ako din amon yung kanta, oh. Meron di palang gandang buhay. Pwede na mangarap, no? Ang muli ko ayaw. Meron din palang ganda ang buhay. Pwede nang mangawat.
2: Tano,
0: ipapita na may pakita. Sa mga tag palang matita, eyes on the board. Ha? Ang mga kuno yung iba niya, meron na palang ganda ang buhay. Pwede na mangarap. Ang iyaya mo niyo, meron na palang ganda ang buhay. Pwede na mangawat.
2: Tiyos lang tanang iya puno eh.
0: Ano na?
2: Kung di pwede na pa, meron ng
0: ganda ang buhay. Ano yan?
2: Meron ng pera ang bayan. Pwede nang mangawat.
0: Ti Ari ako. Tan pakita to tanan naka multicab. Ga parking amo. Ara oh. Ara ara to diba? Pwede nang mangawat. Tanwa. Pwede parking. Pwede nang mangawat. Kuya helmet ya. Oh. Ga live kami ni Tan wala. Di ba chance? Piyos, listening kalinga na itong istorya niyo. Tanong lagi ko ayang pero sa likod, kagkarga siya motor. Pero na palang ganda ang buhay, pwede na mangawat ng mga sa likod. Animal, no?
2: Resourceful man
0: siya. Resourceful man siya. Eh, manihiman to yas ang nag-drive siya muna ito. Hindi na ito. Sige, Tana. Thank you, Tana. Amo nang bag-o subong ano. Salamat, Gida.
2: Mayo man, no?
0: Tan, thank you, Gida. Meron din namang ganda ang buhay. Pwede namang awat isa ka case. Duwagi ka case ang red horse ang kawat sa kipag.
2: Mayo man na, mayo man na.
0: Okay. Stand by Wilson. Kay balikan ta si Wilson karon para anong natamo kahapon sa maskara. Dato ang maskara update. Samtang ginahulat ta, aring aton pambansang timsong kag ipay Berek. Mahal magmahal ngayon. Ipay ba itan? Larga. Stand by Wilson. Ara na. Mayo Gordrina di pa to karon sa amon sa tanay no para makambal kami ni Kipay Berek no.

0: Polos, polos.
1: Okay, so dala nga nai, paitin-itin lang nga kay mga kakay 5 na.
2: Ano nai?
1: Paitin-itin.
2: Ay, may wiri-wiri, may paitin-itin.
1: I-check na nai this time around si Kipay Wilson. Na nung activities aton maskara update.
2: That's what we like.
1: Anong natabok kagabi, anong palabuton subungad lang. I-check na sana number 1 na ato City Connection from Bacolod City Hall. Para sa ato naman, maskara update. K5 Wilson, good morning.
3: Good morning, Liwat, Kesavel John, and Kesavel Rick. Happy Maskara, masugod na sa buong adlaw.
1: Uy!
3: Ang highlights ng Maskara.
1: Do 11, pizza 9, masugod na ganyang sadya.
2: Officially, eh?
1: Oh. Yes. Kaya dapat uno mo, tiwag talaga buka sa uno.
2: Uh-huh.
1: So, amatabo, subong na. Saan o masa, saan o makantang paborito ta nga mapaulalabla? Si Bibi Dals?
3: Sigaw
1: good. Ano ito? Kaya nga ba na muna ikang ipag-ari ka nga po?
2: Barbit dal.
1: Ay, mga pusikat dal.
2: Naingilit niya.
1: Okay, so ano natabo? Ano natabo kagabi? So, ang taga-idea, tagpalamati. Tamamati kami.
3: So, kagapon, mayara kita naging sa inyo picture kay Fred Aljan. Isama lang ini ang programa kagapon, bali creative launching ini siya, kaupod ng Bacolod City LGU, kag ang Robinson's Land Corporation kay Fred Aljan and kay Fred Eric, kaya may ano, collaboration ining dua sa pagpasanyog sa art bala and culture sa siyudad sa Bacolod. Kabahin sa agreement kay Fred Aljan and kay Fred Eric sa pagpanguna sa nasambit niya korporasyon ang pagpatindog sa tatlo ka mga gateway art sa siyudad sa Bacolod. So makita niyo dira kay Fred Aljan, kay Fred Eric, ang ginsay ko ka picture, ipahamtan ini siya sa tatlo ka mga boundary. So Bacolod Talisay boundary sa National Highway, Bacolod Talisay boundary sa Conferential Road, kag bago Bacolod nga boundary. So around sura na din kay Fred Aljan.
2: Ano ni siya? Salsalon, concrete.
3: Ang ano, concrete kay Fred Aljan, kay Fred Eric, ang iyang akwan. So i-check na lang ni kung ano gitang specific material na gamito nila. Pero ang pinasahi din kay Fred Aljan, kay Fred Eric, kay ini mga arko, may specific area na ibutang ang Bacolod LGU nga pwede makaparking ang salakyan kiti kung gusto mo na maghapit sa aga or maghapit ka sa kagabi. Kay both aesthetic na aga kagabi kay Fred Aljan, kay Fred Eric, makaparking kahag makakuha sa picture sa ina nga mga arko. So amo na ang ipahamtang no sa tatlo ka mga lugar no sa kagapon ni amo ning diskusyonan sa launching sang Creative Bacolod nga may tema naman nga smile create and explore kay Fred Aljan kay Fred Eric. So amo malani kagapon ang activity nga gipatigayon subong adlaw kay Fred Aljan kay Fred Eric ya may lauman no okay, ano na ni damo na ni nga mga aktibidad subong adlaw hasta na sa 18. So October 9 yara kita karon sang Maskara Ribbon Elimination ta elimination round na round 2 kay Fred Aljan kay Fred Eric sa may ano ni Bacolod City Government Center kag nara makita sang Miss Bacolod Maskara na Corporate Day sa
2: so, okay.
3: Likod sa nga Kapitolyo Maskara Battle nara masubong choreographer showdown nga ginahulat man sa tanan-tanan sa Bacolod City Public Plaza ini kag ang grand opening no sang highlights ng Maskara Festival nga pangunahan naman sang isa ka liquor brand kay Fred Aljan and kay Fred Eric diri sa Bacolod City Government Center. So lauma na to nga mga ma-perform dira karon nga mga national artist no kag banda kay Fred Aljan and kay Fred Eric sa pagsugalaw sang Maskara
1: sa dina, Festival. Sa dina dira sa may Lacson
3: Bacolod City Government
1: Center. Ah, Bacolod City Government Center. Buwara na to sa League of Champions sa Pitcha Unsiyo.
2: Buwara na. Ginitan ako, ganyan mo, tatan ko gino. Highlight pa ta.
3: Kasi ka pamakot, kamano na itong tsura sa Bacolod City Government Center.
1: Tahom na. Doon ang pawan, ha?
3: May ingigil-send ko na na video, no?
2: Kabita na akong ta, Wilson. Bugi na surprise mo ba kami, Wilson?
3: Sa archipelago, amon na ining tsura sa Bacolod City.
1: Amon na itong ipakita ba si ni, ano? Abi.
2: Tanawabitan.
1: Tan? Amo na ning itsura niya kay gibutangan stage. Okay. May video tan ang iya dito to Archipelago bla tutuwarin nato na.
2: Tutuwarin ka pala amigo
1: na, amigo ta na. Tutuwarin ha. Morning sa mga taga Archipelago gupod na. Okay mga tropa ta na eh, no? Mga amigo ta. Ready nang BGC stage oh. Ara na masaot ang mga dancer ta sa League of Champions. Butter
3: blue.
2: Grabe ang sugo.
1: Tidra. Ano ma intermission number ka kuno son masaot ka mo ni K5 Jin?
2: Bakit siya pa na.
1: Ha? Hindi guro ah. Matanaw sila guro ah.
2: Nagligal ka na tapos gym ah. Inom na yun kape nga cold. Subong ma-shopping na sila.
1: Ay doon ka?
2: Galagaw na gin sila iya. Nag-upgrade na. Nag-upgrade. Ay! Ipos tahom.
1: Ipos ilang bala.
2: Tahom, tahom ha.
1: Mayor, plakpakantas Mayor Greg ha. With all the problem nga ginapakatubang ka Mayor, at least may gagive up.
2: Daw na disponihan, no? Daw na disponihan
1: Mayor Wilson, sa bakulod yan. No?
2: Di ang fountain niya Wilson, nalagawan mo, ano daw okay na ng sitwasyon sa fountain da?
1: Awais Wilson, galagaw ba si Piswitan sa gulpe?
3: Nakatagaw ko galagapon kasi sa dyan kami merek na pati alko to sa init sa ang ka-launching kaka-itay Bacolod nakita naton na first time ko nakakita kasi sa dyan kami merek na sa babaw sa nagasumpit nga tubig na hose may grill so amo nang pamangkot
1: tanawatan, tanawatan na screen dula na now screen mo tanaw dula now
2: dahil lagid Wilson dahil lagi may nag-appear sa screen
3: o ano na
2: o ay may simor
1: may simor okay so Balantayan tagli ah subong adlaw ang pinaka event gid is may banda da karon.
3: Yes, may banda kay Father John.
1: Ano nga banda? Ano nga bandang matukarda?
3: Amo ning gina-check ko pa din no sa nga kay ang aton sinibing ako nagapakot-takot man ang aton sining grupo mo so amo na nga wala pa din malawag ni kon anong banda kay gapakot-takot ang Gugma Foundation sa nga mga guest artist nila kay Father John ni kay Frederick pati ila uman gid nga may national na nga banda no nga maga-perform dira karon sa may kwan sa may Bacolod City Government Center grounds kay Father John ni kay Frederick so ano ang ato naman nga tomorrow ang activity naman kay Father John and kay Frederick ang nauman naman ato no tatlo man ni kabilog activity
1: si boss ang iya ka Thunderbugs Unity Ride
2: daw subong dumiara sa kwan sa lagon pagtipon
1: tipon oh.
2: Kagabi damo-damo ka pasulod ko bakulod damo-damo ka inabot
1: maparegister ko tani kaligay ka damo sa obligasyon tanaw
2: damo-damo
1: maupod ta sa maparegister ta to ah oh, 1.5 ang registration
2: ti damo ka ang nalilago ang motor kagabi
1: amo na kasikat ang Thunderbugs na to bilog ka Pilipinas niya
2: bilog ka dagko sa mga motor nila mga mo sing imo na
1: PW kung mga ano
2: son pwede mo kami to son for the benefit of our K5 listeners. Pwede mo kami matagaan rundown what will happen sa pitsa 11 kay Biyernes subong way na ta broadcast buhas mo. Pagka 11 na Domingo maara na kita sa aton League of Champions. Can you brief us sino pila ka participants kay anong matabo sa League of Champions son?
3: Kay Fred Eric, ang antes kita maglumpat no tomorrow, ang activity natin for Mascara Festival, may pets kara kita, may drum and lark competition naman sa Bacolod City Public Plaza, kag may Zoom de Grass naman sa Bacolod City Government Center Grounds. Lumpat kita, October 11,
2: pinakadako
3: daw no sa aton sining K5 News FM Bacolod. Sunday, ini kay Fred Eric, kay Fred Eric, may market day kita, may super kids kara, may MBM o Miss Bacolod Mascara Coronation Night, may Singkara Elimination Round, kag ang ginahulat sa tanan-tanan, K5 League of Champions sa Season 5, K5 Eljan and K5 Eric. So magapaindis-indis ang walo no, ka mga tawag sinigani, walo ka mga grupo sa retro dance ni nila K5 Eljan na batian ta nakagapon ng ila sa mga music ng pertigit sa kami.
1: Balantayan, ginigali.
2: Walo ka grupo. Ano ka mga grupo ni Son? May lista ka na Son?
1: Balantayan tani mga grupo ni Masaut ni King ang iban sila choreographers kay Paberic mo
2: isa pa na mo na ganing kinala kay Yuhon
1: yun kay King ang pero tanawin ko to ba si King King Masaut nila kay Paberic
2: ikaw puro lang na wala dapat
1: agali ka oh. Kaya kung nakuya to naman mo oh, at least pares
2: mapares sila
1: wala kaya mo to lingaw ba
2: okay. Ano ni Matabo Son ano Matabo sinan uras kami makanto sa Domingo sa plaza sa NGC
3: Kaya sa John, kaya sa Eric, alas 8 masugod ang atong programa. Puro mas nami, ganyan nga temprano pa sila. Kami mga okay. Sponsors kita sa manghatag no, sa ilas. Yun mga freebies, may pag-games dito sa area nato man sa event kaya sa John, kaya sa Eric. So mas better nga temprano pa para makaredy na kung makapangita sa pulupungkuan dito kaya sa John, kaya sa Eric.
2: Okay.
3: Kaya makatakaw man isa mga programan antes man sa aton sining K5 League of Champions. So sa in terms naman sa grupo nga nagpakibahin sa aton kaya sa John, kaya sa Eric, kwai kita sa mga ginauyatan niya lista pero may mga video ina sila dira sa K5 News FM Bacolod ng official Facebook page kung ano ini sila ng mga grupo teaser ini sa K5 News FM kay Frederick isa-isa gid ini ka grupo kag ilagin pakita ang ilang dancing style ilang steps kay K5 News sa aton nga video nga gin-prepare no of course sa panguna ni ang aton sining pinalangga na director naton so pay amo na makita naton dira sa aton sining official Facebook page
2: okay.
3: Kita kita kay K5 News kay Frederick sa Bacolod City Government Center para sa K5 League of Champions Season 5 alas 8 sa gabi kay Jan kay Eric madamo sa papremyo kag makasakdan kita no sa ato sa
2: aktibidad. Oh, pero version dali lang. Ang Mascara Bacolod, Miss Mascara Bacolod ang championship sa Pizza Unse man.
1: Oo, oh, alas 8 man sa gabi.
2: Di ko na mo do sa juggling. Ko na mo ang guwa sa Pizza Unse ng ara si K5
1: sa highlight. No? Highlight kay ara man ang Miss Bacolod Mascara.
2: Kasadya sini, kasadya sini.
1: Bungwa na, gid STI versus si GC niya. Ah, pili lang mo da.
2: May ara Wilson, may K5 diyan, kundi may League of Champions amo niya ang main event ta. Yan ang iya sa K5 Bacolod ni KSM Rods. Si K5 Robert Pacardo sang Rayo Foundation.
1: May legs.
2: Legs of champion naman. Nyang inyo yan, leg yang liga.
1: Legs yang atil.
2: Legs kidyo
1: ko. Kabalo ka ko ng team song niya. Ano ko no? Legs mo ay nakakasila.
2: Yang mga KSS ko no, masuksok sang micro mini nga si nga ko. Kag magparada sila nga gagwa ila legs.
1: Ay tud ka.
2: Legs of champion.
1: Kay total may ano man di kita no ng mga kwani no.
2: Ang atubla. Legs of champion si Robert Pacardo. Damo naman siya nabalaan.
1: Damo siya nabalaan?
2: Oo, nag-alam Pabay, na.
1: Nag-alam na siya.
2: Nag-alam na.
1: Oo, nagkakagahan na ganit.
2: Sa tulayo niya, opo, kay K5 Babes, nag-alam siya.
1: Oo. Ay! Kabalos na itong loan sa ni Papa Babes. So.
2: Nag-alam na siya, nag-alam.
1: Sige, John. Salamat, John.
3: So man lang natin ang atos mga mascarap bitch kay Pebble Jan kay Ferrari kag ginatun sa inyo sa kalwa sa Mighty C D3 Bio kag DTX 700 umunta ko si K5 Vincent Coralde hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa Biso Publico kag galing awan sa Negros K5 News sa
1: Tigi Malipat ha magbisita ka mo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center dari sa Rinay Street from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday libre ang konsultasyon.
2: Okay. So ang aton nga mga tagpalamati ulan-ulan subong hindi gid mayo
1: gym. Hindi malipat ha.
2: Over the weekend so pabaskugan ang daning imo immune system ang aton nga
1: Mighty C.
2: Inumagid. Kay karon mabaso lang kamo sa amo ni Kipe Bidjan bago igamig
1: gid mo ni Kipe Bidjan. Kag labaw sa nang Friday subong.
2: Friday subong.
1: Halungan ta kag of course ang reminder ta kay kumo may festival di sa Bacolod. Hindi malikawan nga gadong ka sumigo mo mainom ka. Ay baka bigi siling killjoy gid kamo no. But you have to take good care sang lawas nyo kay nga. Kuno bug na gani kamo hindi na ko magsakay sa motor nyo ha. Amo lang ang advice na mo na. Kaya kung gusto mo nga mag-inom, kabilin lang ang motor mo. Parking mo na sa safety nga lugar. Then after that, hindi na magsakay sa motor puli. Kay labang-labang kanal ginang dupa mo. Salamat okay. Gid mga kakipay sino pagupod sa karong adlaw. And it's another day.
2: Another FDLC.
1: Sa pangalan naman sa mga technical partners, Rainiel Alcantara and Ethan James Sarmiento with our station managers, Corinne Cubia. Upod man kay Kipab Jeans sa Shatita and Rods Palma. Ang among CEO and President, Dr. Ramil Uy. Ako si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
0: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ang akong tugunalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang

0: masaya. ETX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
1: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi, ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
5: Supplement for men!
4: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
1: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sili ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ika yung Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton suki nga tagpalamati.

0: Mati, welcome na sa palatuntunan. Mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern, kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
0: Sakto.
1: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
0: Gadak ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangun ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
1: Ang galika, init tubig.
0: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre, parisan mo DTX 500, may TC pure si, dako ang maiban mga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
1: Uy, mas nami daw ko no, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
0: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga awal aga ko pos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kay gali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kong between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
1: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ilang panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ilang kaugalingon sa silak sang adlaw.
0: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay isang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
1: Gusto.
0: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sang antioxidant.
1: Magluwas sina, Dok. Ano pagit ang nagapatambo kun aga?
0: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kong aga. Kaya kung laswa ya, damo paka seremonyas ni Muo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong lawas. Gamit ang DTX 500 kag may TC matapos magbangon halin sa katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Di na nalasubong
3: mo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 VTC ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko may TC alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
2: May TC! Mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong gawa.
1: Para sa dugang pang mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So lain gid man ah palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
8: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or JP no madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom no mag-inom gid sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
1: JP. Mil?
0: So correct duk sab no ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag naga-distribute sang antibodies sa lawas. Importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units sir boy.
9: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant no along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang Mighty C reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kanan-lan parisan mo sa pinaka-kampyon, mm-hmm. ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit?
10: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong gawas.
1: 2 to 8 hours, boy, ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
9: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa, kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pariho mo lang, sir, boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
9: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
0: Siyempre,
9: Clinica
0: Diofresh.
9: Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
0: ako, sir,
9: hours.
0: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kaya natapos ligo.
9: Swipe.
0: Swipe ka na yun.
9: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
9: Doble.
0: Ka BI.
9: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
0: sir
9: kape
0: boy,
9: mo.
0: Sir boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
9: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
0: Pero samtang wala pa na, amon himo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
9: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
9: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant. DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX premium coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
8: Lain niya ginabubod, engineer.
9: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, Atubang sa PLDT Mag McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta, ano ba lang yung chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
14: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
14: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
14: Oo, sa state.
1: Dumayo.
0: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
1: Hay, gusto.
0: Kung di mo pag-untata ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon,
1: among papatay si mo?
0: Damo ga kapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
14: nanahili.
0: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
14: Correct.
0: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuson niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
14: Kampiyon.
8: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
14: Ila pangpintahan. X.
8: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
14: himos,
8: nagahimos
14: sang nagapintahan,
8: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cell sa Sir Boy, wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
14: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontras ang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
14: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
14: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by sobra sila ka-stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga

0: wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amon yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3-bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
1: Kaso lang, kay palainom ka D3-bio. Ang D3-bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na bala nga, may problema.
1: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O, hambal nilang gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? So, di mo makita ng D3-bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3-bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3-bio.
3: D3-bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC, ang alkaline, ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagiging ako makabatsyag sa sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio. Dr. Mil?
1: Ang D3-bio, hindi bot pahango kapag inom mo sa D3-bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3-bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3-bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tianda, tinae. Mm-hmm. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom di tribayo, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
7: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay kausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
7: Mm. Oh, so, ginamoisturize gila sa D3Bio. No?
1: Subong yan, iba niya, nabuhawa na kwan.
7: Oh, lana kalubi. Ten D3Bio ay baho, ah. No? Ibutang sa aton nga...
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
7: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
7: Oo. Oh, ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa D3Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir GP. Mm-hmm.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka, nga binotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imuguya kung nag D3Bio ka sa imo facer boy.
8: Campion. Oo. Oh. Klaw, ay gilit sa mga natawagon ka, Kas, no, abim, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
2: Ito, BI ka, Kas.
0: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialized in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3Bio.
8: D3Bio. Oh, eh? Campion.
1: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga...
2: Ito, ay skin ko.
1: Wala ko gagwapo, wala ko nami skin ko. Kulang ka D3Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong yung lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Anong malagad ko si Imo?
2: Baw, gaano ta kung magkitanay ta haw?
1: Gaano haw?
2: Gakatanay eh.
1: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
2: Di ano, malagaw tanay ka dali. Makadto ta permisa, ginakadtoan ta blaw.
1: Ay, galing wala di upod si Tito Panday, siya lang di isa.
2: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday di. Dali na, bla. Malakata. Makawat-kawat naman, bla.
1: Tee, ano pang ginahulat mo, my loves? Di, sige ah.
2: Sige na, agad-agad doon, tani ah.
1: My loves ah.
2: Oo eh. Sano ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
1: Jupiter.
2: Gani, dali na. Samtang kainit-init pa. Magbogdaw ni Karon? Basi buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
1: Me? Sadya-sadya, ino?
2: Oh,

0: masiling mo sa video, Mr. President?
1: All I can see is...
0: Hala! Hala! Diyos ko, nagharak ka, Mr. President!
1: Oo! Tungod na lipay ako sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay. Kanami sa ginhimo ni Ibusman Rimulta.
0: Eh, Mr. President, ano? Si Ibusman Rimulta lang ya.
1: Ha? Ay nga, anong but mo sa ligon?
0: Ako ya. Ha? Wala kayong namian sa ginhimo ko.
1: Agoy! dala ka na ba? Wala na lang kaging mention.
0: Dapat yung mention mo gid kuya.
1: Dali?
0: Para magdami yung mabalang akong pamatsyag, ha? Kung ni-mention naman ko da.
1: Abaw! I don't worry, ah. Kabalo kay Yusuf Castre. Espesyal kaya sa akon.
0: Hala? Tuod ka, Mr. President?
1: Oo! Kung baga sa batsoy bala, may itlog kaya. Kagdamo nga utok sang baboy.
0: Hala? Grabe man ang imo nga description sa akon, Mr. President.
1: Ba? Ay, amoy nang matuod. Man laban pang pag-updanay tasang sasawa ko eh. Amo na nga espesyal kaginya para sa akon.
0: No! Hala tuod, Mr. President, no?
1: Oo.
0: Tulaban pa yung upod ng nga duwa.
1: Dumasalaan at tagani sa iban nga may relasyon ng nga duwa eh.
0: No! sa ila lang na iya ah. Pero wala man niya ka matuuran.
1: Pero kung gusto mo kung matuuron ta, upod bala sa amon, makok naman ta.
0: Aha.
1: Nami nga daanang ko. Kukwai.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Nurse!
1: Ay!
0: Nga wala ka gidi gahalin, how?
1: Ay, gabantay sa kusay mo, ah!
0: Ano?
1: Oo, ah! Ginabantayan ta ka ba si bala nung matabo sa imuhang?
0: Daw bago na, how?
1: Oo, ah! Bantayan ta na ka bala jaguar, bisan sa katulugon mo pa!
0: Daw wala mo ba na ginahimo, sabto?
1: Pwede, subo ang ginahimo ko na na! Oo, ah! Makuha ko to sa pagkaon sa sulod, tapos bantayan ta ka dida yun, ah!
0: Ah, dala na ko na sa pagkaon ka dalon mo!
1: Ay, natural!
0: Ha, natural nga, no?
1: Natural nga wala ka din na dalaya, eh! Para na niya sa ako niya! Amo na gani, ha, jaguar? Nga diri ka lang kayo mabalik ko da yun, kayo makuha ko yung sa pagkaon ko!
0: Oo, ah! Lakit ato! Kahit iguantahon ko lang na yung samtang kakaon kada ako yaga tanga.
1: Ay, dapat lang.
0: Oh.
1: Excuse me, anay, ha? Mabalik ko dahil yun. Babwas!
0: Ato na siya. Pwes, kung bantayan mo man lang ko de, amunay nintiyon nga malagyo ako. Pabuton ko pagin siya nga makapanaog sa gana na. Kay malagyo ko di dayon na. Bahala na si Batman, Spider-Man, Superman, dala na si Captain Barbella. Sada-sadyay, no?

0: Diyan naman ta matambay wa. Hulat-hulat lang ko di sa duwa ko ka idol magabot. Kahit si Panoy Gro, why na to chansa? Why na sa ginsabat sang napakaluyagan niya nga si Inday Damukay? Ayaw ba? Diyan naman na maplastar.
1: Malagaw, pastor!
0: Ba?
2: Mayong adlaw man, anak ka bungkulong.
0: Bawari naman ang mga sotabo lagi nagpalibak. Ayabang!
2: Kamusta ang pagsimba mo, anak ka bungkulong?
0: Ara na, ginapamangkot ni Pastor Liba si bungkulong. Ano yan ang isabat ni bungkulong man? Pang sotab naman ino.
2: Siling ko, anak ka bungkulong, kumusta man ang pagsimba mo kagapon?
1: So far, so good! Sugod, sufar!
0: Aya ba? Ara na, nagsugod ang iyapag pangsutab.
2: Anong bot mo siligod, bungkulong?
1: Name, man akong pagsimba, pastor!
0: Aba, dumayong lakat subong ni bungkulong, ah.
2: O, ti ano ang natunan mo sa akong nga sermon? Ha?
0: Ah, abibibi, pamatian tang sabat ni bungkulong.
1: Ang madumutuman ko lang, pastor! Nga nagambal nga, good morning! Tapos nagsiling nga, masugod ka na sa imo sirmon?
2: Oh, amo lang anak na nga bungkulong.
0: Aha, daw kulang-kulang gining detalye ni bungkulong mong.
1: Amo lang na pastor na batian ko. Kitapos at daw, napiungan ako na yun. Natulugan ko, pastor.
0: Aya ba? Para na, sisiling ko ginao.
2: Natulugan ka na, Bargali?
1: Oh, pastor! Kanami, kanya ba itulog kung ikaw nang wali, ah?
0: Aya ba? Wala giniklaro si bungkulong ya.
1: Man, pastor! Doon ginaduyan-duyan, di kuya dayon sa katulugon basta magsugod ka na sa pagwali ya.
0: Hala, tapos gid? Sadya-sadya, ino?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagkaubag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Luter na Max.
13: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
8: Go with the flow. With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
8: Charmy cottony napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
20: My long lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
22: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Salon Pass.
20: May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kitkamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
26: Papauli na ako ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP of 2026.
29: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
32: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
33: K5 News FM League of Champions 2026.
34: K5 League of Champions.
33: Brought to you by
34: Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad nga butrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Power Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Litson. Basta manamit ga litson baboy kag barato. Mendoza's Litson. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Oh, ti ano, Marite, sugot ka na? Ha? Sugot ka?
1: Siling ko gani, suluha na lang. Suluhan gusto mo. Kay ako yata maran ko sa imo.
0: Hoy, ikaw mo lang, Marites, mapakatiga ka pa nga walang-wala ka na lang po.
1: Anon ko na iadigoy? Kay wala iagapitik ang akon sa imo.
0: Ang anong imo?
1: Wala ko yung pitik mingaw sa imo. Piliton mo ko?
0: Oo, oh, piliton mo. Kaya para hindi ka lang magutman.
1: Pero digoy, prangka lang. Mag-ikaw man lang. Nagwantahon ko na lang ang magutman ako sang sa mag-upod ako sa imo.
0: Mati, sige, depende si imo. Dala na niling noodles, ginatag ko si imo. Total, hindi ka man ah.
1: Uy, animal! Ah, manong expired na ginaga noodles, ginatag mo sa akong. Mawiyon mo pa?
0: Oo, total, hindi ka man mapuslan.
1: Ay, ala, mawiuwak kay imo iya.
0: Oo, ah. Pangita ka tiyas sa ginawala mo eh. Hindi kaya mangayo-ngayo ka lang.
1: Ano ka, piyo-piyo ba?
0: Sakto man ah. Kaya gani, kadiskarte man ko gani pa.

0: Dali na, my loves. Samtang may oras pa ta.
1: Grabe ba? As in, gidya? Dayon gidya?
0: Oo. Hindi bala. Gusto mo na ginipo. Hindi na bala maginarte pa. Dali na bala.
1: Wala pa kuya kapaligo sa buong.
0: Eh wala kaso ah. Ako gani. Wala mo ko kapaligo.
1: Amo gina niya?
0: Sang hindi pata kung hindi pata karon kalakat. Kor maabdan ta ni mami mo. Di ba kita ni karon kalakat?
1: Amo nang mayo si mo. Kantuan mo lang ko di kong nagaron mo ko.
0: Aho eh. Kay man gina timingan ko mun lang. Para ina bilang maglakat na si mami mo. Kung ari di siya, bantay sirado yaman ka.
1: Ay, yung sabagay tuod, no?
0: Hindi na pala magpabuhabo pa. Gusto mo lang, git, bro.
1: Oo, gani. Gusto ko na.
0: Di ano na?
1: Dali lang, mailis lang ko ka malakata dahil yun.
0: Hindi na mag-ilis pa. Lakata lang tarikta.
1: Nee, excited ka, gidya ba?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw, hindi kaya excited, yaw? Excited ka lang, git, bro.
1: Ala, Jupiter, sadya sa China.
0: Oh, yeah.

0: Chay kayo, sari nga makantodo, gadali-dali kagidaw.
1: Nga ah, kung may kantoan ko, maopdan mo ko.
0: Heba.
1: Ikaw gani, ari ka mandi, nga dapat ato kaya sa barangay hon.
0: Man, galibot-libot ng kumong.
1: Hindi, ako amo man eh, galibot-libot man ko ah.
0: Heba.
1: Te, pariho lang tagalibot-libot. Te, ano ged?
0: Pero sa tuod ng chay kayo, sari nga ganyan kantoaw.
1: Kadtuan ko ang may mga utang di sa akon sa kalye 5 kag sukton. Kag kun indi magbayad, yaw-yawon ko.
0: Ay, ay, ba? Ala, eh, grabe manulong kag idi mo ya, chay.
1: Oo eh. Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
0: Yung sa bagay magani, chay, wala na ko utang si mo. Ibot silingon, pwede naman ko kautang liwatin, ho?
1: Ay, ba? Ay, kagpara kakabalo, wala na ko gapautang subong.
0: Nga man, chayaw?
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
0: Hala, sadya-sadya, you know?
1: Wah!

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500.

0: maganda. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapakang abutihan. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, walagit ko gainom kape, kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule
6: masaligas
5: sadto pa.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

Band, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
1: This is a test of the emergency broadcast system.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditri Bayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga butika.
2: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kagiinit, sir boy.
2: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
3: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, ara na.
3: Ang glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman.
3: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, sir boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
2: Anong pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3 Bio.
3: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitawag monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mangayo ya bulig sa imong ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
3: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Mga kaki 577 Diaz na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukin na itong itig palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza Noy, binakita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sa Rintoig 2026. NTGIF. Thanks God, it's Friday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pumabatihan sa mong Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 11.5. I-like, i-share, i-follow ang amon nga page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tampang wapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na.

Happy birthday sa akong nga mami, Cynthia Gamboa Canietti. She's now celebrating her birthday. Ma'am, happy happy birthday gid sa imo. I love you. We love you kami ni Tintin kag imo nga mga apo. Sila Jenjen, si Dash, si ano pa si si Pai, no? Si Diego, si Zaya, si Basim, si Chael, si Adolf. Ah, happy happy birthday gid sa imo, ma'am. Subong man ang akon nga cousin si Cedric Canietti Oberas sa Burgos Nabla Public Market. Ang kita nyo da nga may Louis Oberas at Binildi Oberas nga babuyan sa Burgos. Akon cousin Cedric Canietti Oberas. Solog man si Akadlawan subong. Inyo gigaduwa adlaw subong ha, inyo gigaduwa. Happy happy birthday gid sa inyo. Sa tanan ka sa ulog sa inyo kadlawan subong adlaw. Happy happy birthday gid sa inyo. Hindi ko magpadugay kay may dako kita nga balita nga ginatutukan subong may ara sang lalaki

0: Ginlothang sa Purok, Bayanihan, Barangay Banago. Diri sa siyudad sang Bacolod, naka-standby ang aton subong patrol. May live kita rin na. Ready, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red?
2: Yes, si Captain JP, ari kita subong diri sa may Purok, Kasagingan, Barangay Banago, angot ini sa isa kalalaki, ginlothang patay. Sinigid naman, Captain JP, na break sa tupagina, pasado na si Jess sang aga. Sa K5JP, ginlagas ining lalaki, ginkilala nga si alias Botoy, 30 plus ang iya sininga edad. Sa K5JP, wala pa may baluan kung pila ni bilog. Pero sa una, sa K5JP, ganoon mga 50 meters, sumra. Una, ini siya nga ginutang dito sa babaw nga. Ako makita po sa Facebook Live nato, sa K5JP, ginpaula. Asibong kaupod nato ng iya sininga asawa, ha? Para at least baka hatag.
0: Oh, ang subong ang gina-interview niyo, Dok Juan Manida, police?
2: Edi, amo na si Police Captain, K5JP.
0: Aha. Basin ba pa mag-aanta, Guro Juan? Mag-aanta audio? Ang interview?
2: Yes. Yes.
0: Sige, bitan, give you audio, tan?
2: Audio. Are kita JP. Are ang audio na lang.
3: Sang victim. Hindi ako tanay ka po yung isang background sa kalabang yung victim. Amo na lang. Pero may suspect na kita.
4: Nadakpan. Nadakpan.
3: May suspect lang. Actually, napag-drug net operation yun yung bomb.
4: Okay.
3: Sa akin niya suspect. Pagkatapos, sige, subong pan sa ato niya, no? Sa ato niya mga kapulisan. Kapan area. Para madakpan ang ato niya, no? Kakaamon niya.
0: Red. Bali, diin nga lugar, Red.
2: Dariyo sa may Purok, Kasagingan, Barangay Banago, K5JP.
0: Ang sa atong di live, Barangay Bayanihan man eh. Purok Bayanihan, Barangay Banago.
2: Purok Kasagingan, sir, no?
0: Si Islan ang itan, Islan ang breaking news na tano. It's not Purok Bayanihan, it's Purok. Ano gani, Purok Kasagingan?
2: Purok Kasagingan.
0: Purok Kasagingan.
2: Barangay Banago, K5JP.
0: Oo. Purok Kasagingan, Barangay Banago. Anong oras tabo ang paglutang, Pang?
2: Well, actually, kita JP, sa informasyon nga na po, manaton, direk, ang bisbo sa iya, siniga asawa, pasado, last year siyang aga, na taglunta, dininglag sana, kita JP. Kaya sa inisyal, kita JP, migo, yaman ko, no?
0: Uy, na ano? Pilang edad siyang ginlutang?
2: Mga pila, ganit mo mga edad, sige mo, siniga ba na, ma'am?
4: 40.
2: 40? 40? 40? 41? Yes, 41.
0: Anong trabaho? Pwede ito ba interview ang asawa, sir? Arada?
2: Wala po no sa trabaho ang iya, sininga
0: pwede ito sa interview ang asawa?
2: Yes.
0: Oh, yeah, tagsi, abi papang, interview ang tabi. Basi pwede lang.
2: Go ahead, KTMJP.
0: Sige. Hello, ma'am.
5: Sir, good morning.
0: Good morning. Isa ka masubo ining hitabo sa inyong family, no? Pwede ba lang imong ngalan?
5: Si Sweet, sir.
0: Sweet. Okay. Anong apelyido sang bana mo, ma'am?
5: Hindi, mangi kami nilusado. Sir Gayaton.
0: Okay, Gayaton. So, iya nga full name. Anong tuntod yung pangalan?
5: Si Mark Anthony. Sir.
0: Mark Anthony Gayaton. Mark Anthony Gayaton.
5: Gayataw.
0: Mark Anthony Gayataw. Pilang edad niya ganun? 41?
5: Oo, sir.
0: Anong exact address nyo?
5: Nang tagadari, may kami sir sa Banago, pero dito kami kapuli sa Vista Aligre.
0: Sige.
5: Kami ito, sir.
0: Ining balay, subong? Ining balay kasi noon eh.
5: Iya, na din ni Sir Tia, sir. Yan ang sulod na dito, sir.
0: Nagkanto ka mo na subong sa Banago?
5: Oo, kaya ang kabataan. Ang bata naman sa ari na sa tiya.
0: Oh, so tiya na tiya nyo na da ang mga bata ginbili nyo da. So na masyar ka mo subong da.
5: Hindi sir, kay diri sila gistar.
0: Diri sila gistar. Da, ano man bulagay ka mga duha?
5: Hindi sir.
0: Hindi man. Okay, sige. Now, ano oras na tabuin yung pagpanglutang?
5: Mga 10 euro sir.
0: Ara ka man? Natabuan ka?
5: Kay kagina sir
0: pag ano ko
5: pa yung nagbakal nagin bakal sa Sangge.
0: Okay.
5: Tapos kasi Soriana na sila sir.
0: Sang migo niya.
5: Kasi Soriana na sila sir sang
0: lalaki. Kilala mo ang naglutang siya?
5: Hindi.
0: Pero kabalo kang migo niya.
5: Migo lang ano niya sir.
0: Wala man ayo, wala man why ka nakabalo.
5: Kasi Soriana sila pag ano ko sir mo.
0: Okay, anong inistorya nila?
5: Wala lang ko sir kabalo sir, tapos gulpi lang pagtalipod ko, nag-ano sa sir, na, nang may naglukpo.
0: Uy! Ano kakalayo? Ano kakalayo sa kwan? Sa pag... sa bana mo sa Ngintiro siya?
5: No. Ano guro sir? Hindi mo kasi di nga layo sir. Kaya raman ako sa may Changi. Kaya dahil kinagulo ko pang kanon sir mo.
0: Oho. Oho.
5: Kami tani.
0: Pila kalupok na batian mo?
5: Apat na sir kalupok.
0: Apat kalupok? Nakita mo ang nakita mo ang ano ang ginagamit ng armas?
5: Wala sir, kay wala nakuha no. Doon na rin po.
0: Lawig, sir. Lawig ang ilang ay inistoryahan ay nga duwa.
5: Hindi man do kagali man lang sa sir ng ila.
0: Samtang ki istoryahan ay sila no ano kakalapit sa ila?
5: Daw mga ano no sir, nakadupa.
0: Ado dupa lang lapit ka lang. Mabatian mong ilang ay inistoryahan ay? Mabatian mo?
5: No, Galalisay.
0: About sa ano ilagay na istoryahan na makuan mo, maklaruhan mo? About sa ano?
5: Wala to.
0: Wala? Mga pila edad sa suspect man?
5: Buhay lang kong idea. So, yung 30 to 40 plus ang goro, sir.
0: Okay. Sa mga nagligad ng mga inadlaw, ang imo ba na waay ni sa kabaton sa pagpamahog o threat? Wala man?
5: Huwag lang kong kabalo, sir. So, wala man.
0: Huwag man sa gawori nga ba? Si may maaway sa iya? Wala man?
5: Wala man at sabi, sir. Kapanong ito.
0: Anong iya trabaho?
5: Ano, sir?
0: Ano trabaho ni mister mo?
5: Wala sa sir. Ano, sir?
0: Oh, ti ano yap? Ano inyo palangitan an?
5: Ano sir?
0: Ano inyo palangitan an?
5: Ako lang sir, obra sir.
0: Ay, kaya obra ka. Sige, dahil nang pwede, I don't know kung sabto mo, hindi ah. Ang imo ba na, why niya history nga nag-bisyo-bisyo?
5: Gabisyo na sa sir.
0: Ah, gabisyo. Gabisyo siya. Anong iya bisyo, dahil?
5: Gadrugs.
0: Gadrugs. Oh, wala man niya involved sa pagbaligya droga? Wala man? Okay, okay.
5: Pagabot yung dancer, pagalin ko yung dancer, pag ano niya, asaga pa ko na malaka tapos
0: pagpagalin mo. I understand. Magamit sa droga, makita mo gini siya, gagamit siya sa balay niyo o sa mga friend niya lang?
5: Wala nang pagagamit sa balay.
0: Okay, very good, very good. Wala, yeah. Aha. So wala ka man ideya nga kun bala nagabligya siya nga mo nang iya nga source of income daw wala man.
5: Wala kay na kaya ko man ko ita sa ina tagaan ko man.
0: Gagaan sa. Mga ano nakadugay ka bis yung bana mo?
5: Dugay na sir.
0: Oh, problema yan na nagli-dugay na. Tinuig na. Now, nakaagi ni sa priso, kaagi sa dakop.
5: Padrag sir.
0: Oo, wala. Wala iya. So ang guwain ni daw gamit-gamit lang, bulubisyo-bisyo lang.
5: Oo, sir.
0: Nagahambal ka man siya nga may hindi may lain nga padulungan niya ang imo nga bisyo. Dinalagayan mo man?
5: Oh, so yun sa way ko na sa sir kay ang kabataan nga daan dalag ko na.
0: Ang pila edad kabata mga bata niyo?
5: Damo amon bata sir mo 11 kabilog.
0: 11? Abaw, jutayan na lang mag-isa ka dosina. Oo. Inang lawig na kamo in of the night. Mga 15 na grokto ige. 15, 20? 20
5: years.
0: 20 years. Oh. So lawig-lawig na nagilit ni siya nga nag-amuni, nag-bisyo. Now, hindi man ay unrelated sa drugs ang iyang kinamatay, ngin kamatay subong? Okay. Anong mensahe mo sa naglutang sa bana mo?
5: Sana kasi sa ako nga sa kabataan ko. Salamat ng kabataan namin.
0: Ay. Wala man sa sang before natabo ang pagistoryahan ay nila madam nakadalo pa sa bata mo na angga yung mga kabataan.
5: Oo, kay nagkadto ko ng bata kung ang gamay siya mo ng tatlo ka toy ko na mga bata nagkadto ko ng siya kung nagapos ako.
0: Aba, ahay. Ang kamanghuda nyo tatlo ka toy ang kamagulangan pilang edad?
5: 22 na sir.
0: Ah, 22 na. 22 na. Oho. Now, di naigo ang bana mo, ma'am?
5: Wala ko ka balo, sir. Kaya wala ko nakita.
0: Pero pagbalikid mo sa naglinopok, nalipungan ka?
5: Sa ulo, nakita ko. May umigo sa ulo, gadagan siya.
0: Bali, pagtiro, nakadlagan pa siya?
5: Oo, sir.
0: Ang suspek yan, nakita mo galaga sa iya? Gatiro, gapon?
5: Oo.
0: Bali paglupok isa, boom, nagbalikid ka. Kita mo ba na mo gadlagan? Ginatiro pagyapon sang suspect.
5: Oh, pero wala na ko dayon na paano. Sige do na.
0: Daglay matyag mo, syempre. Mga pila pa ka, tikang ang nahimo ya? Kag natumba siya.
5: Pasulod sa isang balay ni Garcia nat na ano
0: sa halin sa sagwa, gindutang siya gistoryana sila sa sagwa. Nakatsulod pa sa balay dito na sa natumba.
5: Nakadlagan pa sa.
0: Ang mga kabataan nyo diin niya that time.
5: Para sa balay.
0: Kita nila sa papa nila nga dugoon? Kita nila?
5: Ang sir?
0: Kita nila nga sa papa nila damo dugo?
5: Hindi nila sa balay sir. Sa lain nga balay nagsulod.
0: Ah, nakasulod siya sa lain nga balay.
5: Oo.
0: Ano man, pag dito na lipungan, kapag balik sa panimuot mo, ano nakita mong bana mo? Patay na. Gaygda na.
5: Wala ko ng sulod sir.
0: Narainan ka?
5: Ano,
0: ah, tisubong ang bana mo diin, ang bangkay niya.
5: Pare, mabigapon
0: kayo. Ah, wala pa makwa. Why ka kinagpalapit to sa iya?
5: Paay,
0: lainan ka sa dugo, maglantaw?
5: Bumalik.
0: So sa imo, pag ang nasugid sa imo subong, ang nasugid sa imo sa pulis, pila ka bilog igo ya?
5: Pulo ko na sa igo.
0: Sir. Pulo ka igo? Pero ti apat lang manabatian mga lupok?
5: Apat lang sa nabatian mga lupok ko ay nang
0: kabalik. Kaya nalipungan ka? Grabe pulo ka igo. Grabing init sang migo ya siya ba? Grabing init? Pulo gid? Usually, kalabanan sa igo din ko no ma'am?
5: O ano ko ano? Sir, yung nanan ko nakita ko yung sa ulo, yung balahaw.
0: Uy, grabe. Sige, tisubong sang angambal sang pulis, may dragnet operation sila. But sila kung ginalaot na nila. Sige. Ma'am, salamat. May dugang ka?
2: Wala naman.
0: Pwede naman? Sige, thank you again. Red?
2: Sama na gabot ang atun sininga soko, kaya gina-examine na kroning bangkay ni alias Butoy Kikitem.
0: Anong mga nakita mo rin nga, Kwan? Anong mga nakita? May mga basiyo na recover?
2: Well, actually, kita JT, duha ini. Sa ginmensyon nito, gina malapit sila sa Singapuloy, dito yung sagwaan, may nakitaan kita dito nga apat ka basiyo sa armas luta, ginapatiyan, caliber 45.
0: Oo, dalago ang basiyo.
2: Oo, oh, kagika dito kita JT sa unang pampalupok sa armas luta.
0: Red, laruhon ko lang rin ha. Red, laruhon talaga. May disclaimer ko ha. Kaya usually, sa mga crime scene, hindi kita allowed mag-identify sang kalibre. Kay mante pulis na ya ang ma-identify mo sang kalibre sang armas. Pero sa aton paglantaw, it looks like a 45 kay dako. Pero hindi tana ya gina-confirm nga 45. Sa aton lang paglantaw, daw 45. Sige, anyway, minakuha dito nga duwa ka basiyo sa tubang nga balay.
2: Sa una, kasi MJP, apat dito nakita.
0: Apat?
2: Apat.
0: So, dumalagan siya? Dumalagan?
2: Dumalagan sa kita MJP, ang nalabot siya sini, sa Puloyan, naging sudlan niya, estimated mga 50 to 60 meters sa kita MJP.
0: Lawig pa nadlagan, nanya pa pang ba?
2: Lawig pa.
0: Sige, lupok, Red, sige, lupok.
2: Sa may tuo, diri sa balay, sumulod din siya kita MJP, diri siya, nga ginlutang.
0: Red. Sa live bala, may nakita ko din nga kawayan, may mga dugo. Dugo yan, apang?
2: Drake FMJP, di ari kita diri ng pingi area, sumulod ini sa isa kapuloyan.
0: Ano niya sa kilid yung may dugo yaw? Pinta na yan, hindi na dugo?
2: Pinta.
0: Biko na, dugo FMJP, sa kawayan. Pinta gali. So ang dalan, may mga dugo ka nga makita?
2: Diri wala kita may nakita. Diri nga dugo ka FMJP. Galing kiti, ang kwan, diri kipagsalod, yan may ara pa siyang bata ka FMJP. Kahit hindi iya sinibalay, sumulod din siya kag diri sa gina pamuruan sang lupok ka FMJP.
0: Grabe, meaning to say pang, gintiro siya sa sagwa, pagsulod sa balay, another pagid tira.
2: Yes, dere sa gilfinishing sa may sulod sa balay kay FJP, tumangan pa sang bata.
0: Uy, grabe man niya ba?
2: Ma-check na to. Dito, ara, guro sa mga pilan eh. Do mga 5 years old ding bata, tumangan pa sang bata kay FJP.
0: Oo,
2: kag-dere kay FJP, sinisyal, nagapakitlo, o hindi siya sa suspect. Ngayon, hindi siya pag-patsyon, pero galing kiti gilfinishing, ginili siya, kag sa tumangan pa sang 5 katuig na bata kay FJP. So, amo ni karon nga ton diri nga nakuha diri nga impormasyon kita JP kag gati tatlo ka bata ara sa sulod.
0: Grabe man, no?
2: Ay! Bali, ano ang aras na
6: eh? Tula eh. Kita ko ginagalabi ko. Apo ko nang ginagalabi.
0: Ay, apo yan. Interview yun tabi, Red? Red, interview yun tabi, Red?
6: Kaya ang isa ka bata, wala nakagawa na yun.
0: Sige. Red, Pastor Jacobi siya, Red. La? Lula?
2: Nay, oo. Nay, oo. Ano tong apo mo? Tatigo kabilog to? Yes, kaya dito go ahead.
6: Tuwa katulog. Tawag mo na arap mo sa tulog. Sewayo namon, ginapampang. Kay
0: Lula! Lula, batian mo kula?
6: Kay ato ko sa tulog. Nagdalagang ko pagwa.
0: Mm-hmm.
6: Nakita po ang tugo na nga naglinap
0: daw. Ay, sus. Grabe.
6: Ang piko na igo ang apo ko. Ay, may tiil ko nakita. Nagagamuyang mo.
0: Oh, ano yang natiro 100? Ano yan na red? Bata?
2: Apo niya.
0: Apo niya.
2: Ang mga bata nga sa sulod sa puluyan, apo to ni nanay.
0: Ah! Kaya hindi nila balay mo. Hindi nila balay ang natupan niya na iyo, nakantuan niya.
2: Hindi.
0: Kaya abi mo red, matruma na mga bata red. Matuma, matruma na. Hama kon mo astubang sa bata paburuan sus grabe mga kon magpulo kapilas pang apat sa sagwa ka basiyo na mga anom pa sa sulod ka tiro eh
2: oh amugit ka sa JP amugit ka sa JP kaya na actually nagkapakitlo oy pa eh kung nakita mo na yung nagalupo silang biktima kapakitlo oy
6: kaya paglupok lang pagdalagan ko pagwa kay sabi ko kung ano, dali ka silwahay na.
0: Ay, grabe.
2: So, akwan, eh. Ang apo mo, tulad itong tatlo ko binong.
6: Ito ang kabilog at tulog na iya. Itinagambal pa na ang gintigo nila nga. Hindi, di kayo may kabataan. Di, way, sila yan na mati. Yan yung palukpan din nila.
0: Nagambal sa pang sila? Pila kabilog pa nga, ang suspect?
2: Pila kabilog na eh.
6: Isa man lang kung nambal sa kamila inoy.
0: Isa lang pero ang ambal ni Lola sila, no? Hindi sila mamati. Sabi ko ganyan, ay plural damo. Anyway, Red, liso kita, Red. Now, ang anong-anong hambal sa palibot da after nga natiruhan siya, naglakat lang daw wala lang may natabo ining shooter. O nagsakay sa motor.
2: Naglakat ang nagtiro siguro sa wala lang.
6: Pakita mo. Paglupok pa niya, pagwa po, tigwa ay na yam, niya nga nada saya.
2: Anong posisyon? Naga kaya? Saan niya pulog na? Naga kaya o? Nasa din ang pila siya?
6: Awal po pa palo.
2: Okay. Pero ang apo mo, duha lang ara sa lod.
6: Tatlo sila.
2: Tatlo sila pinagkita doon sa mga apo mo.
6: Ang subang na 5 years old, ang ikaduha, 2 years old, ang isa, 8 months.
2: 8 months, tigduha ni, ang 2 years old, ang binulan, gakatulog.
6: Oh, may naman patulog
2: sa inyo'y katulog na. Ngayon sinadaan tayo, isang bata ko ang pertahan, intulog, may puso, yung nalapatay na bala. Okay. Sige, nai. Thank you. Sabi niya, to kita ng JP, inayin lula, sinisang kabataan sa nagluntad, inayin insidente, kita ng JP. Pero ari ka rin, si Police Captain Rami Saison, kita ng JP, kami interview natin.
0: Sige, interview yung tabi? Interview yung tabi sa Bipang? Ako pa interview si Jared?
2: Mayong aga, Gang.
0: O sir, mayong aga, si Mokap. Kap, so far, ano ang pinaka-latest ng investigasyon nyo?
7: Bali, yung pinaka-latest, according sa mga nakakita, dari is upod sa nga ton nga victim, ang suspect. Nagastorya sila, samtang galakat, pagkakto dari sa ilang balay.
0: Okay.
7: Dari sa ali, dari.
0: Uh-huh.
7: So, ang katabo ko, no, sige lalisay, until sa time nga
0: naggabot armas
7: gintiro na sa sangiya nga upod
0: dira sa sagwa kap na, mga pila ka kwan mga pila ka bala ang gin palupok ya
7: initially sa una dito nga alagyan kung diin na nagwasanay sila pakagto diri subong sa area nga kung diin na labot siya dito physically nakita ko may apat ka bala nga basiyo.
0: Okay.
7: Oh, so halid sa apat ka bala nga basiyo hasta diri sa balay nga gisudlan niya nga natiruan sa nga na corner sa is mga 50 meters siguro.
0: Okay. Pila pa gid ka bala da pap ka kap?
7: Ang ano?
0: Pila pa gid ka bala sir ang na-recover da ka basiyo?
7: Sa sulod ra sa balay siguro hindi ko makahambal si mukod pila ka balang higo ya. Kay tungod nga nagatakilid siya.
0: Uy! So multiple
7: balay, ang balay higadalan.
0: Okay.
7: Magay higadalan
0: dito.
7: Pagkulod mo kwarto da yun mo hiligdaan.
0: Nakasulod pa siya sa kwarto?
7: Hindi, bali ang balay. Ang balay kaya sudlan niya. Ang pagsulod mo kwarto da yun. Ang kurtaan.
0: Oh.
7: Pagsulod mo na. Oh. Tuloy ko ng taon dari sa may balay, doon ka katulog nung sa kasi may mga habol, may ulunan.
0: Mayo lang sir, kaya doon ay may go mga kabataan, no? Kay may mga apo ko nung to, ang hambal sa tigulang.
7: Amo man gani, kasi pagsulod mo sa balay, kwarto na yun mo. So, kung ng taon mo, ang crime scene, daw iya balay, kasi may ulunan,
0: may habol.
7: Katulog lang siya.
0: Grabe. So, sir, ang...
7: Gambal ang tangiya sa panimalay nga, hindi pagilawag.
0: Okay. Sige lang, okay lang. We understand. Sir,
7: hindi ko mabalsi mo kali, sir, kung pila ka pala.
0: Yes. Kay ga...
7: Lang taon, hindi namon maliso.
0: Oo, kay suko pa na. Suko pa na.
7: Oo, may apple, may suko. Ang suko, actually, aran ng suko.
0: Okay. Ang assumption, tasubong, sir?
7: Amula na mata.
0: Sige.
7: May suspect naman kami.
0: Wow. Sir, may assumption talang, multiple gunshot wound. Pwede mo mahambal kung caliber 45 or 9mm na recover?
7: Ati, based on my...
0: Experience?
7: Na kasuko
0: mo. Oo, gani. So,
7: based on my experience, physically, sa
0: paglalaman... Daw 45?
7: Initially, iyaka 45.
0: Oo, daw. Depende pa na sa suko. But in a way, sir, Ari, pagid, na-interview na mo ng asawa, may gin-ako siya nga ang banay ako no, nagabisyo druga.
7: Ati, sir, iya naman
0: eh. Iya na yan. Pero why ni record sinyo, sir? Why ni record?
7: Iya niya. Iyan eh, sir, yung ano?
0: Oo.
7: Iyan na sa allegation, no? Iyan eh, sir, yung...
0: Yes. Iyan yung pagtuad. Pero, sir, why, ang i-confirm ko lang, why ni-record sa inyo?
7: Ang
0: sa badak?
7: Ang tao, pali, hindi ko ka-release mo kay...
0: Okay, sige. Anyway, sige.
7: Sa under investigation, hindi ko ka-release.
0: So, ang motive, sir, motive, pwede tabla mambal nga ba si may kalayantanan sa druga? Wala pa, wala pa.
7: Sir, hindi lang ko, sir.
0: Sige, sir. Okay. Yes, sir. Understand.
7: Sige.
0: Now, ang suspect subong, hindi tapan pwede mlawag ang alan, pero hot pursuit operation ka mo. Hot pursuit operation. Okay. Nagapati ka nga, Arif lang sa Bacolod, sir? Ang suspect? Huwag pakagwa?
7: Maybe Arif lang sa Bacolod.
0: Sige.
7: Arif lang sa Bacolod. Kasi taga-dream lang sa mo.
0: Gani. Sige. Sir, salamat gid si mo, ha? Oo. Thank you, sir. Salamat gid.
7: Sige, sir. Welcome, sir.
0: Thank you.
2: Red? MJP, si Police Captain Rabi Saison, ang aton si Lima Pisan, ng Station Commander.
0: Kung hindi ko magsala, Red, Rose from the rank ni, butsilingon, nalingin niya sa patrolman paguro, sa una, kana-promote. Ti, anad na niya pang sa mga investigasyon, anad na niya. Anad ni. Oo.
2: Gari, but... gani MJP. So dire ato gina dai karon or gina isa-isa karon sa aton sining soko iri nga una nga pagpalupok sa karmas luta nga sila sa suspect sa ato. So may initial kita information may ara na sa nga suspect kay ato sining kapulisan gali kay tindi pa sa manun so gid sa publiko basi magpalagyo kay MJP kag dire kita patian isa gid lamang sila ka lugar may paglulisanay and then nagtupa ini sa pagpalupok sa karmas luta ang gidlagas a biktima nagpakitluoy pa kay di sa pagpatso gali kay padayon sa gihapon sa pagpalupok sa suspitsado kay MJP tumangan pa
0: kabataan
2: lima katuig bata
0: ang rain pagidya papang ang porti pagidya kay ang iya kabataan niya ang napatay bla ang kabataan niya iya pang unsi ya kabilog grid
2: unsi kabilog na kabataan
0: tiya ma kun mo paano na lang na sa bagay papang sunod sa iya asawa way matubra kunong bana so hindi maguro mafeel na ang absence kiti wala man sa minabulig siya. Siya magani ko no gatag pa kwarta but grabe no unsi ka bilog red no?
2: Gani
0: man. Sana all mapasa na all na lang kuya.
2: Gani.
0: Oh.
2: Gani ka Jimmy. Ko da ko guro hasta lang ni guro sa mga
0: pila lang hasta lang pila per pila lang imo
2: per
0: hasta lang pila per sa mo.
2: Gani.
0: Pila ka lang hasta pila lang amo.
2: Duha lang guro
0: ka. Ay, ang ako niya, Red, malampuwasan ko lang si Sir Eljan niya, okay na kuya. Oh, mama, kwan ko lang. Ang gusto ko ganiya, labawan pa si Doc Ramil, lima yaya eh, lima? Lima?
2: K5, lima.
0: Okay, five. May mo kuya, K6. Oo, kung pwede pa lang. Anyway, Red, subo nga aga, no? Subo nga aga para sining pamilya. Pero ma, kung mong asawa rin, nalipungan kita. Lipungan siya. Pagkakita, yan o maglupo ko, no? Boom! Kita yan pang agadlagan ng banay, ha? Gadugo ang ulo. Gadlagan. And then, why na sa kabatsyag, doon nalipong siya?
2: Gani mga ka-Fem JP, grabe din kapulba, sinisa kasawa, agway na siya gani makalili, dari sa loob ka-Fem JP, ang informasyon na nakuha lamang niya, inagikan sa mga kapulisan, ba't gikumpirmar niya, iyagi man sininga ba na ka-Fem JP, while man siya kay Maloko, ano, iniaanig ka magdana, ano, pagmotibo, sinisa pagpatay, sinisag biktima, or yes, kagati, kapadayon pa ba na investigasyon sa atin, sininga kapulisan ni ka-Fem JP.
0: Sige, Red, buyan ta kanay, kwan kla, tulutipon-tipon, kapada additional information, gusto kung balaan ka nun, Red, yes. Diin nga parte sa lawas yung mga igo, ya?
2: Yeah. Yes,
0: oh,
2: yes.
0: Diin nga parte yung mas fatal, gid?
2: Yes, correct, Fem JP. Muna, kung natin sininga kwaon, nga doon nga informasyon, para sa atin sininga, nga report sa mga iban pa natin, nga mga public affair program sa Fem JP.
0: Sige, salamat, Red.
2: Sa mga natin sinibalita, dulong gikan na rin sa may barangay Managog, na dulong sa atin sa Power Trio, DTX 500, BTC, kay Klinika D3 by UNVCO, DTX, BT Soap, kay DTX, Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupun si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay K5 Karen Defensor Longa, and K5 Michelle Patino, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kaligawan, Sara Gross, K5 News FM.
0: Salamat gyud ka K5 Red sining balita nga natabo mo, grabe ho. Pagpanglutang migo yam lang kuno galalisay sila eh. Galalisay. Kag suno sa asawa, deklarasyon sang asawa niya. Deklarasyon sang asawa ang banay nga gagamit sang illegal nga druga. Lawig-lawig naman kuno nga gagamit. Pero way pakagi priso, way kami dakop. Way man trabaho, nagaro-ro. Hindi pa ma-confirm ang pulis kung bala ang motibo drug-related or sinuya ay guru eh kinaglalisanay pa kuno mo galakat sila nga duha galinalisanay gulpi na lang kumuha sang pusil ang suspect binakbakan niya daw apat yung katiro nakadalagan pa ning biktima nakasulod sa balay nga abirto hindi ila balay nasulod niya abirto kilidalan nasulod yung pertahan dito sa tumupa sa may balukang iladada, gamay mo lang gurong balay da, pag-abray mo sa pirtahan, mayara da yun foam kag hiligdaan. Tikon lang tawon mo, kung sang pulis pa nagambal, nga daw iya lang yung balay, nga daw kakatulog lang sa, kag dito sa binakbakan, pero hindi. Hindi to iya balay, nakadlagan to sa, sumulod to siya, pagsulod ya, binakbakan pag ito sa liwat, another, sus multiple gunshot wound. Di sa tubang pasang bata nga 3 years old. Hindi man niya bata. Mayo lang kiway may salabat. Ang purpose, patsyon gid siya. Patsyon gid siya, kaya ginalaot pa mo. Kag, yung iban po itong magambal doon, hindi ko nung magnubo sa pulo, gani. Ang palupok. Ano ayan ang motibo sini? Ano ayan ang rason na napirting kaakig niya sini? Ay, nalang oo. Pero ang kapulisan, ara na, klarado na. Kilala ang suspek, naibaluan ang suspek, balaan ang address ng suspek, ang subong, ang kapulisan ta, ara na sa dragnet operation. O, dragnet, ha? But sa likod, gin, pukutan na nila yung palibot. Kaya hindi na makagwa. Eh, lalang taon ta. By the way, greet ko naman liwat na birthday, another one.

0: Happy birthday kay Nanay Ninfa Sinfuego. Ika-77th birthday niya subong. Upundugan sa lima, migli. Nanay, Sister Ninfa Sinfuego. Ang nagapatamyaw si Sir Ricky Sinfuego. Ang 70 Adventist kong friend. Ay, sila ko ni Blagadaya, Gadayon sa una. Sang, ang obra ko, gapahinubaan ko, bla. Ginapadayon ko ito nila. Dito ko nagatulog sila, balay. Nay, happy birthday si Munay, ha? God bless you. More birthdays to come. Good health kag happy family per me, no? Amo man ang kuano, ha? Ang birthday wishes ni Sir Ricky Sinfuego. Sa tanan kasulog siyo kadlawan, subong adlaw, happy happy birthday gid subong man sa akon nga Mami Cynthia Cañete. Birthday niya man kag akon pa kaisa si Cedric Cañete Oberas. No, duwa sa amon family subongga celebrate man sa birthday. Ari man obisan wala birthday, do may birthday niya kay big time ni Brother Edmond Alejo. Elder Edmond. Oh, kag subong man si Sister Pearl Garcia, nagapa-greet man birthday kay George Dilarama Garcia. Apamati sa subong birthday man, ha. Happy birthday again kay George Dilarama Garcia, ang kapatamyaw si Sister Pearl Garcia Pedronia and yung husband nga si Brother Giovanni Pedronia. Amuning ginasaligan ko kuan sa mga libro, bla. Tahom ni ilang mga libro, puro ya Bible story for kids. Kanami, no? Health and Home, yes, ang Philippine Publishing House ng Seventh-day Adventist. Kanami sila mga books na ako na nagkuha. Happy listening sa inyo. Nanay Marilo. Marilo Balyaw. No, Balyaw. Good morning man, may pagpamati. De Loyola Helen. Good morning. J.E. Jaco, G.E. Si Geraldine sa Barangay Tabugon. Happy birthday. May pagpamati. Jean Motisino Arroyo, Bigs Delphine, Eduardo Clarito sa iyo. Ay, Doc Ed. Doc Edward. Ang ato ng kurman sa sikat na nga program subong edukalidad kung Domingo. Doc Edward sa iyo sa. Bro, ngayong agasi mo. Nakakuha pa tagro isa ka-report, ah. Kay ang Tiesa. Ang Tiesa, ginistorya na ni Mayor Greg Gasataya. Ini balang ginugtasan ta nga Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Daw may otoridad sila sa paglastra sang kwarta. Aray, kay ginapa explain sila ni Mayor Greg ay. Ari na si Wilson Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son Wilson. Ay na, nunog sulusumba, gruto. Son! Son! Daw, abi ko na ito, pareho ka na sa tiesa, nga kapabungol-bungol. Oo. Hinon-anon, hindi ni sukmatanay, ha? Hindi asukmatanay, hinon-anon niya, ha? Asukmatanay, ginsukmatan, gid. Oo.
2: Asukmatan, gid sila kagapon sa alkalde, susunod sa Pakulod, na may pinduwa ka ng isang kapit. Sa ang Tiesa ang nagpatulong, no, ang pagkatubang, no, sa kay Mayor Greg Gasataya. Pagkapon, imbes niya klaruhon kay Kepler City kung ano ang nagkalatabo.
0: Okay.
2: Sa Tiesa ang project, nag-uy-uy ang pako sinisang Tiesa.
0: Daway sa may isabat! Daway sa may isabat!
2: Why?
0: Daw tamimi! Siya tamimi!
2: Yes, Kepler City. Tag-abinado, sila kabalo ka pila kabilo, ila engineer kabilo ka Pilipinas, Kepler City.
0: Pila?
2: 12
0: kabilo. Ah, besan, wala na engineer. Papang, kung tarong ka mo magproyekto, ay na problema. Gapating agaw. Gapating agaw ka mo sa proyekto da, tapos di ka mukulik katakod. Resignan ka, hindi ko rin kagwanta sa budgetanay. Kung ako engineer, papang, ma-resign man ko, kinadlo ko. Kung akong engineer, akong engineer, tapos kabalo ko nga mo na ka mga mahal sa presyuanay, ma-resign ko yung masimpailan ko kaso, graft and corruption. Paano mo na bi-explain, papang? Kung ikaw engineer, suguon kanila, yaoy! Botang inyo pa yung pakula, di pa kudalin nyo ang bilog nga plaza. Kudalin nyo, baklin nyo tubo, kagbaklan nyo sin, ang budget da, 3.8 million. Tiko na ko, engineer, nga sir, duway mo naklambot, 3.8 million, na mo ginagastuhon ta da? Yaho, ah! Kaya mo na! Ma-resign ko, guro, yapang, yado, delikado to, kululbaan to, wow. O, aripagid, ya, engineer, ya, sir, yan ang bagyong tino. Yo, sir. Yan, tekamusta ang mga pader? Ang ginkudalta nga 3.8 million. Yan na guba ang iban. Ya, hindi. Bakal taliwat gastuhan ta 7 million. Ya, ha? Ang bakal ta sang original 3.8 million? Nabagyuhan, nagkalautod lang gamay. Nagmahal pa ang repair? Nag 7 million pa? Mambag original nga, ma-resign ko. Kamuda. Mas budlay pang ginapobra nyo sa akon sang sa plano. Tsakto man pang. Uy, sus. Ende, nanamon niya problema. Ang problema nyo sumong sabta. Nga nga kadako-dako na sang gasto nyo daw ay pang tapos. Amo na yung problema da.
2: Four times
0: na sila kay Pai Chipi, makitong-idog sa ilan, sumingat na sa ilan. Son! Son! Makanta ko, anay ka ba sa Otlantaw, son ah?

0: I'll take you back to the old days, and I will sing the songs.
1: Once you Isa, oh, talagang tinonto nila, son.
2: Come on, everybody.
1: Ay, Diyos mia. Ay, Isa, oh, talagang tinonto nila. Bawas na pa kay intuan yung amo para magdamo. Ay, sa utan talagang ni son kisa mag-init ng ulo, ta.
3: Di ba ginreklamo itong mga nagkalakuba ang mga hilapon, ang mga iba't pagkos sa papit. Ang hambal naman sa kesa, kipa GP, ara na ko na sa ilang ako ni GP Black.
1: Nga?
3: Kayo, sa ila ko magbaba, pero
1: wala son! Sa
3: document.
1: Son! Pero, sa otason!
3: Oo,

0: saot, ano lang ni Pang. Hey, ano pagi ko mga rason nila, ano pagid? Tuduhin nyo binotig na tong, tuduhin nyo binotig. Ano pagid?
1: Maturalan ako nung pagkaibigin, ako may bukadon sila nga, ano na
0: mitipin. May bukadon nga malita? Oo. May bukadon nga malita?
1: May bukadon sila nga tuta, ang nakbad siya nga tubo, ibalik yun nila. At wala nga yung pagkaibigin, kung nataputang sa ilang dokumento, ako
0: Saot tason! Saot! Saot tason! Gracia! Gracia! Paldo! Paldo! Eh? Eh?
1: Ay! Abo na nga sa galungo, kaming alkalde, kaya po si Sir Sipik, na nahibos, kapala nagastuwa na naman si Sir Sipik, araw malagay na nila nga project na, kaya nagambal, mati sila yan, na huwain na ko, no, so siguro naman na pinapagita, naman po siguro naman.
0: Saan sa otason? Isaot! Gracia! Paldo! Eh? Ay, nalanguo. Why man ga why man nag utoy kadlaw si Mayor Greg sa pangrason nila? Paldo sila!

0: sa baha, sa bagyo, kay Kiliper naman nga ay si Tiesa. Gracia, gracia. Malita, malita, malita, malita. Eh? Gwapo ng pang, pang? Ay, galang ho, oh. Malita. Malita. Woo! Malita. Daging kapoy ko. Ibon lang ang isa ot talang kiki kadlaw jo na. Malita. Para na sila malita.
1: Sige,
0: Son. Hoy, may ara ko'y ayo sa inyo. Tan ang link to gani. Tan, lipatan ko lang tan kay. Tan ang link to tan. May ayo ko sa inyo. Buligin nyo ni biyang guwapa, oh, nga makadaog, oh. Tan ang link tan din na to tan. May i-promote lang ko, ah. Pagwapagwapa ni Miss, ano to tan? Itan din na to tan. I-send na dang link. Pakita ba tsura yatan? Ara sa post ko pagkita batan chura tan kay kagwapa tan da sigatan. Buligan ko si Ma'am Sister Severino. Come on everybody.

0: maleta. Tara na sila! Maleta. Ay, muli, ganyo ko ay padagon to si Margaret ay. Kita nyo ang gwapa oh. Candidate number 3, taga barangay Takuling. Para na sa ilan nga contest, Itan. May contest sila Itan. Tibuligan ta para makadaog. Kaya di, kagwapa man biya po, hindi ganyan pataugon niya. I-share nyo lang, aradang link tan. I-heart nyo, kag i-share. Ha? Nabuligan ko si Sister May, Claire May Severino. Iyan asang EGY Aesthetic and Medical Spa nga contest. Arago pagwapaw taga Blayta Kuling. I-heart nyo na please, i-heart. May link na o, i-heart nyo kag i-share. Hindi ba kamuda mga nugunan magbutok kay kadaog kay kagwapaw? Ato li mga ha? Nakapin, ara nakapin. Kita nyo da sa aton comment, may ngalan nga pin message. I-click nyo na bala kag i-heart siya kag i-share. Para magdaog siya, taga Barita Kuling. Hambal ni Julie, ni Biyalong Bugdangya, anak na sa akong batchmate. Oh, Miss Mascara, gali ko nuna. Miss Mascara, 2026. Ah! Sa Mascara, gali. Hindi ka guwapa eh. Sige, sige. Oo. Kwani inang tinguan ta nga makadaog. Taga Barangay Takuling. Ah, ara may nakapin no. Click ta na and then i-heart kag i-share. Dako na diyon bulig ta. Okay, para nga mabuligan taga Barangay Takuling sa Miss Mascara. Oh, yan ako no ka EGY Aesthetic Medical Spa, People's Choice Award. Sige. Ay, ging kapoy ko sang saot. Ma-standby tanay for Mighty C Network News ang 11 Mbps. Magabalik pa. Good morning sa mga Severino family. Kay Brother Romeo Severino, Claire May Severino, husband and the kids. Si Doc Dayan Lapot and Pastor Levi Lapot. Si Dr. Jet Severino, kag Dr. May Severino, sang Bamsi. Lain matyag nyo dito, kamublakad to. Brother Ruming Severino, Michael Severino, Severino family, salamat gid sinyo pag bulig sa among permit. Sige, kita ito after Mighty C Network News. Bye-bye.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabag-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir JP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sini kag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina Sir JP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imong utok.
5: DTX 500. Ako si Laylay De La Cruz.
0: Ano ang imo ginabatyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
0: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imong sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
0: Subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 180.
0: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500!
4: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
3: Correct.
4: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Di hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500!
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kailan
3: nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. K5 News FM. K5 News FM. Funga po siray.
7: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 sa Mixed X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa Top Foreign Visitor Market sa Cagayan de Oro.
1: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, 2 estudyante sa Sibalo, Mantique nag-uwi ng gold at silver medals sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng 2 grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalo, Mantique sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2-4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payas. Sa panayam ng K5 News Team, ayon kila Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawan nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated sa bayan ng Caloy, Antique ng 2 Silver Award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Kim Kaluyo.
9: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRO-NIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga polis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News 7.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan.

0: 3 hanggang 2025. Samantala, umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
1: Ako si K5 K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, alkalde ng President Rojas sa Capiza mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kamo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
3: Iginiit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Rojas Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon, na kumpleto na umano ni Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022, kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturing na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration, gayon din ang iba pang legal na hakbang upang questionin ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, Dumaguete, pinatatagan digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtuklas ng mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Sang Sitong, pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay reglayong panatalihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kiningawan sa Negros, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Isa patay, anim sugatana sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang ganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi, Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira, Jess, 16 anyos, at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ni alias Van G na nasa edad 14 anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktimang nagtamo ng matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang apat na oras, naganap naman ang triple collision sa Barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang

0: si alias Liberty. Base sa resulta ng investigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napagalaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: See Network News. MyTC Network News.
2: Gandin, 4 na minor de edad na sa Gipa, 2 tulak at timbog sa nireid na drug den sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Nasagip ng mga otoridad ang 4 na minor de edad habang naaresto ang 2 nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra illegal na droga sa barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pot session, ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang 2 suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapitbahay sa barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang 2 naglalaman ng substansya at 1 na may bakas lamang. May hawak ding ebidensyang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga minor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang 2 suspect na nasa hustong gulang.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, humarap kaninang pasado alas 8 na umaga sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisyal na arraignment kaugnaya ng 3 bilang ng kasong grave threats. Inaasahan formal na babasahan sana ng sakdal ang Vice Presidente at hihilingin ng kanyang plea kung guilty or not guilty sa mga iminumong kahim patakaran ng korte, ngunit hindi ito natuloy. Nagmula ang mga kaso sa porma na paghahain ng Department of Justice noong August matapos ang kanyang mga pahayag sa isang online conference noong Nobyembre 2024 ukol sa pagkuha ng hitman laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbabasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabas ng arresto warrant ang korte.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, hinimok naman ang ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa naturang paglilitis. Iminumungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber na una nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-4 na status conference October 13 habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
1: ICC Network News.
5: ICC Network News.
2: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militar, posibleng na-trigger ng mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisadong maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran na laban sa mga sasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran, na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News Avam Cagayan de Oro at K5 News Avam Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Dici 7 minutos makaligad sa takt ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa aton pagbalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jim Paul Hineroso, inyo ang kurman. Magklinika D3 Bio. Kung ang problema ta, ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, sore throat, sore eyes. Ay, kung gusto mo dali, mag-ayo magklinika D3 Bio na. Naka-standby sa linya si Berto. May lalaki nga nagpa-gcash, nag-gas out lang oh. Lalaki nga nag-cash out lang sa sagwa sa Ilabalay. Gintiro, patay sa barangay Panukoy. Grabe no? Imbukada sa blita. Ginatiniruha ito sa Banago. Sumo nga rin ano? Grabe no? Nga mo ni subong balita. Oh. Mga ang balita, bla, iniguay. Grabe ang balita. Subong iniguay. Halin sa plaza nga iniguay. Pakadto sa government center grounds nga iniguay. Sa Banago, mag-inigo, patay. Ari man ako kagabi, oh. Ginigo man, patay. Muna siling ko, grabe ang iniguay, subong ba? I-check ko subong si Berto. About siling gintiro, patay, sa barangay Panukoy. Berto, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Bert?
3: K5 Jean Paul, sakto ginahambal mo, no?
1: Ang iniguay?
3: Puro gini mga patay, ka-K5 Jean Paul. Oo. Kagabi, tatlo ni patay sa nakalinlain ng mga insidente.
1: Tatlo ang patay, gabi, Bert?
3: Yes. Una, dito sa may area ng Vista Alegre, sa mga kabataan nga itong nagabunggo sa may sa tricycle, patis na kabilog, puro mga minor de edad. Uy. Alas 8, alas 9 sang gabi gali. Pagka alas 12, isa ka shooting incident ang muning i-report sa subong. Lalaki nagpa-cash out, gintiro, patay man. Pagka alas 12 man, isa ka lalaki nga driver, mag-asawa ni sila, ginbungguan sa nga pick-up sa may sumag, patay man ang isa ka lalaki kagayon din po ining pana. So kadto kita danay diri sa aton sininga balita, sining lalaki nga nagpa-cash out lang sa sagwa sang ila, sininga balay, ginkilala ni K5 Jean Paul nga si Teddy Boy. 37 anyos, wala ni siya sing asawa o K5 Jean Paul, pero may bata nga duha kabilog. Taga Purok, Mahimulaton, Barangay Panukoy, Bacolod City. Ang area sang location, kagabi inidira sa tubang, gitsang Royce Hotel, bla, bangga aning, sulod ka to, pag sulod na to, ito kagabi, mga 300 metros lang, dito nagahandusay, nagkitantaw po ng soko ang ining lalaki nga sa kilid sang Changi, nagahapa, nakaputi nga t-shirt, kag nakashort nga color brown. Sa initial nga investigation naton, ang ila sini nga balay dito sa sulodlon sa iskinita mong alas 11:30, ginsugo ni siya sang iya sini nga magulang, no, nga magpa-cash out, mga baka pa-cash out sa Cable Jean Paul, ang kwarta ara sa cellphone i-convert nila to cash. No, amo ning cash out kag tingalang iya sini nga magulang aduway nakabalik. Pero tisuno sa ila, nagpasilong ining lalaki sa may Changi, bala, no, kami may roll up door na sang Changi, kag tido may gamay man nga espasyo nga makapasilong-silong kaw. Dito nadugayan ining nga biktima nga si Teddy Boy. Sang hinali lang sa aton sini nga pagpangusisa, suno sa mga nakakita kay ti alas 12 sang gabi, kagiba din Paul, may mga gamay pa man nga nagatambay. Nakita nila ning ining si Teddy Boy nga nagapungko dira samtang nagapasilong kay dira gatulo taliti kag naga cellphone. May naglabay nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo. Ang iya sini nga itsura o kun ang iya sini nga pamiste, naka-raincoat ini nga color green. Naka-raincoat nga color green, naka-NMAX nga motor kag naka-helmet kag naka-face mask. No, kapila na na magbalik-balik, posible kinabantayan kag kinatargeted. Sang hinali lang, gintiro ang ining biktima, malantaw ta 45 ka pistol, no? 45 pistol.
1: Anong 45 ka pistol man? 45 caliber pistol?
3: Yeah, 45 caliber pistol.
1: Na ano nga police reporter ni man?
3: software ngayon nabili ng caliber, sorry lang.
1: Gapanik, Bert, gapanik ka naman pag istorya na itapusil. Do hindi ka blabber komportable, basta pusil ang istoryahan. Basta armas. Bert?
3: Nabili ng kalibre.
1: Nga kung armas ang inistorya na, ito nagapanik ka, how?
3: Kabilin, galing kalibre, o gindala ko ng kalibre. 45 kalibre nga pistol, no, nga pusil ang kinagamit. May isang kawitnes na interview na rin kagamit. Suno sa iya mo din nasabo ang kinagamit, Paul. Halin ini sa iya kini kalobrahan, kiti out di alas 12, mapuli ini siya, nakitaan niya git sa tanggalakat siya, nakitaan niya git ka ang pagsiro, kitaan niya git pagsiro,
1: ba?
3: Apat kalupok igo sa ulo ining lalaki.
1: Uy!
3: Nakasakay sa motorsiklo ang suspect. Kaga nakitaan niya, grabe iya sining reaksyon sa nakita. Yata hindi malagyutan eh. Kaya tinagsiniro ang gintiro na to. Gimpalapitan pag hindi siya kuno. Amuning witness ha, gimpalapitan hindi siya sang lalaki, kagintayaan man sa armas. Pero ay naglupok.
1: Uy! No? Tiruhon man siya tani, bang?
3: Tiruhon man sa tani, amuting hambang dili ka.
1: Grabe, naglan, nakita iya lang.
3: Nakita iya lang, kahit ti, posibli siya man mamatnes, pero ti kagabi pag-interview, naton sa iya, doon nagkakuro-kuro, gano'n siya nga, biyag rin, mapatay man sa mo. Pero ti hindi man to kilala, kahit ti naka-face mask, naka-helmet, pero ti nakita nila na, ang lalaki nga nagkahandusay na da, no, naka-uray, at na, kag-hapa na, kag-ti on the spot, tatay, git, ulo, ego, inexcapable, ginpol mo, no? Igo, kiti ang ulo, kikilang igo sini, kag ang ining lalaki nga suspect na nakasakay sa motorsiklo nga nakaringkot, nagdirekta dito sa highway, bagwa dito sa May Main Road. Kag dito na, gipatawagan sa niya sini ka pamilya, kagipatawagan sa pulis, kagipatawagan sa soko, kag suno diri sa pamilya duhay pagdiya katag tanya dugang kini nga mga background pamilya kay dito hindi pagdi sila katag pa pero ti suno diri sa pamilya may do may ara ni sila ano do person so bitere sabi o kung do may kinadudahan
1: ano man ng personal nga akig gaga ilinaway mo na.
3: Ang aton sa pagpamangkot kagabi sa pamilya kagito Jean Paul kung ano balaging tiklaro na ano ni kung nalantaw niyo nga motivo posible droga ang bagay hindi droga eh hindi ni siya shambu pero wala naging specific kung ano git ang exact na motive no kung ang kausa sa tunga sining suspect kag ining lalaki kagibay ba Jean Paul the rest wala sila kabalo sa Katie Obray wala man siya Obraga batay lang siya kay mamaya. Kasi ang bata iya, ara dito sa asawa, iya dumuloganay na ni sila. So ara siya sa pamilya nila dira, no? Nag-apinir abi. So far, doamulang ni, ano, ang mapagwa sa nga ton, sini nga mga kapulisan. At the same time, ang pamilya man sa natambong insidente. Kasi ba iba, ang Jig Paul. Sa ilo kita, sa may barangay Sumag, kasi ba Jig Paul, dala sa on ko na lang ni.
1: Okay.
3: Ang sini nga balita. Pag-abot na tonto kagabi, tapos investigation, wala pa natapos, nagkanto kita sa may barangay Sumag, ang area, diragit sa tubang, balansang 7-11.
1: Okay.
3: Kasi ba din, Paul, diragit, going pala papunta Taytay, sa unahan ng 7-11, may cruising nila papunta Taytay mo, nasa gasolinahan, may mga nagabaligyad, ang Cusco, lapit sa Michelle, dira natabo ang insidente. Ang natabo diri, may isa ka tricycle, ang tricycle nga ni going ni panorte nga bahin. No, alas 12 sang kagahon. Sakay ang tricycle, ang naga-drive ang
1: sakay ang tricycle?
3: Sakay sang tricycle.
1: Ah, sakay sang tricycle. Oo.
3: Sakay sang tricycle ining senior citizen nga naga-drive nga lalaki amuling bana.
1: Oh.
3: Ang iya sini nga angka, ang pasahero, ang iya sini nga asawa man.
1: Oh.
3: Kasi ito senior citizen man to ko nung ang babae, pero kahit ako ko sila dinigilak ng edad. Kasi ba, Jean Paul, ang ila sini nga ruta, panorte. Ang natabo diri, sugato nila ni ang ila sini nga bata nga nag-aubra sa Jalibi, dira sa Sumag.
1: Mm-hmm.
3: So, ang muna ko ni Firmi mong dugasugat ni sila nga duwa nga mag-asaway.
1: Te?
3: Mga tigula, naka-tricycle. Taga-binito ni sila. Dira sa may Sumag man, isa kapurok sa may barangay Sumag. Sa hinali lang, hinay man dalagan nila, going pa norte, so dasig-dasig dalagan sang ining pick-up ang sulod siyang pick-up na ni, nga kolor ya puti, naga ang driver, ang duwa ka passenger man, tatlo ni sila kabilog, nakaligar, nakainom ning tatlo.
1: Uy!
3: Sa Kivagin Paul.
1: Te?
3: Ang natapo, diri, for information, kag sa aton sininga pagpungusisa ang kagabi, binungduan, kay pareho sila direksyon, magpanorte, binungduan sa ining pick-up ang tricycle.
1: Diba, siguro ang tricycle pa ba siya? Mas tunga?
3: Ano, hindi, sakto man ang huwit. Sunod sa mga tao.
1: Kilid ba siya? Aba, sinatulugan pang driver?
3: Oo.
1: Tulugan ko ng driver?
3: Tabo, kay si nakainom sa makulubong direksyon, ang muling nato si Richard kagabi. Ang driver sa nga pick-up. Kasi imagine, Paul, mabati ka sa kainti, ang babae nga pasayro, pag i-wasak ang unangan sa bahay sa pick-up, ang tricycle nagtabog, ang pasayro nga asawa, dito nagtabog sa unahan. Sa unahan, siguro mga ara sa 50 metros o 70 meters. Ang lalaki nagtabog dito lapit sa gasolinahan. Ang ila sining tricycle ara sa tunga, tulik ka na ulayo on the spot. Kasi sa git patay din ng lalaki na bana. Aning driver
1: sa tricycle.
3: Sang tricycle, no? Amo ni ang natabo kagabi kag din sugat na lang sila sang iya sining pata nga sugaton man tani sang iya sining ginikanan yung nag-obra dira sa may Jollibee. Ang tatlo ka sakay sa tricycle sa pick up pati na ang driver direkta ini sila sa Rainbow Police Station 9 kag din preso nagati subong ada Suriana ito sila check na lang ni kung anong sistema pero si Dibawi ang ginsang kabuhi kag ara subong critical sa ospital ang asawa na tigulang man
1: dito. Ang critical?
3: Critical dito ang asawa.
1: Grabe, no? Dasig-dasig itlagan. Mga piladlagan niya, Bert?
3: Kung malantaw mo, wala takabalo kung anong dalagan, pero wasak-wasak, Gideya.
1: Paano kung malantaw? Kinuhay mo ginkuhan? Picture?
3: Oh, may picture. Kita kag may video, Gira.
1: No? Di na, Tan! Di na picture ko no kag-gol. Oh, matapos na si Berto. Matapos ka na report. Wala man pinakita. Picture mo bang, oh? Ha? Abot, ano ginasinyas-sinyas ni Bok? Ano to, Bok? Bok! Ano to, Bok? Ay, wala ko no sa Bert. Wala ko no. Ikaw,
3: wala man, no?
1: Ikaw ko no may sala, Bert. Wala ko no ka-picture.
3: Ang picture? Ah, di-re-re-re-send ko si Mom. Ara na gito.
1: Away na. Uli ka na. Ikaw no, may sala ka na. Alang-alang ko no. Pang ka lang, alang ko no ipakita. Pangida mo mga dugo. Pang.
3: Dugo, tsura lang na sa pick-up, subong.
1: Ha? Itsura lang ko no sa pick-up mo. Ita no.
3: Ara o?
1: Guwapo. Bert, believe ko yung Simo. Yung kayo, kaya communicate ka daan para i-set up mo. During report pa yung makinarankaran mo. Believe ko, Bert. Believe ko, Simo. Ara, grabe man ang pick up. Pango, kita ko pango. Nan. Grabe, oh. Hindi niya basta-basta nga dlagan yung mag-amo ni Berto.
3: Ang tabog ginigani sila kay Eugene Paul ang tricycles kung adalan ang mga sakay nga asawa kag bana dito mga 70 meters pag dito
1: grabe nga lupad yo pang no
3: lupad din
1: ito. Anong leksyon nga makuha mo di pang
3: ha
1: ano makuha mo nga leksyon
3: kung nakainom hindi na magpasayang-sayang sa dalan kay di may mga tao nga madalain no kay ti binungguan sila giniya nagbunggo mo sa ang pick up gani mo no kagati sunod diri nakainom ni sila hubog ning mga sakay sang pick up gani kag driver kag tigulang again masugat lang hinay ko noon ni sunod sa mga nagakakita kay kidamo man tao sa mga tiangge sa kilid hinay man ko noon ni talagan sa mag-asawa nga tigulang ani nga masugat sa ila sini nga bata kagati tabugit ining tricycle gani kakipayab din, Paul. Sa atong sininga mga kakipay.
1: Sige.
3: Again, nagpalinton dari ang atong sininga traffic enforcement unit head si Sir Major Elmer Bonilla na maghalong gid sa dalanon ilabi na subong na basa ang dalan kiti nagaulan-ulan.
1: Kagisa pa, Blapang, amunipang ang mga lumaskara pang damo ni hubog driver, Blapang.
3: gani amo man isubong gani kay di damo damo mas kagabi gani ga report ta damo damo gyapon tao
1: sa ay, kita mo kuya pangway kuya galagaw ya tulog sa balay berto
3: oh
1: ay kula gaw ya bert
3: wala balita ako ah? Balita tulog kuya tani kagabi mo buhay mo kaya
1: oh lensi mo yung kundinding kaya pakalambot guru ya ako yung wala ya bert tulog lang kuya sa balay ya.
3: Paliwan, tatulog na ko, di po kaulong
1: kumong, kahit tinakuman bala, si kinatuwa. Oh, sige, sige, sige, sige, Bert.
3: K5 Jean Paul, balita sa dolong sa kaluan sang DTX 500 Dieter Bayo, may PC kag DTX Kapimix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kapitin ba balita, servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Berto, si mga report sa ilo kita kay ARF. May security guard doon na sa puan patay sa URC Sunidco Staff House sa Kabangkalan. Kano ni nga dok ikapila ni nga security guard nga na sa puan patay man? Nagligad to, may nasa puan man nga security guard patay man. Nga ano to man, nag-kwan siya, doon nag-suka sa dugo. Security guard to. Doon lipat ko. I-check ko si ARP. ARP, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: ARF.
4: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto man sa aton ng mga tagpalamati. Nasa buwan ini ka K5 Paul nga wala na sang kabuhi ini 45 anyos no nga security guard nga ilang mga sa ilang staff house mo diri sa Maya City San Juan sa Sunedco ini ka K5 Paul nga sakop sa nga barangay Kamugaw, Kabangkalan City, no? Las 4:30 sa hapon, Oktubre 7, 2026. Ginkilala ini ka K5 Paul ang nasapuan kay Ramon Iscote, 45 anyo, security guard kag residente ini sa nga barangay 3, diri naman niya sa Maya Himamaylan na City. Suno sa inisyal nga investigasyon sa nga kapulisan ka K5 Paul, ginatuktok ini no sa nga yaman nga pareho nga security guard bangod nga iya na ni shift iya na punta ni duty ni kung pamilya ikaw ka K5 Paul sa URC no URC sa Sunedco ko kun indra blaga galing ka K5 Paul sa mga tubo naton iti abrigaling na masako na ini ka K5 Paul so natingala ini ang iya upod nga security guard man kag iban pa nga mga staff nga wala ini naka duty nga iya na shift punta ni so gintuktok ini sa iya nga kwarto ka K5 Paul sang pila ka beses no apang wala ini nagsabat kag nabilahan na kaminuto kag ini na tingala nang iyang mga kaubdanan rason nga ginbungkal ini ang pertahan sa isa ka staff house dira sa Maisonetco kag dito kag K5 Paul na sa puan nga wala na sang kabuhi ining 45 anyos nga security guard no pagbukas ang pertahan kag K5 Paul dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda na lang no apang wala na ini nagagiho kag yami ang ini ka K5 Paul gilayon nga ginatawag ang ilang nga company nurse abot nga check yaro no ini nga si Ramon kag gipahayag nga wala na ini sang pulso kag K5 Paul so nabaluan man nga si Ramon ining security guard kag K5 Paul nahibaluan nga antes pa man ini magpahuway sang mga pipila ka mga inadlaw nagalain na ining iya nga pamatsyag no nagalingin ang yaulo kag
1: oy basi na stroke na ARF basi na stroke
4: amo nang isa nga ginatulog kag K5 Paul no sang himata no kag pamilya sang sining 45 anyos nga security guard in interview man aton kag K5 Paul si deputy chief of police alunan sang BNP Kapangkalan basi sa ilang investigasyon wala sang foul play no kag K5 Paul kag natural death ni kag basi no may amo nang ambal tong kay K5 Paul basi bala na cardiac or na stroke kay bangod nga kapoy ini sa trabaho kag wala sang may nagatiban ini sa iya kay wala siya nakapuli no sa may Himamaylan City so ang pamilya wala naman nagpadalom sang investigar kag K5 Paul kag bato na Manila ang natabo sa ilang mata no nga napatay kag willing man no nga magbulig ang Sunedco kag K5 Paul sa mga pangkinanglanon sa pagpalubong ilabi na sa lungon kag K5 Paul sa
1: nakita ko DR po sa picture mo blaw ar kita ko sa picture mo gin send siya na nagaubang yes, nagakatulog oh ado gatulog lang
4: yes ka sa iyagi na nga bed
1: iya na doga doga katulog lang sa pangno pero gauba pa na ah nakabayo grossly blessed ko ni doga katulog lang no pero patay gali na
4: Patay na kaki 5 ball, no?
1: Kaya well, nagagiyo. Kung
4: ball na ito, yan iba, si bala na cardiac or na stroke ini, kaya nagalingin ningin, ini nagamuno.
1: Ang iya, wala pa pang, ang iya, wala pa pang, pang tulog, wala si Rubik, ang posisyon.
4: Nagahamyangon, guys.
1: Hindi man, muna ba'y gusto Rubik, takilid. Hmm. Balo mo si Rubik, mapachikap-chikap up sa panga. Chikap kinsa, likado mo na yan. Hindi sa pagkadlawi.
4: Oo,
1: bawal, bawal magkadlaw. Pero, amo na. Doga, ahay, doga katulog. Nang, labay pa ako, Arf, no? Kung ako guru pa pilion ni Arf, ha? Kung ako ya, ha? Butatabi, may mga choices lang ta. Kisa mas gusto ko pa, Arf, nga mapuhay ka nga katulog lang mo.
4: Oo.
1: Di ba la? Hindi kayo mag-suffer? Ako man. Pinsara ba la, Arf, nga kung may cancer ka? Mayo lawas mo subong pagambal nga niya sa doktor nga may cancer ka dugay-dugay maniwang ka maniwang lalo ay natsura mo Arf and then ikamatay mo magyapon sa uli magasto ka nga magasto nga magasto magasto pamilya mo gasto pamilya mo patay ka magyapon maniwang ka maniwang hasta maglalain ka na aray akong katulog kaya pang pagpa-picture mo, pag-selfie mo, gabi, guwapo, tsura mo, pagbukta mo sa agang patay ka, guwapo, kiyapon. Eh, tulog ka lang yan. Huwag ka nagpasakit. Huwag ka nagdibala. Nang, pruti, huwag matana choice. Ang mga ganyan, Arf, importante, like pro sa aton, ng mga galaga kita sa Ginoo, ang importante, Arf, before ka magtulog, secure mo, gidya ka buhi mo. Ano na?
4: Correct.
1: Nga muyo ka nga daan.
4: Nga muyo
1: ka nga Lord. Ano man ay itugyan ko sa mga akong life. Sa akong pagtulog sa siling gabi, bala ka na Father. No? Pero nga muyo kaya po nga proteksyonan ka. Pero, amo na, pakayuan maging patawad mga sala mo, Arf. I-renew mo gid ang imong relationship with God every time ka matulog. Hindi kay kabalo, Arf, ay. What if nabangungot ka daya karon napatay kaya kakatulog why kaya di ba why ka pangayon patawad sa lak mo ti paano na amo na nga kada gabi amo na pinaka importante mo gid nga pag pangamuyo pang ang gabi kay dra ka na nga ipasag-uli mo ang imong kwan imong kaluwasan sa Ginoo mangayo ang patawad mga konsirovic bi dapat mangayo sa patawad sa iyang mga way matagaan nginablos. Ngayon niya patawad ang mga wala iyan na ginapahula motor. Ngayon niya patawad ang mga pasty. Uy, kagang iya nga pag-inom sang kapon. Ngayon na patawad. Rovic, mo kabla magtulog siya nagatakilid. And then, pagkaagaman papang, pagbugtaw mo, pasalamat kami sa Ginoo dapat.
4: Pasalamat.
1: Nga nakabugtaw ka. Kaya hindi tanang nga tao, nakabugtaw after tulog. Di ba lang?
4: Correct.
1: Importante, correct. Be prayerful. Ang sa Bible, pray without ceasing. So, meaning, sige-sige, kaya pang pray. Wala yung katapusan. Sige.
4: Correct, kay Paul. Kaya hindi natin mapaktan ang kabuhi. So, ang munang natabo, kay Paul, kay Ramon, no, ang aton security guard na victim madera. Kag suno sa pamilya hindi naman sila magpadalom kag kay 5 pole bangod nga bato nila no ang natabo sa ilang himata kag sa suno man no sa kapulisan wala inisang nga foul play nga natabo. So amo nga balita nga nakuha naton diri sa sur kag kay 5 pole especially mente diri sa may syudad sa Kabangkalan upo naton sa patrol si kag kay 5 Clint Belgian
1: yang nara pagid isa ka tambuki ko oh si Clint no si Clint utro man na Clint pulo pa check up kay BP mo ah. Ang dako na nasa bala. Ha? Kamu man ni Alan Tapakan. Si Alan Tapakan, pakuan mo mapacheck up mo na. Kay Pirti mo na patulugon daan. Tapa, Alan, damatsyagan ko lang damo-damo kabla sala may nahimo. Barkaday ni Danang Ligad tong pastor to. Na, ha? Pangayog, ikaw mo bala patawad, bala, Art, bala, na sila ba si Clint gito? Hindi pa tuluga. Si Clay kadaan nga pagparking sa patrol, maapiyong lang gamay to. Gawragok na.
5: Gutulog ah.
4: Gutulog, sir.
1: Oo. Oh. Basta si Rubik sa atong tanan. Si Rubik, itong damok isa sala. Gasabat, gasabat sa batsara sa Clint, ha? Abi ko rin nakalib.
4: Si Clint.
1: Ah, si Clint
4: taga sa Subong ato sa Bohol. Going Bohol, Subong si Papang.
1: Uy, taray! Sino naman itong gindit dit niya to? Sino naman yung gistuhan niya to pa Bohol?
4: Okay, upo din si Pastor Antolo, no, si Ma'am Gina, kag iban ba natin yung mga iban yung mga friends.
1: Aha! Aha! Nabalaan na ni Doc, nabalaan! Ang butang mo sa imo sa imong lib ko na not feeling well ha. Pero nagpabuhol ka ha. Abi ko ni not feeling well.
4: Oh, anyway, sige. Ay, ka kay Pipo, nabili niya iyang motor.
1: Sino gagamit-gamit, Subong? Kasi sino ga sino ko itong yabi?
4: Alam sa kung sino
1: gawin. Otro, pag ito papangamuyon, takong gabi si Johnny, may banaag, pagid. Otro man na, sandi sila ni Albert Alday. Oo, si Chikwan na muman. Si Kuya Babes, gapangamuyon man sa kuno kada gabi.
4: Hala, kadamo gali, sir.
1: I-remind to sila, Pirmi, i-remind to sila, Arp.
4: Oo,
1: ang mga at-risk, ang namin ko lang mga at-risk mapa-impyerno. Amigo, tatas ako na, remind mo to sa ha, ang at-risk mapa-impyerno, bala. Ito may gulo, ginayulo ang kasblas ang una, bala.
4: Is ana lang ga-cross ang amon niya lang.
1: Gaplo panago na siya. Sige, Arfa. Buot na sa kuno, ah. Buot na, ah. Why na? Arf? Why na? Ginabaan ka diyon, Arf? Kadasig ba? Ay, ambot. Kaya pang sunlog ko lang ni sila kay... Pero at, pero pati ka na si Arf, utro man na. Arf, pulo pa nga muyo man, Arf, ha? Lamo, ha? Oh, si Jong na pinakatapusan nga reporter. May high-powered firearms ko, no? Gin-recover sang Rusjin Peli Command, NPA. Kapisan si NPA man ako. Jong, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
4: Yes.
1: Jong, kaya mo mag-report, Jong, sa sulod sang anong kaminuto?
4: Ah, maski, kuan pa, maski 10 minuto oh,
1: si-
4: pa.
1: Sige, ano ni Pangman ang NPA ka panakop na Subong?
4: Ate amo man sa ilaga press.
1: Sila ang ga panakop? Abi ko na sila, abi ko na sila ning ginadakop.
4: Di pag uno man ni Subong siguro.
1: Sila ang ga panakop.
4: Sila yang nang dakop.
1: Uy, paano lang dak paano tawo pang may padakop ko ba sila pang? Si Bobby. Bobby. Bobby V.
4: Gamamate na pala Subong, ha?
1: Ha? Siya lang Bobby, ha? Bobby V man niya. Bobby, Bobby Vironke. Gapapulis-pulis ka nito. May armas to. May 45 to nga kakinang-kinang. E di pala yung gandakop sa NPA niyo? May armas?
4: May armas.
1: Ay, padakop na si Bobby V. Armasan, matubla, armasan. Dali, ate, ano ni ang nadakpan nila, pang?
4: Ay, hindi. Ni basta-basta, gani kasi pag-sipi.
1: Nga man?
4: Anedge, abogado.
1: Ay, ala?
4: Ang tag-iya, oo.
1: Uy, abogado?
4: Oo, abogado.
1: Di, gindakop sa isang NPA?
4: Hindi, why? Bali, hindi siya gindakop, kundi ginkuaan lang siya as alleged, siyang mga high-powered firearms.
1: Ah, oh. Di ba si license man, ha? License gun owner man, guru.
4: Di amo nang problema kay actually gin reach out naton si Police Captain Judisas Catalogo bala.
1: Uh-huh.
4: Nakabaton siya sa sining angong sining insidente. Sunod sa iya kay ina asang primero wala siya nakabaton sa amo sining report. Pero dugay-dugay nag palaga siya sang mensahe sa aton nga hindi na lang siya anay maghatag statement kag hulaton niya na lang ang resulta sa investigation sa kita GP.
1: Oo. Pero ti ano ang balsang RJPC NPA pang
4: according sa ila, last September 22, ilan niya gin-raid ang ining...
1: Gabi, may raid? May sexuaran sila pang?
4: Why? Why?
1: Hindi mo sila pagbalbalon? Hindi mo pagbalbalon? Balbala naman bala para dumtan? Balbala naman bala para dumtan ka na naman?
5: Complete alang ko yan.
1: Doon siya ka man ni Suna Senpi. Nga subong to hindi na. Daw love mo na sila.
5: Why?
1: Ay, anong wala nang wala nga perte. Blang bira mo sila sa una. O, rin naman o, nag-chat ka o. Jong. Sir, nang pwede biraon, sir, palagtiki sila, sir. Ha? Ari, umbal mo. Sir, sir, pwede, sir, palagtikan mo sila, sir.
5: Why did ba ako nagambal sa kamo sila?
1: Jong, oh, ikaw bala doon nalatnan ka ni Sir Julius. Ginaway niyo patay, hingabot ng NPA.
5: Hindi, ay.
1: Doon si Sir Julius nalatnan ka gidya.
6: Tinunto, ito.
5: Bin-report ko gano'n.
1: Ano sala nila, na, ano sala nila sa inyo, Jungaw?
5: Dalanan mo lang matapusa ko na.
1: Siling...
5: Gin-report ko gano'n yung ilan, sinigakuan mo.
1: Accomplishment! Accomplishment!
5: Accomplishment.
1: Ah, meaning ka bulo-bawi-bawi ka. Hindi mo sila magbalbalon subong, accomplishment nila, i-report mo. Siya nung ila-accomplishment pang? Sa na-all-way accomplishment, o? Oh.
5: Ate, amo ni KMGP, suno pa, nakuha nila ang ining tatlo ka mga high-powered firearms. Isa ka KG9, isa ka M4, kag isa ka Galil. Which is Arab Andra, gin-publish man nila sa ilas nga publication. Kung ano ang itsura sila ng mga armas kakita.
1: Oh, kita ko to, kita ko to mga high powered. Ti ano bing ato ano bing mambal mo sila be?
5: No comment.
1: Na feeling guilty ka no? Na kay grabe gid ang bira mo sa NPA jong ikaw gid jong anti NPA ka gid jong. Kamo gid duwa ni Sir Julius. Te. Linsa kun yang neutral lang kuya.
5: Pi amo man kuna.
1: Ano neutral man?
5: Oh. Neutral lang gid po.
1: Sige be, oh, te tapos ano dayon?
5: Oh, te according sa ilang kay 5GP, damo sila diri.
1: Oh, nag-send ka di sa ako no? Ambal mo diyo. Yes sir. Grabe sila sir mag-grade dread sila, sila warrant do piho sila. Ano ni ambal mo? Sir, grabe sila sir, kuno abigari dridge na doon mga piho sila. Sila nga, grabe sila sir, magambal nga sila ang nanakop, dapat sila ang dakpon.
5: Madulaan kang hindi reporter, madulaan.
1: Hambali Wilfred, oh, hambali Wilfred Celina, oh. Jong, keep up the good works. Philippine Army. Aryo? Sir, sir, hambala si Jong, Sergeant Jong Versales, keep up the good works by Philippine Army.
5: Diyos ko, tikita mo lang gina.
1: Jong, wait ako, time Jong, makanta na ko Jong, ah. Gusto mo, makuan ka gid, marimalaso ka gid eh. Okay na to ah.
5: Ating siya, ah, importante kay 5GP.
1: Ngaan, may accomplishment sila. Okay.
5: Hindi.
1: Kita mo paimbestigahan mong NPA, Jong? Paimbestigahan mo gidya?
5: Hindi. Si Police Captain Katalogo na yan ang gambal.
1: Oh, okay. Abi ko, ikaw mo paimbestigahan sila?
5: Hindi. Ano nga ako sinigahan?
1: Kapasinan. Pamakantan ako pa nga. Bye-bye.
7: Words and music make a

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Nagapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas,
3: mangabot ka. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
4: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
4: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation.
3: Mm-hmm.
4: By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol?
3: Mm-hmm.
4: Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
3: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
4: Nga may glutathione sa kada cellula.
3: Mm-hmm.
4: Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals.
3: Mm-hmm.
4: Gapang damage siya.
3: Mm-hmm.
4: Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage.
3: Mm-hmm.
4: Ang ato cellula,
3: may ga-repair man.
4: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
3: Uy,
4: so, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
3: Ano pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka. D3 Bio.
4: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin,
3: monocaprin,
4: monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano?
3: Immune system.
4: Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kunda mo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
1: D3 Bio.
4: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I've been lost and so. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tol.
1: Ha?
0: Anong nagsulod sa ulo mo man?
1: Tol, kung ang pagpakigpuyo ko kay Belinda ang ginamin mo, wala ka na sang labot da.
0: Anong wala sang labot man? Utod ta ka. Kung anong mabatian ko sa mga tao, nagkakasakitan ko, Tol.
1: Ah,
0: ilabi na ginsinanay.
1: Pabayida sila. Kag sinanay, maintindihan niya ginasabuli.
0: Ay, kadamutan isang babae da, Tol mo. Adlaw-adlaw ka nang ginalibak. Amo na, Tol, makapalain sa imo, kiti. Lapit na eleksyon eh.
1: Ako na ganing nag-aayo sa imo, Tol. Pabayi sila. Bahala sila sa kabuhi nila.
0: Tol! Senyor citizen na yung ginapuyo mo.
1: Yeah.
0: Naano ka man imo yaman? Wala ka man lang naminsan nga kagawad ka sa barangay ta?
1: Wala na ya kaso, Tol, ah. Ako ang bahala sa mga pumuluyo. Wala na sila labot ya sa personal ko. Ako niya. Ako niya kabuhi. Importante, nagaservisyo lang kuya sa barangay.

na anong palangga ko. Nga ang daw ginahikap-hikap mong ulo mo, hao. Ano, hiluton ta ka? Or hindi gani, malakat kita sa mall, mapamassage ta sa imperyo.

0: upunta.
1: Oo ga.
0: Pabay isala. Eh, pero aneka, di mayo nga mag-resign ka na lang sa pagkakagawad mo. Kitang mabuhi naman lang kita sa allotment ko. Baklanta ka sang dipasahay nga jeep. Biyahi-biyahi ka na lang ga, mayo pa. Jesus, wala ginayapulos ang kulo kagawad mo nga ina. Kay kulang paganing ano mo, ano nang panawag nyo, honorarium? Mm. Mayo tani kun, makaganit ka man sa barangay. Di ka man Japon kaganit, kay ti, kontrapartido ka eh.
1: Ah, dalom na nga istorya ga. Ang concern ko lang, ang relasyon ta.
0: Amo gani nang hambal ko ga. Nga resign ka na lang.
1: Oh.
0: Updan ta pa ka sa DILG. Hindi ka magkabalakay ah. Mabuhi ta kayaga.

0: ano na nga istorya ng imo kagawad man?
1: Oo, Kap. Ma-resign na lang ko, ha.
0: Kinahanglan ka sang pumuloyo rin, ante. Ano gibing rason mo? Kontrapartido ta?
1: Hindi man, Kap, ha. Kwan, ng personal nga problema.
0: Hay, Renante. Ikaw din pinakahuben nga kagawad sa barangay. Damang na namayan sa imo, ilabi na gina mga kabataan. Ma-resign kay mo, ya? Sa ano gibing rason?
1: Ang mga tao, bala, Kapaw, ginaliba ko nila sa relasyon namo ni Belinda.
0: Ay, sos, Renante. Imo na ya personal. Wala na na sila labot kung sino ang asawahon mo. Hindi kaya magpakaapekto sinadera. Pabayi sila. Ang importante, nagaserbisyo ka sa barangay nga wala sang pagpakuno-kuno.

0: Kagawad. Tubig, oh. Basi, ginuhaw ka gid sang bantay sang paliga tadi.
1: Salamat gid ah. Salamat gid is kay Chairman Ara.
0: Welcome, Kagawad ah. Ah, Kagawad.
1: Oh.
0: Si Chay Belinda, wala mo ginupod haw?
1: Kwan? Ato sa balay nila.
0: Hmm. Nga awala ka muna nag-upod niya duwa haw.
1: Aga-upod eh. Dito kami sa balay nila nag-i-star.
0: Hmm.
1: Nga man haw.
0: Abi mo bala Kagawad? Type ta ka. O galing. Nga asa senior citizen kagidyan na namian haw?

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Bad! Oh, may condition na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
0: Ew, yucky.
2: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
0: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
7: Extend, supplement for men.
0: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Let's go! With
15: Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy cottony napkin for heavy flow.
14: Charmy,
11: let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang
7: ng 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Lawn Pass. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitkabas na nga!
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako!
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214. Series of 2026. Super

0: Ara, bata ka pa. Madamo ka pa sang malabot nga mga handlo mo.
1: Ara na kuya sa husto nga edad gagawad. Kumo kay SK, bata dayon?
0: Hindi man sa amo sina, pero...
1: Hindi ba na maglayo ang edad ta kagawad? 5 years lang gid. Hala, kamanimu yaman tiner sang senior citizen man. Ari, nagigudi nga hoben. Pero, abi mo bala kagawad? Nanamian si Papa sa imo. Ginambalan ko na gani si Papa, gusto ko si kagawad rinante.
0: Ano?

0: na ano ka? Stress na sa barangay mo?
1: Hindi man ga. Okay lang ko.
0: Ape, dali, tiri ah. Kay hiluton ta ka.
1: Sige lang, sige lang. Dugi-dugay na lang. Bago lang ko ka abot eh.
0: Ate, sige, sige. Ayaw o gali ga. Dasun nga adlaw maabot ang anak ko.
1: Oh.
0: Manahog na siya sa barko.
1: Ano? Mahali na lang ko di sa balay niyo?
0: Ay, hindi na. Ano ka man, imo man? Ginpabalo ko na to siya sang relasyon ta. Pero do, wala man siya sang kun ano nga reaksyon. Ay, hindi ka magkabala ka. Mabuot atong subang korenante.

0: Ikaw galing nobyo ni nanay nga kagawad?
1: Oo. Kwan, palangga ko si nanay mo.
2: Anong lagas mo kay nanay? Kwarta?
3: Well,
2: hindi ka pagigutin doon sa kinamatay sa barangay, how?
3: Junior? Junior? Nak, hindi man pag-amuhasin na si Renante.
2: Ituod gin man, nay. Ang pensyon mo ang lagas niya. Kang alatment ko kada bulan, si mo.
1: Nagsala ka sa ginapaminsar mo. Honorably ako diri sa barangay ta. Wala ko sang balain nga tuyo kay nanay mo. Palangga ko siya.
2: Nato, gingamit mo ang pagkakagawad mo. Agod mo si nanay.
1: Oh.
3: But, junior, na ano na junior man?
1: Oh, wala na ko sang dapat nga i-explicar pa. Basta, palangga ko si nanay mo. Kag mabuhi ko siya nga kamilang.
2: Hindi ko siya magsugot ng ipakaon mo sa iloy ko ang halin sa kinawatan sa barangay. Pila ginaswildo mo sa pagkagawa daw? Sa kagamay sining barangay?
3: Ano eh? Ano man?
2: Basta na yan!
3: Eh, muna, ano man to man? Renante, paiway ka danay. Puli ka to anay sa inyo ha. Kay istoryahon kong anak ko.

0: Te, di ba nagambana ko si Motol?
1: Oo.
0: Hindi niya pwedeng ginahimo mo singkanan.
1: Naano mo na, Tolman? Imbis nga laygayan mo ko, insultuhan mo pagid kuya.
0: Ay, kagawad ka pa naman.
1: Te, ano kung kagawad, Tolhaw? Kagamugid bala mo? Ano malain sa ako ng kagawad nga nagnubyahaw nga may edad na?
0: May arag dyan tuloy. Lula mo na nagani.
1: Ah.
0: Di ko pa yung malain, Subong. Ginabuyan ka sang sakit na tinagasang bata ni Chabilinda. Tungod mo na sa imo. Na oh. Ano nga?
1: Ay. Bahala na. Bahala na, Tol. Marisign ako sa pagkakagawad.
0: Be.
1: Malagyo kami ni Bilinda.
0: Ay, nante!

0: ka. Pwede gidlangan dari lang ta sa balay. Nga malagyo ka gidhaw.
1: Para makalikaw sa mga tao. Labi na gid sa bata mo.
0: Pabahi lang si Junior. Ako niya balay? Dugay-dugay mga sawa naman ina siya. Wala man sang problema kung hindi siya maghatag allotment. Dako man ang pensyon sang bata ko nga, Philippine Navy.
1: Abisan paga. Oh, nagalibog ang ulo ko eh. Problema sa barangay, kag problema nato nga duwa.
0: Wala man bala problema, ga. Pabahiin na sila. Ikaw lang yung gapagamo sa paminsaron mo. Ako ya wala ako yung kaapektuhan sa mga hambalanon sa mga tao di sa barangay ta. Anong labot nila ya kung kita nga duha may relasyon? Silang gapakaon sa ako now.
2: Oh, ari ka man.
0: Ay, Junior. Ito ginatabog mo sa ninante hao? Palangga ko ba yan na?
3: Daw ginaluod ko sa mga ginapanghambal mo, ma.
0: Ay, kung hindi mo yung mabaton si Renante, okay lang ina sa akon, Junior. Kami man yung aduang nag-aupon, hindi man kamo.
1: Gusto si nanay mo. Nagpalanggaanay kami nga duwa.
3: Hindi ka ganit kasulbar sa problema sa barangay. Problema ako pag si nanay.
0: Junior, ha?
3: Unta tila si nanay kagawad, ha?
4: Magaribal na mata.
3: Daku na palang kwarta nga nahata ko kay nanay ko. Kagpati ikaw nakatilaw. May nagatimbre sa akon. Mas sinanay galing ka nagagasto sa pagpatalagan mo. Untatil na nga daan.
0: Junior!

Oo, honorable ako sa isa ka barangay. Pero amo pa sining kapalaran ko. Daw hindi ko masolbar ang problema namo ni Belinda. Nagakasakitan ako kung may mabatian ako ng mga istorya nga ginapangwartahan ko lang siya. Wala labot, nagapamalabag pang anak niya sa akon. Gusto ko man mag-resign, pero ang kapitan kag si Belinda among nagapugong sa akon. Nagalibog ang ulo ko subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Reynante.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:37 ang aton oras, mga ka-gay fans. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Pila na lang kaminuto sa aton nga pag-updanay sininga hapon dari sa aton nga program sa K5 News FM. Pero gusto ko pa salamatan ang tanan-tanan nga mga senior citizens kag ang tanan-tanan nga mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, ang tanan-tanan nga mga KSS members nga nagsubaybay sa program It's Your Time to Shine from Monday to Friday. Salamat gid sa inyo tanan.

0: naman sa kay Ma'am Maria Teresita Gayap Agatanela ang love-love gini Sir Arnel. Nagapamati siya subong siguro sa It's Your Time to Shine program. Kay nag-chat man siya kaina sa akon. Ma'am Teresita, maayong hapon gid sa imo. Kagsalamat gid sa pagpamati. Sa mga taga-Banwas ang Ilog nga nagamonitor halin pagidiya sang Lunes hasta subong Biyernes, ara sila sa gihapon. Thank you very much, Gil. Especially sa mga KSS members, ha? Good afternoon. Thank you so much. Hambal ni Tita Orlin, ipag-greet ko gid siya kuno subong sa imo kay nagapamati to siya subong sa Kaban Kalan. Madamo gid nga salamat, Ma'am Orlin Vergara Hinsoli. Sino pa? Kadamo-damo sa mga nagapamati sa aton dara sa Daan Banwa, no? Thank you very much, Ma'am Orlin. Salamat gid inday jingle tikar. Good afternoon. Thank you so much. Ano ning natabo sa messenger man? Nagabisyo naman ni Ma'am Orlita Malvas. Salamat gid, nagamonitor right now. Dira sa barangay Handumanan, maing hapon gid sa inyo. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Rita Raymakers. Basta mga senior citizens, gani, derigin na sila nagapamati.
1: Abagid.
0: Sa It's Your Time to Shine program, good afternoon, Kuya Kenneth.
1: Maayong hapon, Tita Shine.
0: Ang paghigugma, wala ina sang pili. No? Bigado, manggaranon, matambok, maniwang, alalangay ang tanan. Basta sa paghigugma. Basta paghigugma. Senior citizen ka man, may balatsagon ikaw. Wala sang sinuman sa sini nga kalibutan nga may kinamataro nga mag-insulto sa imo. Bisan pa ang utod, bisan pa ang kabataan. Kabataan mo or ang kabataan sang imo nga ginapalangga. I think wala man sang problema sa relationship nila kay balo naman ang babae nga senior citizen. Ang kagawad, soltero man. No? Wala sang problema kung gusto nila nga mag-updanay. Pasensya na ha, pero hindi buot silingon nga kung nagahatag kita sang kwarta. O halimbawa, nagahatag ikaw sang kwarta kung anak ikaw. Hindi buot silingon nga ikaw na ang may kinamatarong nga mag-control sa iya nga kabuhi. Kagbalatsagon. Kung halimbawa ang iloy mo, kuna, balo na, no? Ikaw ang nagahatag sa iya sang suporta aside from her pension. Hindi buot silingon nga kung dako-dako ang imo nga ginahatag nga financial assistance abi sa iya may kinamatarong ka na mag nga mag-control sa iya nga kabuhi nga maghilabot sang iya nga kalipayan, di ba la? Ang akon nga mahambal isa lang gid kundiin ka malipay didto ka. Ang importante abi dire ang ilang abalatsagon sa isa kag isa. Basta ang lalaki sigurado nga matinlo ang iya nga tinutuyo sa babae, basta pareho sila nga wala nagalampas sa kasuguan sang Dios. Kundiin sila malipay, dito sila.

0: Good afternoon sa mga taga Maze Wellness Product Center. Pwede pa kamo makahingagaw dito kay alas 2:44 ba lang. Pwede ka mo makabakal sang kangkong chips para sa Sabado may kuyam-kuyamon ka mo dara. Kangkong chips is a very healthy snack for the whole family. Namit ni sa mga kabataan ninyo nga wala nagakaon udan. Ang mga kabataan, abi, dapat pakauno na sila sang vegetables. Pero may ara gid nga mga kabataan, no? Nga hindi gid sila yan, no? I-try nyo, anay, ang kangkong chips basi magustuhan nila. Available man sa Maze Wellness Product Center ang Memory Plus. Gina-recommend ko gid ini sa inyo nga mga estudyante nga mga kabataan. Especially ang ara sa elementary kag high school, no? Memory Plus. Parisin ninyo sang Mighty C Syrup. It's available sa Maze Wellness Product Center. Las 2:45 ang aton oras, mga kag-K5. Let's check kung anong lakat sang panahon dari sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Dari sa aton sa Visayas area, daw hindi naman kita apektado sang anuman nga weather disturbance. Ay, kaina, daw gincheck ko daw, Eastern Visayas area ang apektado sang trough sang LPA or sang low pressure area. May ginamonitor abi subong nga adlaw ang bag-asang isa ka LPA nga naporma sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Mga alas dos kaina sang kaagahon. And base sa forecast sang pag-asa, posible nga hindi man ini magbasko kag mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nakit-an ini sa kalayoon nga 2,090 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Sunod man sa pag-asa, posible nga hindi na ni magsunod sa teritoryo sang Pilipinas, pero maapektuhan sang trough or extension sang LPA ang pila ka mga lugar diri sa Pungsod. Today is October 9, 2026. Dali lang gid bala. Sano gani ang birthday ni Abby? I don't know kung nagapamati sila subong sa Mansalanao, sa Banwasang La Castellana. Ang birthday ni Abby, Sabado, no? Makaduti si Abby sa Sabado? Or ano ganing birthday ni Abby? Na-confuse ako, Sabado or Miyerkules? Kung Miyerkules ko yung birthday ni Abby, ate, wala ko gid siya mag-greet. Sa langit ko.
1: May utang
0: ko.
1: Kagit kayo, kita siya.
0: Pero kung ang birthday niya, Sabado, subong ko na lang siya i-greet.
1: Ay, buwas, wala man ta-program.
0: Why kita program tomorrow, kuya? Si Abby, I don't know if she is listening. Dara sa may Mansalanao.
1: Advance happy birthday.
0: Advance happy birthday for tomorrow.
1: Yes.
0: Na-confuse gid ko ba na, kuya? Promise.
1: Hindi naman confused.
0: Miyerkules or Sabado. Basta happy birthday,
1: Abby. Ganduwa-duwa, kapatita siya, no?

0: Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan today, happy, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Mayong hapon sa kay Ma'am Ludi Jukades.
2: Happy, happy birthday to you.
0: May ginapamangkot siya sa akon, ano kuno ang sangkap sang vitamins, asang may DC. Vitamin C na siya, na Ma'am Ludi Jukades. Tagadiin ka gani, Ma'am Ludi. Bisita ka ha, kung may tsempo ka sa mga klinika branches nato dali sa Negros Occidental. Anong pinakamalapit nga klinika branch dira sa imo? Kadto ka dito, kag i-check ang ato nga may DCC. Ma'am Ludi Jukades, salamat good. Ma'am Jonah, duga-duga sa mga taga-kantura, si, at kantura, you know, dira sa Sipalay. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Kuya, may rollback sa presyo sang diesel. Base ini sa apat kaadlaw nga trading. No, amuning kahapon naghatag kita sang figure sa program El Castigador. Base naman ato sa tatlo kaadlaw nga trading sa international market. Iniya sa ika-apat nga adlaw sang trading, ang siling sa mga fuel experts, nagnubo pa gid ang diesel. Tani, sa Martes, masigisigi pa gid siya nubo. No? Ang rollback sa presyo sang diesel is from 180 to 2 pesos per liter. So, no, ina sa mga source naton or sa source naton sa mga oil companies. Ang gasolina, posible nga magsaka, tubtob sa 2.20 kada litro, suno na sa mga eksperto. Pero sa kwan, kuya, tomorrow, no, on Monday.
1: Sa Monday.
0: Monday pagyada, mapagwa na na isang figure ang Department of Energy or DOE kung pilagid ang estimated price adjustments sa presyo sang fuel. Basta ang good news sa mga drivers nga nagamaneho sang jeep, nagabiyahe, ang diesel may rollback base sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Namian gi ko bala, kuya, mamati na gid ang Christmas song.
2: All been said, the Christmas rush is through.
0: Ma'am Julie, good afternoon.
2: But I have one wish.
0: Birthday ni Ma'am Jim Salvador.
2: One for you.
0: Happy birthday in advance. Sano gani, Ma'am Julie? JJM Salvador gani. Ma'am JJM Salvador, advance happy birthday to you.
1: Advance happy birthday, ma'am.
0: Was ang iyang birthday Saturday, kuya.
1: Kaya kita da.
0: Oo. October 10 ang iyang birthday. JJM Salvador.
1: Mayong hapon gali sa mga nagpamati sa Mayman Shan. Tita Shine, sila ni Nanay Minda, kapamati sila Subong, kagay nanganjin, nanganalin, nanganamay. Good afternoon, ang Genevieve. Good afternoon, kagang guard on duty pagid sa mansion. Si Sir Moore, pagapag halin ko to sa balay, Tita Shine, kapamatik. It's just a programa na to, Tita Shine.
2: Every day's a holiday.
0: Basi, nagapamati man sa buong kuya, si Sir Manny Bernardino. Siling niya sa akon. Hi, Ma'am Sunshine. You have been one of my favorite DJ voice in the radio for the past years.
1: Wow.
0: Oh, siling ni Sir Manny Bernardino. Dugay-dugay, nagkinigaling a fancy Sir Manny. Good afternoon, Sir Manny Bernardino.
1: Good afternoon, sir.
0: Salamat,
2: Gish.
0: Thank you sa support.
1: Thank you.

0: Salamat man sa kay Sir Dolbert Parel. Diba si listener naman ni Kuya? Thank you, Gid, no, sa tanan-tanan nga nag-support sa It's Your Time to Shine program every day. Mas dos, 54 ang aton oras, mga ka-K5. Basta mo ni oras namin naman, Kuya Kwan. Timpla kape, DTX coffee mix, hindi makapasaka sang acid.
1: Yes. No,
0: hindi siya makapatrigger sang hyperacidity. And very safe sa mga utod naton nga diabetic or may mataas ang blood sugar level. Love, exciting and new. Hindi naging kamunamon mag-greet yan. Isa Lunes naman kita makita ay bitin-bitin ang oras na kuya.
2: Bye-bye.
0: Friday na. Thank you sa mga nag-join.
2: See you when I see you.
0: Thank you sa mga nag-join sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental.
2: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagin na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Juice 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
7: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Ang ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
7: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
7: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
7: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
6: No?
7: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo countam is, ang mga transpats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala kang gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
3: DTX 500!
8: Ako si Laylay de la Cruz.
5: Ano ang imo ginabatsyan?
8: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang nag-inom ka ma'am, DTX X 500. Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
8: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
5: Subong sir. Pila na lang imo nga blood pressure?
8: 120 over 180.
5: Wala
8: sir.
5: Ka maintenance.
8: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500.
7: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaron? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic basic biological function to maintain life.
6: Correct.
7: Tulog kabi, tulog. Dagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag MITC ang imo nga ginainom because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
6: Di
7: hindi na pagulat nga magproblema ka sa imo health pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka importante taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di ara lang sa DTX 500, ara lang sa MITC, ara lang sa PureC.
3: DTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay Por. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Ilan ka bulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News.

Okay, nakabukas na ho mga kaibigan. Nakabukas na po ang pinto. Lahat ho ng mga kung ano mga pwede ho ninyong pasukan. Magandang hapon ka sa kasama ho ninyo, Agent Jack. This is the Big Mix and you are listening to K5 News FM Philippines. 305. Oras na yan, hatido sa inyo ng ating DTX 500 at ang ating DTX Coffee Mix D3 Bio at ang ating alkaline-based vitamin C Mighty C. Panamdam namang 0921-305-3958 para sa inyong shoutout at read.

0: News FM. KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
0: sang
1: apo tugtong
0: salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mighty C. Ang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX

0: God Almighty, oh, condition ta priyaw.
1: Ah, oo, good pre.
0: Abi pre, sugi, reman ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
0: uy,
2: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: May long-lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagkapanalakit nga baka.
16: Liyong kalikot.
15: Salon pass.
17: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Salon pass.
16: May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
15: Liyong kalikot.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
1: 101.5 K5.

0: K5 News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambasin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigin ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayuno naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado game!

0: Nay, damo-damo sa himugit pa makal nga groceries ba?
1: Ha, aman, Nay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: Nugay na kamo pamangkot. Da-da lang mentras may da-daon.
0: Basi kung ano naman ang ginhimo mo na ya? Basi kung naghimo ka naman sa malayan para makakwarta?
2: Ba? Toto?
0: Hosto ko na yay. Basi kung kawat mo na eh. Hay nay. Basi kung kawat mo na eh.
2: Kung kung kawat ko na ano karon, haal? May mahimo ka?
0: Ay, kung kung kawat mo na nay, hindi ko na yung magkao niya. Kay hambal siyang maestra namon. Malae na magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat ganin ang mga bilyonaryo yun agad. Kita pa mismo nga pigado lang. Ay, kagnugay mo kuya lecturan, ha? Kay base karo masambil ng sungad mo.
0: Bahala ka, day. Gabaan ka gitsi, nanay. Gabaan ka gitsi na.
2: Anong siling mo? Anong siling mo?
3: Bakit takit mo si Manong Erlang? Tama na, Nay.

0: Aduh, dah hibuk dia ide.
1: Ay, oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala ng pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay, oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi, hindi, hindi, hindi. Ulaton ko nga magbalik din siya buwas. Kagamon ang pagsukna ko sa iya.
1: Ay, sige tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Dagupya kupon ko siya, anay.
1: Ay, tito. Akon bala kung hindi lang alas ni Lula ang ginkawat niya, blahaw?
0: Sige lang. Sige lang, beauty. Ako ang bahala nga magpaluan sa iya. Ikunugin man ang ipang kauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, tito. Okay, tito.

0: Naano ka? Naangan daw kinumos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni nanay, ma'am.
0: Hiyawa! Kagaan naman! Ma, nagpinasaway ka naman, guru mo!

sa scatter! Nag-imo sa katuntuhan! Hey, well, sige lang. Dire ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto, dire. Kagkuhaon ka, kay makatilawgid sila sa akon. Makatilawgid sila!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Oh, para.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gina, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko silingon, nga ahatagan mo ako. Sugid, sugid sa akon. Nagdaog kay?
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang alahas ang malam.
1: Ano? Ay, bro.

0: Ulitsi ka! Ka nga nagpangawat ka gidaw!
1: Ay! Ikaw haw? Huh, ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Hey, hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, Kuya Muking! Hindi ka magbaton sa kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter!
0: Ay, hindi ah!
1: Baton!
0: Ay,
1: wait! May
0: batunon ko ah!
1: Maraw malang gali!
0: Ayabaw, Mila. Hey, kinahanglan nga makabawi naging kita. Kabay pa nga makaigo ta dako-dako ba? Agud nga makasugod na kita sang bag-uta nga kabuhi. Kakapoy, naging dya nga pigado ang kabuhi ah.
1: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Hey, ikapital ko gidayon sa negosyo. Agud hindi na kita mga amu pa ah.

0: Ay, may nag-abri na sa gate. Oh. Ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka gali diri?
2: Oo. Ari ako. Kay bayambanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko si Lingko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Eh, Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing naging kaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ayolo! Sa tanan nga butang guro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuon
3: niya. Eh, hindi ka na magbinutig pa, ha? Ako, ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon na kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako! Ay, kaget ka, hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensya nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila, ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginapagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tuluka, Jay Mila. Lantawa!
2: Basi ko maghambal kapag hindi na ikaw. Ha, Mila?
0: Busing. Patawara lang ko. Ay, bigado, ginabi. Ano pa nga natin? Tara ko sa pagkuha sa ngalahas ni Lola.
3: Ay, sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo ya, Shinmin, sa to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso, ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
0: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Kapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimpalad kami ba si makabawi pa lang kami.
3: Diyos ko. Kuna mo, sa preso, anong tupa mo nga tonto ka? Sa preso, hangin! Kawantan ka nga tonto ka! Kawantan!
0: Ay, Diyos ko, Lola! Lola, busing! Maluhod ko! Maluhod na ko, Lola, busing! Maluhod, magkamuhay, hindi malang ko pag-ibapreso, ay!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit angakon nga, lawas kag angakon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalaba.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingwood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: gilayon nga gidawga ng mga otoridad ang Dakpon Sibila sa bihak sang iya pagpakitluoy sa mga amo sini. Sunod sa Article 310 sang Revised Penal Code, mahimo nga makasuhan si Mela sang qualified theft kag mahimo siya nga mabilanggo sang 6 ka bulan tumtob 6 ka tuig ukol ining prison correctional. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamong yasalamat sa wala untat niya pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!
0: Apang suwala pa kay Milubus makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadesina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglola, Angelen Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpari Richie, Chester John Bironke, kaupod man si Melvin Plotinia, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotinia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang, gina bigos.
1: May panitugan kak, piyak si piyak!
2: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 9 kita karon sa bulan naman sa nga Oktobre sa ninga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5 sining hapon. Welcome na mga suki na ton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa aton si kapagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 103.5 Radio Mascovado Super FM sa BCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, the official radio station of Bacolod Mascara 2026 Street Dance and Arena Dance Competition. K5 News FM Bacolod 101.5. Kinaptan ako sa akong singkamahangkilan ng mas parang part sa technical side upon sa KK5 Rainwald Damaser Pugi Alcantara kag KK5 Ethan James Sarmiento. Ang Loyloy 4! Ang Butchog 2! Patamayin si Kubos Ngalagan si KK5. Happy happy birthday sa nagahiwat karon siya si Kadlawan. Ha? Pero liliyon ko na kung pila na lang bigkatulog, abi liliyon ko be. Oy, Stintay Shetty Diaz na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: 77 días sa naman kay K5, ay lapit na lang nga Pasko na. Sa ato si mga suki nga nag-aupod sa itong pagpangalagad. Sa Domingo nga adlaw ba kay K5, magpanigayo na ang ikalima nga tuig sa nga K5 League of Champions, a retro dance showdown competition nga pagahiwaton mga kay K5 sa Bacolod City Government Grounds. Dira sa Center Grounds sa may tubangan, ginya mismo sa NGC. Alas 7 sa gabi, magapasunday ang naman ng mga baskugan ng mga grupo sa patag sang pagsaot. Sa pagsaot sa beat naman sang 1970s, 1980s, and 1990s. May tawag aton nga retro dance showdown. Ginhimo ni Mikey K5, that was 5 years ago, kay tiuso ng modern hip-hop mo. So this would be a combination and more on retro dances ng gid. Ibalik tabla sina sinadto ng mga saot. Nami dasun folk dance, no? Nang kariniosa, tinikling. Sadya pa gid na, no? Sige, paminsaron ta na dasun, ah. Basi dasun tuig, magkahimo tabla K5 News FM folk dance competition. Sadya guro, no? Masaot ka rin nyo sa... Oy, preparado na lang amon host to. Abi ko si Wolverine nga nag-brown. And of course, kinapasalamatan naton mga K5 ang aton si nga mga sponsors, no? Nga nag-hatagid dako nga suporta sa K5 News FM. Siyempre, pasalamatan naton ang aton si nga mga sponsors. Ginapasalamatan nato ng aton sing mga major sponsors. Una-una gid ang Clinica di Alternativo Medicina Anual na Sander. Tagimo sang Mighty C, di Alkaline Base Vitamin C, Clinica D3 Bio kag DTX 500. Ano ikalawa mga K5, di City Government of Bacolod sa pagpunguna naman sang aton sing kapinalangga nga City Mayor. Mayor, Honorable Mayor Greg G. Gasataya. Salamat gid Mayor Greg for the support. And of course, ang Gugma Foundation Incorporated. Sa pagpanguna naman sang festival director, my very good friend, Direk Rodney Ascalon. Thank you gid Direk. Kagid pa pasalamatan man aton si Honorable Mayor Matthew Malacon. Sa IB Magalona, and of course, nga sining pinalangga nga may, nga Vice Mayor Marvin Malacon. Mayor and Vice, salamat gid sa support ever since. Halin sa pag mga event namon diri sa K5, supportado kami yan ni Mayor Malacon, kag Vice Mayor Malacon. Thank you gid. And of course, sa King Properties. Salamat gid, King Properties. Sa inyo sining suporta sa K5 News FM. And ang major sponsor man, ang Do-Exam Incorporated. Ang Do-Exam kay K5, salamat gid, Ma'am Nardo. Thank you so much. No? Pwede ka mo nagkabakal sa mga barato ng mga motorsiklo. Pwede ka mo kautang da, gamitan nilang pangalan ni Papa Red. Pero ka mong bayad. And of course, kay SMB Jewelry Trading. Sa kay Ma'am Sheila May Biko, kag Sir Sunny Biko, thank you so much for the support, Ma'am and Sir. And ang ato sing mga minor sponsors, sanday Mayor Jose Luis Halandunes ang La Carlota. Salamat gid Mayor Halandunes, thank you. Mayor Anyeho Nicor and Vice Mayor Ate Romayla Nicor Mangilimutan. Salamat gid Mayor and Vice Mayor Ate May. Falcor Marketing, thank you gid sa mga barato ng mga feeds la. And of course, Papang Jonathan kagpa Sir Ruel Castro sang Negros Power and Electric Corporation and the Todo Media. Papang Jay Mahilom, salamat pang. Regasco, salamat gid Regasco. kay Kagawad Leo Batog, salamat gid Kagawad. 5 Star Carnival ang paborito sang mga kabataan, dira mismo sa likod sing NGC ang 5 Star Carnival. Pwede ka mo kasakay sa may mga bike-bike na bla. Tapos may Vikings da mo. Nang masakay gaya diyan duyan ka muna oh. Safe na dahil ila sa buong kwan ha, nga carnival kay every time gina-check sa ila sing mga engineers. Mendoza's Lechon, Ma'am Linda Mendoza, salamat gid sa imo sing sponsorship. And of course, Ma'am Jade Marquez, Valya Car Transit Incorporated. Ma'am Jade, salamat gid sa kay Sir Leo Ray Yanson. And my good friend man sa Lucky AKK Department Store, yung ilas ni nga kwan is panghatag baka kay 5 sa Sunday. May mga pinggan, may mga baso, ipanghaboy ito grong baso ay. Ipahagaw itong baso, ma'am. Ay, ipahagaw mo lang baso kung mga pinggan, no? Imuon mo free, ano, frisbee. Ang pinggan. Mga dilatse nga mga pinggan. Bila pangaboy mo. Kung masalo mo, hindi bukay mo eh. Salamat kita lagi, AKK Department Store. And of course, kung gusto ka magpagwapa, magpa-rebond, magpa-makeup, kagto lang sa Aesthetica Beauty Salon da mismo sa Tubangan sang Taytong High School. Salamat gid ha, like, Aesthetica Beauty Salon. Ang daily ads, kung gusto ka magpahimo tarpaulin, stickers, signages, kagto lang sa daily ads. Diriya ho, sapit lang din sa may areas takuling. Kung dito ka sa may kwan, sa may landon, sa may bread ko, kagto ka to sa Smigol Baggins. Higa pang print pa to sila sa mga mugs na bla, mga kalo. Oh, tarpaulin, t-shirt, Smigol Baggins. Yan ni pre kumpari ko ninyo. And ang Benitez Billion Pickleball Cup, lapit na lang ang pickleball cup mo. Oh. Niblang hampang subong sikat na. Kag ang Handumanan National High School Batch 2001. O kung 2001, Batch 2021. Salamat gid mga sirs and ma'am. And Himakulod Store. Mamilbi, alam mo na. Kag ang GSB Water Refilling Station and Laundry. Gusto ko na may magpalabas sa mga bayo mo na. Kag kay Councilor Bobby Rojas. Thank you gid Councilor. And of course, Alunan Dental Clinic. Ang Red Mahogany Lumber. And ang sa champion, oh, nami ni mga K5. Kaya sa mga champion sa amon singa K5 League of Champions 2026 Season 5, ang mangin champion may libre nga panyapon sa Hunasan Seafoods and Restaurant Rabismo sa may marketplace sa may NGC. Yeah, makon maka-champion ka na. Ang champion nga dan mga K5, 30,000 pesos. Ang second prize, that would be 25,000 pesos. Ang third prize, that would be 20,000 pesos. Ang may mga consolation prizes man. And we have special awards man. Sino magkabaton sang best in music man? May best in production? May best male dancer? Kag may best female dancer? Si K5 Marble mapili sa male, ako lang sa female. Yeah, may mga judges ta. We have renowned judges naton. Hindi basta-basta mga judges naton. Ipakilala na sa sila namon in due time. And of course, mga K5, nagpahingagaw pa to ang Forest Lake. Gusto ka makarigalo sang ikabalog ka, kwantaman mo. Anuman, preparar man ta sa aton magpagkatigulangon bla. At least may ara ka na yung pulupahuayan. Forest Lake, mga kakipag. Salamat din. Sa Domingo, Sulosadya, di ba kakipag? Di pa nga mayuon ta. Ang mga K5 solid supporters, ginainganyo ko kamo, nga maglagaw kamo kay may pa-games kita, may pre-games kita. May panghatag kita itong mga kalo, mga loot bag man yung ako ni man. May mga mugs. Ay nang mags at limpahan mo kapibla, ipagaw. Si pa rin ninyo mapagaw kuno mags. Ipangitsas babaw. Ayo. And then may mga kwanta to, ambal ko mga pinggan, pizzel. May mga toys kita para sa kabataan ng pang pa-games dito sa Domingo. And may ara man to towels. Bath towels ining dagko bala nga kwan. Nagliga na nagkagto ko to sa laki AKK. Gin-check ko bala ang towel. Tiling ko, ma'am, hindi man ni among towel. Kagamay man ni kitao ning kwan ko. Hindi katabo niya, sir. Hindi nabi bath towel. Bath towel. Kung nabi to face towel, nangin mo yan. Wow, abi ko muna ni. May dagko bala mga KK5. Bisan duwa pa ka mo, kaya ka mo habulon. Duha bulan sang towel. Oh. Tapos may mga pangbata, may mga pang drawing sa mga kabataan. May pwede ito panghatag. Iyay na kalaki KK Department Store. Ang atong mga sponsor man sa food, ang Chicken at Baboy Terminal, and of course, ang Jollibee Corporation. Kag ang Raj Inasal. Ang Reg o kung ano, Reg or Regs Talabahan. Regs, saan ko na? Regs Talabahan, ngalan mo. Regs Inasal, subong. Ang Regs Inasal, nag-sponsor man sa aton food. Thank you, Gida, Regs Inasal. Diba sa dosadya ni Mike K5, ang aton sing K5 League of Champions. And ang Mayor Mayet Havillana sang bago. Salamat gid Mayor. Check tabi si Kagipay Brad, Kagipay Rimwell, siya lang gid ning makwakaya kukwaon, no? Kay way na ta panahon. I-check ko si Kagipay Red Salgado ining balita nga natabo ining shooting incident nga nagluntad la mga Kagipay dira mismo sa may Purok Kasagingan, Barangay Banago. No, ining bata, ining lalaki, oh, nga ginpatay, dumalagan pa sumulod sa kwarto, ang malain pa to kay totong mga bata. Hoy, my goodness, nakita gitsang bata lang pagtiro sa biktima. Ki very ano siya nang klaw ay blalang tawon, traumatic nga klase insidente. K5 Red, please na standby.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
3: Yes, kita Brad, may hapon sa atin din mga tagpalabati sa programa ng El Testigado.
1: Kaki-Five Brad?
3: Yes, kita Brad.
1: May nalipatan ko ginawa, Iman?
3: Actually, kita pa sa labata na ito si Mayor Mayora, Mayet Havillana. Nag-siyempre siya, nag-sumatagin na kamabawi ng Kaki-Five Brad sa aking...
1: Salamat gid Mayora, ate. Ate ko na mo sa Eagles. Son kuya ka naman. So mangin ululupod na kita. Salamat gid. Pati na may K5 Red, paano natabo ning pagpatay sining biktima man?
3: Well, actually, kasi drugs ang drangin na kapasado ng Jess ng aga ang natabu ining krimen. Pero sunod sa kay police captain, Rami Saiso, nakaton sila mapisan kang gasnapi ng station commander sa police station 3. Dira pala po ng mga resursos ng aga sa main road sinis sa Barangay Banago, may nakakita na dira, gandaw may kang nagsanay, ding duwa kasi drugs eh. Kung pamakuto natin, kung hindi sila ya close, actually, mag-abianay sila kasi drugs eh. Kaya masami sila na nag-hope na lang ikagpakitaan mandra sa mga tao sa Barangay Banago. Why na kiti manuan kiti Ross kito blagit to na antig nilasin na ginaway na nag-result sa kamatayon sila isang biktima. Dira pa lang kiti Ross kung isaysay na tundiri ang lugar matapos dira sa may taytay tikliara dira sa nga puno wala? Dira sa may Barangay Banago kung magdiretso ka pakanto na sa mag-una ton nga pantalan eh. Sa Banago Port dira kay Brad po galing matungo mabalmaliko ka sa tuo o padulong ka sa may Prop Sibukao ti pagka padulong ka dira direksyon pa kadto Barangay Hall may maagyan ka dira ka taytay paglampuwas mo sa may taytay pawala mahimulaton diretso ka at least ka maglampot sa Barangay Hall may bangga dira sa may tuo amo na siya ang Purok Kasagingan ka kay Brad. So, dira-dira, at siya magliko, dira sa may to, may nakakita sa ilay, ning tua, nag-analisa. Dira pala ko mga alas 8, alas 9, kag sa ulihi, Though naglagsanay, ini sila nga duha kita bro. Pag nakasulod, ini dira sa may puro kasaginyan. Pagliko mo sa ito direksyon, paka to si Bukaw, likos to. And then nagliko sa wala kita bro. Una, di dira na magda, dira sa may wala. Dito na kag doon nag-init ang ilasin ng lalitanay, kag nakapagwas ng armas lutang, ining suspitsado. Pero ining biktima kita bro sa gatika ginkilala sa kapulisan sa informasyon na nakuha ba natin, ini siya si Mark Anthony Gayataw, 41 anyos. Gira pa lang kita bro sa una, sini nga pagpalupok dira sa suspitsado, apat kabasiyo sa armas lutang na recover kag ginapatihan, caliber 45 pistol inaging gamit kami tiyamo ng apat ka empty shots kipa bronze. Hindi lang din matumod sa kapulisya naton kung may pilas inig biktima sa una nga batch sa pagpalupok sinitang suspect. Kinakadalagan pa ni kipa bronze. Binabulumanta yara sa mga 50 to 60 meters na kadalagan inig biktima. Siguro wala baka wala palupok sa karamang bangin ng suspitsado bangod dira panisikli pabulated kung baga pa dira sa mga kabataan kagating sa guwa ang inagintanaw na ito dumay ara sa mga tiyanggi may pulungkuan may nagkakapi-kapi may nagkaluto dira sa ginasal kikipag rods siguro sa una nga pagpalupok nila sa may guwa, why na masundan sila sa suspect kaya masing malami masalabat kikipag rods so dito nakadalagan na niya but nagapati yung mga tao nga posible nakaangkon na niya sa pilas pero di pagin siya masiling na ito nga seryoso posible masidra pa lang siya sinig ang mga baga nakapalagyo inigbiktima kag dito
1: so di mo do ginpalokpa na sa before samtang gestoryanay sila sa diin sa gestoryanay dito sa ginpalokpa na sa unagle
3: sa main road wala pa eh nakasunod pa sila sa may puro kasagingan sang dito kadaw init talaga siya na eh pagliko dira sa may tuho pasulod din nagpawala sila dito na nakapalupok sa karamas armas lutang suspect kay Bronze apat ka beses o galing ka pati nakapalagyo hiring biktima siguro matsag yan ang impact malakati kaliber 45 kay Bronze dito nag, siguro pagkatayong sige iya siling anawas doon nagpalaluya amat-abat why na siya sa ibang pakatuan ng lugar kay man dito do kabukas nagplanago na rin mga tao sa ilas ni Puloyan siguro tiko magdalagan pa sa diretso posible nga pamarakan ni sa suspect ang iya na lang sinikit ni Bronza nga nangin akuan option lumiko sa tuo sumulod sa isa ka Puloyan justa tiba ilan to kami tatlo to kabata kay Bronza ang isa sinikatiyo ginhingagaw sa albar ang walo kabulan kabata and then ang duwa katuig galing kay nabilin dito ang lima katuhig na bata na lalaki.
1: Okay, hindi niya kaya, guro, duwang at tatlo, ito yung bitbito niya.
3: Hindi.
1: Oo.
3: Kag ang masakit-sakit lang, kag doon kabudlay man, kaya tiga katulog din kabataan.
1: Ay, pinangbulakwit ng guro sang tiyo, no?
3: Oo, ginakuan, giblakwit dito, kag may tigulang pagganay sa may surod, kita yung robs.
1: Oo.
3: Kang ginimo dito, ginpagdali na lang lakat dito, si TI, ganito na, bala lang na hindi pag magpalupok sa karamas ng tanga, si TI, do estimated, ito mga 70s, tumarang yan sinigang edad eh.
1: Uh-huh.
3: So dito, ang bals ni TI, hindi na magpalupok, pero galing kita yung robs, ito dito, ang suspitsado, naging dito sa may foam, kag
1: ang biktima, biktima,
3: suspect, nagatindog kay Pembrods, kag nakita pa siyang lima katuig, bata, malalaki, suno sa kay Tia.
1: Kapila, yagid palukpan ining biktima, samtang nagahigda to sa may foam?
3: Apat ang una sininga pagpalupok sa karamas lutang estimated kag sa mga tao dito sa palibot na bulubagta anom
1: kabawa
3: o anom kitabros so dito ang kwan man sa inisaw ng informasyon na nakuha man ato dito sa pila ka mga tao na nakakita man dito sa anom Chevron sa girapatihan, duwa sa lawas, apat sa ulo. Do,
1: grabe. Daw gin, ano gin sa gali, gintingwaan gin, hindi kisik bangon.
3: Amugin dyan kay Chevron sa. So siguro, itong duwa, bro, ito pa sa lawas, diba sinakalikaw pa kay Chevron sa kamati, umaga pa, nakasinggit pa sa ganag, ayok pa sa ganag sa suspect. Ngayon, hindi lang ko pagpatsa, kami bata, diyo. amo na ang ayo sini sang biktima kay Kev Rods. O galing ka mati, why di nga nagbaton pa sa dugang pang pagpatag ng suspitsado? Siguro ti, do nagkakuan na siya, nagkabatsag na sa malanga do, naugot-ugot, o grabe, ginang kainit ka naman sa ganya.
1: Uh-huh.
3: Ang dito lang Kev Rods, sige palupok ni ang armas ng tanga. And then dito Kev Rods, matapos yung ginhimo, ti kiring suspitsado, gumawa pa na puno sa puloyan kagdag palagyo sa wala may baluan na direksyon kay Kev Rods.
1: Uh-huh.
3: Dito, dito, nagtawag man rin ang pila ka mga tao dito iya sa kwan, maragipanod, kag support pa sila na good report ining iglugtad iyang incident kay Kev Rods.
1: Uh-huh.
3: But as of now, kagina may nakuha kita ng inisang informasyon na ining suspitado ang nagpalagyo dira sa may dira pa lang mismo, malapit dira sa purot kay Kev Rods. O galay ka pati nagkato dito kapulisan doon negative. Doon wala sila ba nakita dito. But then, kaya Franz Panayot, pero ng hot pursuit operation, siya nga itong sininga mapisan ng station commander sa police station 3, si police captain Rami Saison. So, yan kaya Franz, ha?
1: Okay na naguro kaki 5 Red Way nagli panahon.
3: Okay. Sa mga nag-abroad sa ato sila ng balita, ang ikadri sa may patrol, ginadulog sa ato sa Power Trio, ang ato sila ng DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayou in Mission O, ang ato sila ng DTX Coffee Mix kay DTX Beauty Soap. Kaupon si patrol kay K5 Martin de Maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para takapin ng balita, servisyo publiko kay Karingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Ay, katasig sa panahon ba, no? Balik kita sa Lunes naman. Mga K5 yung magkalipata sa atong si Kamasuki, no? K5 League of Champions sa Domingo, sang gabi, alas 7, kinitaay kita sa may Bacolod City Government Center. Salamat kasi Kuya Kenneth Uy, Arigli, oh. And of course, sa atong si mga utod na, inom na kamusang Mighty CDL, Kalim Base Vitamin C, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio. Sa ngala naman sang bugos ng puwersa sa K5 News FM, samon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Ethan, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si K5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: June 7, lot. 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
2: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyong brain. Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
7: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyong account, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iyang normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
7: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imong total body weight.
6: Mm.
7: Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
7: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
7: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
6: No?
7: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Oh, so dapat imo ni sila pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen.
6: Mm.
7: Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant.
6: Oh.
7: So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, no, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka dito, X500 kagmaitis eh, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: TTX 500.
8: Ako si Laylay De La Cruz.
5: Ano ang imo ginabatyan?
8: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
8: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
5: Subong bila na lang imo nga blood pressure?
8: 120 over 180.
5: Wala ka maintenance?
8: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
7: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok.
6: Yan,
7: ano na karon?
6: Oh.
7: Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
6: Correct.
7: Tulog ka ba? Tulog? Oh. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag BTC ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
6: Oo.
7: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
2: DTX 500!
9: Ako si Tomas John sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka
9: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, las 5 sa isang gabi o isang hapon.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Maayong hapon, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong a Biyernes, Oktubre 9 to 2026.
7: Makita kita live sa mun mga official Facebook pages ang ukon na sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, suspetsado sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Barangay Banago padayon nga ginapangita sang kapulisan.
7: Sa balita national, satisfactory rate ni PBBM nagnubo.
6: Sa balita international, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia.
7: Sa balita sports, sa Gilas Pilipinas women nalutos sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026.
6: Sa ato naman balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. Las 5

0: mula nun na panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Cagromblon. Ang Intertropical Convergence Zone naman ang nagatuga sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa Mindanao, nabilin nga bahin sang Visayas, kag Palawan. Ang northeasterly wind flow ang nagadala naman sa mga pagulan sa Cagayan Valley, Apayao, kag Aurora, samtang ang nabilin naman nga bahin sang pungsod, dakip na ang Metro Manila ang maka-experience naman sang maayo nga panahon, apang posible na ang mga pagulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, magalumon ang panahon sa probinsya nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Las 5:09, kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8 ginpatigayon. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
3: Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8 sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, Subo nga Biyernes, Oktubre 9. Nagpanguna sa seremonya, Sanday Bacolod City Mayor Greg Sataya, Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Rodicindo Reales, kag Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Tinutuyo sini nga makahatag sa manami nga pasilidad sa mga kapulisan. Inigabalita nga dulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang security guard na sapuan patay sa URC Sonetco Staff House sa Cabancalana, may kampiyon nga balita si KK5 Obre Suspenye.
5: Sa security guard sa ilang staff house sa URC Sonetco sa Sitio San Juan, Barangay Kamugao, siyudad ng Cabancalana, Oktobre 7. Ginkilala ang nasapuan kay Ramon Escote, residente sa Barangay Torres, Himamaylan City. Suno sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gintuktok sa upod niya nga si cute man si Ramon, pangod wala ini naka-duty sa iya nga schedule, apang wala ini nagsabat sa iya. Pagwakas ang bertahan, dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda apang wala na ini nagagiyok. Gilayon nga gintawag ang ilang nga company nurse agod check garon si Ramon, kag ginpahayag nga wala na ini sang pulso. Naibaluan nga si Ramon, naka-experyensya sang tuman nga kakapoy antes ang insidente. Ginpahayag naman sang kapulisan kag sang pamilya sang biktima nga wala sang foul play nga natabo sa ila himata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5, Abis Esperi para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Las 5:12 sa iban pang balita lokal, sospetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Barangay Banago sa Bacolod, padayon nga ginapangita sang kapulisan. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
6: Padayon nga ginapangita sa kapulisan ang sospetsado sa pagpatay sa 41 anyos nga lalaki nga si Mark Anthony Gayataw alias Butoy kagayon sa aga pasadong Las 10 Oktobre 9 sa nagpadayon nga hot pursuit operation sa kapulisan. Ginsiling ni Police Captain Rami Saison pamuno sa Police Station 3 nga sa inisyal nga investigasyon abyan sa sospetsado ang biktima ko si Dean naglalisanay ang duha antes na gluntad ang krimen. Sinupa sa kay Saison nga 4 beses ang unang pagpalupok sa suspitsado sa karmas lutang apang nakapalagyo ang biktima kag nakasulod ini sa isa kapuloyan apang inigin sundan kag dito ginsigurado ang kabatayon sang biktima.
7: So aton suspect sa aton ding biktima makasilingong sa personnel ko wala pa sila kano kung anong record niya, pero aton nga suspect dati na nakarespondi ang aton personnel di dugay na regarding sa isa ka commotion nga siya ang aton nga suspect na.
6: Ang hot pursuit operation sa kapulisan sa suspitsado kaginapatihan, yara lamang nga nagapanago sa Barangay Banago. sa D3 Bio Evening Newscast. Dali si K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, at Tieza nakigsapol na sa alkalde sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
8: Nakipagsapol na ang tourism infrastructure.

0: in the Enterprise Zone Authority o Contiasa kay Bacolod City Mayor Greg Satayas ang tinalikdan nga adlaw. Nagapakayo ang syudad sa transparency sa Tiaza may angot sa rehabilitation sa Bacolod City Public Plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Nagapakabay man ang alkalde nga presentar sa Tiaza ang tanan ng mga dokumento kaangay sa program of works kag bill of quantities para sa review sa mga stakeholder kag pumuluyo. Nagapasalig man ang Tiaza nga sila ang magasto pabalik sa orihinal nga greenery kag iconic checkered flooring isang plaza. Pahayag man ni Gasataya nga hindi pagbatunon sa syudad ang proyekto tubtob nga hindi matapos ang husto nga rehabilitasyon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3YO evening newscast nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3YO kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Las 5:14.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa mga detalye na sa aton mga Balita National, may plano na ang Department of Agriculture o DEA nga hatagan sang temporaryo nga trabaho ang mga mangunguma nga maapektuhan sang Super El Nino phenomenon.
3: Kalakip sa mga ahensya nga magabulig sa DEA among Department of Labor and Employment kon DOLE subong man ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa tupad program.
1: Gintumod sang DEA ang Ilocos Region, Cagayan Valley kag Western Visayas bilang bilang mga lugar nga maapektuhan sang El Nino.
3: Suno sa DEA magalabot sa 45 billion pesos ang kinahanglan nga pondo agud mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga maapektuhan sang El Nino phenomenon nga ginalauman magapadayon tubtog naman sa una nga binulan sang tuig 2027.
1: Samtang naaprobahan na sa second reading sang House of Representatives ang proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027.
3: Ang budget ang napasar nga mayara sang 116 billion na pesos nga budget realignments apang ginakwestiyon sa pila ka mga kongresista ang mga pagbag-o.
1: Partikular nga ginkwestiyon ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino kung nga wala sang detalyadong report gigan sa Budget Amendments Review Subcommittee, may kaangtanan sa mga ginrekomendar nga pagbag-o sa proposed budget.
3: Suno sa liderato sang Kamara de Representante ang mga diskusyon sa budget ang gina-livestream kagang amendment ang naindikar sa mga proposed nga hagna.
1: Ginatagan man sang kopya ang tanan ng mga kongresista kag gina-upload man ini sa website.
3: Sa dugang pa nga balita national, nag-release ang figures ang sources gikan naman sa mga industriya sang langis ang ukon angot sa estimated price adjustments sa fuel base apat kadlaw nga trading sa mean of flat Singapore kag foreign exchange average.
1: Base sa datos kag gin-release ang sources gikan sa mga industriya sang langis, ang diesel ang mabuhinan sang 1.80 tubtob 2 pesos kada litro. Samtang masaka naman sa 2 pesos tubtob 2.20 pesos kada litro ang gasolina.
3: Lunes nga adlaw may baluan na ang estimated price adjustments sa ginapahanugutan sang Department of Energy o kon DOE nga i-implementar sa gas station sa Pilipinas sa adlaw sang Martes.
1: Sa katapusan nga balita national na naog sa poor uko negative 11% ang net satisfactory rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa third quarter halin sa neutral sa second quarter sining nga tuig 2026.
3: Base naman sa survey sang Social Weather Station kon SWS, 35% sa mga Pilipino ang nagpabutyag sang satisfaction sa presidente samtang 46% naman ang dissatisfied kag 20% ang undecided sa performance ni PBBM.
1: Balita
2: International. Ang D3BIO ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia. May Kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
4: Magapadala sa mga soldado ang pungsod sang Turkey kag Pakistan sa Saudi Arabia. Ini matapos nga ginkasugtan sang tatlo ka mga pungsod nga i-activate ang Mecca Defense Pact. nagtuyo sang activation sang defense pact nga untaton ang pagpang-atake sang Houthi sa Yemen. Ginpirmahan ang Mecca Alliance for Defense sang tinalikdan lang Agosto 7, kun sa diin na paidalom sang agreement nga ang pagsalakay sang bisan diin sa tatlo ka pungsod ang pagatrataron nga isa ka pagsalakay sa tanan. Ang agreement ang halos kaangay sa ginpirmahan naman nga treaty sa mga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization. The committee agreed to activate collective deterrence measures within the framework of the alliance in response to the attacks and all those responsible for them. Ini naman ang pahayag ni Saudi Defense Minister Khalid bin Salman. Ginhimo man ang anunsyo pilalang ka oras matapos maglunsar sang counter-offensive ang Yemeni government batok sa mga rebelde nga Houthi. Kung sa diin nabawi na nila ang syudad sa Mocha sa Red Sea, kag ang Bab al-Mandeb Strait. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
3: Gilas Pilipinas women na luto sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranwes.
5: Nalutos ang Gilas Pilipinas youth women batok sa team sang China sa score nga 49-112. Iningahampang ang kabahin sang qualification para sa semifinals sang FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 Division A sa Malaysia. Apisar sa kaperdihan, posible pa nga makasulod ang Philippine team sa FIBA Under 19 Women's Basketball World Cup nga ipatigayon naman sa masunod nga tuig sa China. Tuno sa FIBA, ang team nga makaangkon sa ikalimang pwesto amo ang makakuha sang nabilin nga Asian spot. Para sa balitang sports nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagkadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. May kampiyon nga chika si KK5 Lori Gamboa.
4: Nagpabutyag sang pagkadismaya ang voice artist kag social media personality nga si Inka Magnaye angot sa epekto sang artificial intelligence sa patag sang creatives matapos nga madulaan sang voice over project ang iya Iloy bangod sa AI. Wala man gin sa publiko ni Inka kun sino ini nga kliyente apang iya gin pahayag nga isa ini kadako nga brand. Dugang niya pa na itsindihan niya ang ginhimo nga desisyon sang kompanya apang kinhanglan man panumdumon kun sa diin ginagasto ang kwarta kag kun paano ini makaapekto sa mga individual nga nagapangabuhi pinaagi sa creativity. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Amo ni subong ang kontra ka K5 Troy sang mga may trabaho, mga voice o mga dali lang off ang imo mic. Ka K5 itan i-activate. Ay i-activate. Hindi gid wala
3: gid AI gid tuguro.
1: Amo na bala subong tapos may mga iban kuno nga mga virtual assistants nga nagakadulaan naman sa trabaho because gin take over sa AI.
3: Dumduma ko ning maman ni Inka do siya ni ang sa Philippine bla bla bla.
1: Ay to odd
3: or siya?
1: Hindi ko sure.
3: Oo, do siya na no. Inka.
1: Dali lang daw may nag-join.
3: Do magya ka mati ako ha.
1: Do magya ka mati.
3: Bye sa nung mambal mo.
6: Sa mga bakulod noon.
1: Guys, I would like to pakilala sa inyo si KK5 Allen. Kamu na bahala kung anong next yun na.
6: Allen, dumabuswa. O, diba? Happy Friday, everyone.
1: Pero anong take mo na ka K5 Wilson?
6: Sa ano?
1: Sa nga na nadulaan.
3: Sa AI. Sa AI.
6: Ama ba? Ha. Anak ako na si AI.
1: Kita nyo, pati mga drama sa mong AI na. Pag-gawa na sa mga drama nga ina, sa mga short dramas, mga tao, panada nga mga anugin mo artista. Subong AI na laban.
3: Isa prutas nang nagahamba.
1: Oo, oh, diba? Si Estrobella.
6: Si Bananini.
1: Si Estrobella.
6: Si Apolito. Si Apolito.
3: Mas kita mga kadakay kung tumukon mong next episode, di ba? Yan na.
1: Amo na siya. Tapos kita yun na. Ano itong posing kang Kiefer Marv kagina? Ang Korean. Ang Korean nga, ano, gahambal. Eh, ano to?
6: Motibo yan, nung nakita mo, eh, na yun naman, nakita yan.
1: Oh, AI. Nakamang ko siya kung AI na daw ko noong kuring nagagaluto.
6: Depende kung nagabato ang kuring AI na siya.
1: Kung galuto, Kaya di ba may kuring nagagaluto? Hindi,
6: ang kuring na, motiya ka digamot, tiya. Kabalo pa siya kung ura siya magdigamo.
1: Amo na sa, grabe balang powers ang AI subong. That's why ti ang mga iban nga ang ilang nga trabaho carry sang AI bala i ano.
6: Dapat mabulig lang yung AI, hindi yung i-take over sang AI ang ubra sang tao.
3: Kaya dyan tingog sang tao, ino.
1: Especially yung AI, ti, like kung ano kayo, may
6: limbre lang. Nami, ano kung galing sa AI, be, kapinto sa video, kaya ang tudlo, gaanom, gapito.
3: Oo, diba?
6: Kitabo, ina tudlo. Dasi dira pala magniwan ko. Hindi na ko di maglupok.
1: Ay, susah!
6: Kita mo na si Troy. Si Bombito. Ako si Bombito. Puputok na ako.
1: Basta namihan ko kila sa mga prutas. Si Strobela.
6: Si Strobela. Si Bananini.
1: Si Bananita. Si
6: Bananini. Kasi si Bananini. Huwag kita di may matapos. May gusto ko yambal. Pero pili ko hindi ko pwede yambal.
3: Hindi, bawal.
1: Si Bananito.
6: Lito ang punto. Kasi lito mo. Hindi siya pwede yambal. Kasi wala karam ko na may memo. Ito
1: pala.
6: Hindi
1: pala ginambal ko.
6: Hindi siya pwede. I-share ko lang karon.
3: Kasi yan, share link ka.
6: Share link lang karon.
1: Unaw mo na siya sa ibanda. Helpful man ginabi si AI. Especially mga sa... Ano ganyan? Subong chat, GPT.
6: Depende sa paggamit.
3: Gemini. Perplexity.
1: Oo, damong pagit.
6: Ano pa na siya da?
1: Especially sa mga, ano, mga makabulig siya sa imo nga trabaho. Huwag siya, mapamagaan niya.
3: Pero depende mo na sa ibutang mo kung anong ipag-iun mo sa AI.
1: Oo. Sa mga prompt niyo bala.
3: The prompt.
1: Oo, dapat kayuhon niyo.
6: Tantabi, how to extend the time before the...
1: Especially sa pag-edit sa ano, sa picture.
6: Dapat yung bullying sa AI sa ako niya. Ako gid niya, as in. Damo, di ko yung bagay nga naubra sa AI, guys. As in, halin sa pagpanipis, sa pagpadamol.
3: Halin ko nag-half ng imo nga, ano? Half ni Makilo.
1: Sample sa AI.
6: Si Kwan ano ganyan?
3: Alaw, ang iyaw, lutiya kay Do nga.
1: Ambay ko bala sa inyo, guys. Friday, bala sa mga binardagol ka mo ya, bala.
6: Si Talonglong nang ingala. Si Talonglong. Si Talongning.
1: Saan? Hindi ko ginamalimta sa mga
6: profesor.
1: Si Strobela.
6: Ay, si Strobela.
1: Si Bananito.
3: Tanaw ko naguro sa ano? Sa black up.
6: Si Tralalelo, Tralala. Dira na nagsugod.
1: Si Tralalelo,
6: Tralala. Tralalelo, Tralala. Tung-tung-tung-tung sahor. Gikanta. Tung tung tung tung tung sahor tralalelo tralalelo.
1: Kada mo lagi jaya sa
6: ano na ni sila nga doggy lagas na ni sila sa tiktik.
1: Diba? Amo na na subong. Kaya kung ako special mag-edit ka mo picture kaya kisa ka panas ang tsura nga ano mga muna siya. So muna may mga disadvantages ka may advantages si AI.
6: Kung nag-depress ko sa AI plus kaya pa paano?
1: Oo.
6: Salamat git sa AI. Depende na sa paggamit guys. Kung kaya man lang i-manage, i-manage lang.
1: Uy, darong na ta. Mga ka-K5 kita ay kita sa Sunday para sa League of Champions ang K5 News FM Bacolod. Pati kayo nun sa NGC. O, ikaw dapat ka-K5 Wilson na ma-promote siya na.
6: Oo, sa League of Champions natin, season 5 na Miss Jim. May lima. May K5 Jim, may lima. Walo kita ka mga contenders, mga contestants na magpa-indes-indes sa Bacolod City Government Center Ground. So, tanaw ka mo mga K5, may mga pa-premium. Man, yung prepare ang K5 News FM Bacolod para sa mga audience na ko.
1: Kung, arai mo. Scatter na.
6: Ato, 10 spin.
1: Kung gusto nyo maglagaw sa NGC, take time ka mga maglantaw na sa aton nga League of Champions.
3: Audition pa lang K5 Gen, mga sagad na to, no?
1: Yes. Diba, sa Sunday, makita nyo gin na. Yes. Ang mga performances, sino ay Han, ang pagkakilalahon nga kampiyon.
6: Karami, ito sa trophy na to, ng premium na to. Diba? Cash, may house and lot. Happy, good job. House and lot with free birth certificate.
1: Ba't yan sa Rods yung ginatagalilaw sa
6: Rods? Bala, so yan, ano to? Why ko na ikambal?
1: Kita dito sa Sunday mga ka-K5. Yes, 8 p.m.
6: So good. Na,
1: kung mapanginhangin, kung mataw-hay-taw-hay dito.
3: Delay live mga uyab.
6: Live man kita sa Facebook man aton nga K5 Gene sa aton nga League of Champions Season 5.
1: Mm-mm. Happy Friday sa inyo, tanan.
6: Happy Friday, everyone.
1: Happy weekend. Happy Sabbath. Mamalandong kami. Ikaw magsigi ka. Ano?
7: Mawalking.
1: Correct.
6: Invite na naman gali. May show mata, Mr. and Ms. Teen Mascara 2026. Yes. Partner man tong K5.
1: Ah, na K5 News
6: to
1: FM.
6: Kwan. Subong man to sa...
1: Sa DN?
7: Ano? Sa DN?
1: Sa DN na Mr. and
6: Ms. Teen? Sa University of San Agustin. Sa, ako layo din San Agustin. Gali.
1: Na. Hmm. Sa mga gusto maglantaw? Well, ano oras? Last 8? Last 8, subong agabi, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuyan tong dalagaw ng mga balita sa mga Biyernes, Oktubre 9, 2026.
3: Bantayan sa adlaw sang Domingo ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
3: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, staran nga uturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong akaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Diyos halin sa yabuok dayon ginhuipan sa inhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way mangin polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kangay sa aton Manchon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit it mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pakita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pakita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita

Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta 7, kag 1 Corinto 6, versikulo 20, ginklaro diri. Nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban. Kama man ang medyo familiar gin, Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon makita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao, ano, halos may mangin matay tungod sa matarong na tao, kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan? Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amuna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga
ula dito sa cross para sa ato.

0: Ang pagtuon sa mong semanal na pag-usin sa pagkalakay pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa CPAC Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Ito, tumadong inyo masunsun nga host. Kagari karon makotaran sa aton ikaduang nga leksyon sa sining bago nga trimestre, ikapat nga trimestre, ari mga kotaran na akong mga resource persons. Ang isa bago pag ninyo makita mga kotaran, tungod kay graduating student siya sa School of Theology. One day, mangin pastor ni siya mga kotaran. Si Sir Mark Kundes, originally taga Bacolod City, ginawang kulturan ni sa Katal nga Ilonggo. Gari sa subong, I requested him mga kulturan para gid nga at least maka hands-on gid siya kung paano mag-presenta sa atong leksyon online. Yes, Sir Mark, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor Tomando. Mayang adlaw, Sir Delbert. Kag mayang adlaw man sa tanan nga tigpalamati sa sininga programa. Ako nalipay bilang baguhan noon sa sining pagdalakay sa leksyon. Nalipay ko nga nanging kabahin ako dire sa sining programa.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang ikadwa, pirmin na ninyo mabatian, mga kauturan. Halos kada alternate every other week, mga kauturan. Kay ang kanami sining ako ni sa guest, mga kauturan. Kay ang iya availability, wala yung problema. Wala sang ibaan si Pastor Delbert Hintapanan, mga kauturan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa aton nga simbahan diri sa college. Yes, Pastor Delbert, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado. Mayang adlaw, Sir Mark. Mayang adlaw sa aton mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa ninyong programa. Akong kinagamugin at tamyaw, kinagpaginbulahan nga mangin kaupod naman among sini nga episode.
0: Yes, and that's correct. Sa hindi pag kita magpadayon ng kauturan, I would like to remind everyone nga ara kita sa K5 News FM. Mabatian kita kada Bernes sang gabi, alas 8:30, tugtog alas 9. Magbatian nina sa bilog ng Western Visayas, kagdiri sa Negros Island region. Kagbisan pa, mga kauturan, sa Southern Mindanao, kag sa bilog ng kalibutan, pinagi sa Facebook. Yes, arin na kita mga kauturan sa aton nga lesson 2 sa ikaduang trimestre. Ato na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Delbert magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Sa siningatiyon, ginoyari kami na kapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat, kag nagatugyan, sininga pagtuon. Amon ini ginahatag sa imo ang pagdayaw, ginugamita kami suno sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunugos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Pastor.
2: Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 6, Versikulo 8, nga nagasiling, kag nabatian ko ang tingog sa Ginoo nga nagasiling, sino bala ang akon ipadala? Kag sino ang magakadto tungod sa amon? Niya nagsiling ako, yari ako, ipadala ako.
0: Yes, and that's correct. Okay. Sir Mark and Pastor Delbert, pare na kita sa ikadwa, the call of a prophet. Yeah. Ang atong target sa sining trimestre, amo ang spirit of prophecy. Mm-hmm. Ang ano na sa Ilonggo, ang spirit of prophecy. Ang
2: spirit
0: of satagna. So, and then later on, we will be able to attest and to prove that indeed, hindi lang ang mga propeta nga ara sa Biblia ang ilanganan. Ara dira, mga amo ang mga propeta.
2: Correct.
0: Kay may mga non-biblical, non-canonized mga prophets man. Oh. Of course, si Daniel, si Juan, si Moses are canonical prophets.
2: Yes.
0: But may ara nga mga propeta nga canonical, ara ang ilangalan sa Biblia, pero wala sila sang nasulat.
2: Mm-hmm.
0: Pareho sa kay Elijah, wala sang Elijah. Nga. Kag may non-canonical and non-literary prophets. And that's one of our target. And then, Amo na, kita nagapati nga si Ellen White, isa sa mga ginatuwag ang Seventh-day Adventist. Yes, Pastor Delbert, at the call of the prophet, ano ang mga role sa mga propeta?
2: Aha. Dari Pastor, makita natin, no? Ang pagtawag sa kay Elijah is a respond, ang pagsabat ni Elijah sa Ginoo is a direct respond sa kung ano ang tawag sa iya sa Ginoo. Mm-hmm. So Elijah was called. Sa imo introduction kagina ako na naman tikdan nga ang mga propeta amo ang ba sa Ginoo. So anybody who has the message from the Lord is technically a prophet, a nabi.
0: In one or another, is a prophet.
2: Is a prophet. Yes. Because he or she has the message from the Lord.
0: From the Lord.
2: Now, number one, sometimes the prophet, ang mga propeta, okay, sa hindi aware sang ila prophetic office. Kag kung kaysa daw hindi pagani sila
0: hindi pa sila willing
2: mag-accept. But God has given them the message. So amuna kung kaysa ang gingikanan nga kung sa din there gina sikway sila hindi sila nabaton nagaantos sila because tungod sang mensahe sang Ginoo because it is challenging for the present situation. The second, the prophet, sana salimu na kagini, they are the voice of God. Kag may mga paralel nga sitwasyon kaangay sa atong panahon sa pagkakaroon nga kung kaisa tama ka maiwat kag mabudlay ang pagpamati sa pulong sa Ginoo kaangay sa experience sa mga prophet.
0: That's correct. Yeah. Thank you again, Pastor. Sir Mark, I would like you to explain a little bit about the word call. Ang pagtawag bala, ano ni siya ang mga theological implication, the call of the prophet. Kahit hindi tanan na tawag mo.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, only very few.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, we can speak about God's word, but the idea is, are we called?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Yes.
1: So, gusto ko mag-start sa ginatawag bala, Doc, nga after sang pagkahulog sang tao sa sala,
0: yes,
1: dito sa Eden, ang Ginoo nag-work siya na ma-re-establish niya liwat ang komunikasyon sa tao pinaagi sa ginatawag niya. Which is ang ginatawag natin sa buong mga kautoran is propeta. So, kung first kay Isaiah sa aton nga teksto, no, gitawag si Isaiah sang Ginoo. Miski pa nga siya reluctant, miski siya nagapang-duwa-duwa sa iyang pagkabatanon. But then, miski pa ano pa ang response o ano pang nabatsyagan sang isa ka tao nga gitawag sa Ginoo. Pero ang Ginoo ya, gintawag yagi ka. Kung baga, wala nag-base ang Ginoo sa kung ano man ang imo reaction or ma-feel. First kay Moses nga nagaduwa-duwa kay Isaiah. But then, gitawag sang Ginoo ang propeta. And ang communication nila is from God, then sa tao. Then sa tao, from prophet to mga tao nga sugidan sang mensahe.
0: Sing mensahe.
1: Yes.
0: Yeah. Ang isa pagid, Pastor Delbert, Sir Mark, nga ang mga propeta bala nga gintawag, I would like to anchor the word or idea of call. Kay halos tanani nga mga propeta, 90% if not all, wala agi dyan nag-volunteer ako.
1: Yes.
0: Ako. Yes. Ang tawag nga call, you are handpicked.
2: Mm-hmm.
0: Ginpili ka. Mm-hmm. Ginkuha ka sa kadamaan, ikaw yung ginkuha. Mm-hmm. Daw parang pala gapili ka sa pasi.
2: Mm-hmm.
0: Nga ang pasi, ginkuha ni mo out of the many grains. Na, tiyamo mo na siya ang call of the prophet. Nga ang mga propeta, kalabanan sila yan, nagdumili ka dyan.
2: Mm-hmm.
0: Kalabanan sila, hindi ko Lord. No? Kaya bala nila kung ano ka responsibly, kag kung ano ka budlay ang mga propeta. Te, you will be ridiculed, biyayon ka, prison ka, patyon ka, pakawian ka, batuhon ka, when you speak about the truth. kay ti ara ka sa kadamaan nga wala sang kamaturan. Nga ti always remember nga ang kalibutan sa ball is always a number game. Mm-hmm. Nga ang panamudamo. Di kung ikaw lang isa versus many, ma-out of place kagid. And that's the role of the prophet. But nevertheless, ang Ginoo nagkuha, nagpili sa mga katawan to become his mouthpiece. Pastor, sa aton nga Monday, Abraham, the defender of Greenland. This is one of the best prophets. Naging tawag sa Ginoo.
2: Yeah, Pastor, sana sa limo na kagina na. Handpick.
0: Oh.
2: In this sense, Abraham, gin-handpick. Ginpili man siya sa Ginoo. Out of many.
0: Many.
2: Siya ang ginpili sa Ginoo, kagintawag sa Ginoo. Pero in verse 6, chapter 15, verse 6, nagsiling siya, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin-isip ini sa iya, nga pagpakamataro.
0: Mm-hmm.
2: Why he was handpicked? Tungod kay nagtuo siya sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
2: So the first call of a prophet is a call for obedience.
0: Yes.
2: Imagine in verse 7, nagsiling siya sa iya, ang Ginoo. Ako ang Ginoo nga nagpagwa sa imo sa or, sa mga kaldyanhon, sa paghatag sa imo, siningduta sa nga panublion. Apang nagsiling siya, o Ginoong Dios, ano bala nga nakilala nga panublion ko ini. So nagsiling siya sa iya, kuhai ako sang isa ka babae nga baka. And that's all God is calling. Abraham was called to be out of his country, out of his family, to go to the land nga wala niya nakitaan kung ano to. Only through belief.
0: Yeah.
2: And then he is not a perfect person. We know the life of Abraham.
0: Yes.
2: But then verse 6 says, kag nagtuo siya sa Ginoo, kagin isip ini sa iya na pagpakamataro.
0: Yes.
2: So first call is a call to obedience.
0: Obedience. Kanami, Pastor, sa imo nga word obedience. Ang reality kaya si Abraham ginkuha out of his comfort zone.
2: Yeah.
0: Naamin na ito yan. Bata siya sa mga grano, naamin yan ang mga pangabuhi. Kuhaon ka kag dito dalon sa lugar ng huwag ka ni kakabalo.
2: Correct.
0: And that's real obedience. Kag wala kabalo, what will happen to you?
2: Correct.
0: Yeah. Dapareho ba lang katulog ka na? Pukawon ka, tumatumas ang gabi. Kag palakton, babaklon ka asin. Doa mo na ang sitwasyon. Yes, Sir Mark.
1: Yes, ang nakitaan ko diri, Pastor, is before si Abraham nga nag-response sa maglakat, may aragit siya kinanglan nga biyaan. And muna ay isa sa mga siguro sa burdens ang ginatawag nga call, mga kauturan. Once you are called and we are called by God, may aragit kita sang something nga buyan. Wala kabalo si Abraham do, Pastor, nga kung din siya pakadlo. But then naman ito sa gimbasa kagina ni Pastor is nagtuo lang siya. Grabe, Pastor, na-realize ko nga pinaagig ni sa pagtuo lang makaut nagle na sa Ginoo.
0: That's right. Kag
1: gina-acknowledge na gid sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kag ang take away ko dira, mga kauturan, is that before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, siling sa aton nga title sa Sunday, before si Abraham nahimo nga defender of the covenant, he was first tested.
0: Yes.
1: Gitestingan gid siya sa Ginoo, mga kauturan, ang iya nga pagtuo kundi ang gidasta. To the point nga kinanglan niya isa pepisyo ang mismo niyang anak.
0: The very dear property of person to you.
1: Yes.
0: Kuwaon sang Ginoo.
1: Only bigatin pagid. Isa lang gid
0: na grabe test. Grabe nga pagtilaw. Yet Abraham proved.
1: Yes.
0: Nga iya ang imagine mo wala na sa ibang katapusan. Ihatag pa nimo. Gutom-gutom ka daw kanon mo na prokiti. May isa nga nagkuhan nga nakita mo nga daw gutom pagid. Ginhatag mo despite you need it. Very much. Yes, Pastor.
2: Yeah. So he was called for obedience.
0: Yes.
2: And then God called him to communicate the covenant.
0: Yes.
2: Ang pagpakigkatipan. And lastly, hindi tanan nga propeta. Kung kaisa kalabanan ang atong perception sa mga prophet is magwali sila sa judgment, impending doom.
0: No.
2: That is not always the case.
0: Oh.
2: So, in the case of Abraham, God wants to communicate kung ano ang himuon niya sa human race, which is the gospel, as has been mentioned.
0: Yeah.
2: It is foreshadowing Jesus Christ na himuon sa Ginoo.
0: Kaya ang pagdawag kay Abraham, ang plano sa Ginoo, ay himuon siya.
2: Correct. Yes. To be a blessing.
0: God, yeah, to be a blessing. Yeah. To be a showcase sa bilog ng kalibutan. Kung ano ang katawan sa Ginoo. Magpangabuhi, maghimo sa ila. Mga butang. And that's it. I will make you a great nation. To represent me.
2: Yeah.
0: And that's it. Yeah. About si Elijah, Sir Mark, anong imo na sub-wondering?
1: Sa story naman ni Elijah, ang key takeaway ko diri mga kauturan is we are the spiritual Elijah. Hindi na natong kinala explain pang story niya, but the message ngaging humble ni Elijah sa time niya is for people to turn away from idols. Kumaga talikdan nila ang mga idolatry, no? Kag mangin ready to stand in the great awesome day of the Lord. So ang message naton subong mga kauturan is same man manambal kagina ni Pastor Tomado is kag ni Pastor Delbert ang parallel, no? Sa time ni Elijah nagproclaim man siya sang ginatawag nga pag revival, no? Nag-call for revival si Elijah sa amo nga time. So Elijah calls for revival. Ano bilang nga revival mga kauturan ang kinanglan na matabo subong sa aton nga time? Ang revival to rebuild the altar. Kung ato makitaan subong pastor, no, madamo sa mga pamilya, even gani ang aton nga mismo nga mga kauturan nag-struggle sa ginatawag nga family worship. So it is a call to rebuild the altar, worship, relationship, and genuine devotion sa Ginoo, mga kauturan.
0: Yeah, and that's it. Yeah, ano pastor ay mo yan tulpangan about kile. Kaya na pastor before you go, ha? Yeah. Kanami si mo punto, Abraham was called to obedience. Yeah. Abraham was called to defend the covenant. So, karoon niya, ano naman ang role ni Elijah as being called by God to be a prophet.
2: Second sentence, pastor, sa itong lesson. Siling niya, basahin ko ang first, siling niya sa English, Elijah's calling and manner of speech reflected in his role as God's messenger to stop Israel's apostasy. God sent Elijah.
0: Yes.
2: Do you think God will send Elijah kung ang Israel wala nag-apostasize?
0: Yes. Kung wala nag-backslide.
2: Wala sila nag-backslide. Wala sila naglapas.
0: Naglapas.
2: So, in this sense, Elijah's function as a prophet is to bring back the godliness in Israel.
0: Yeah.
2: I think that's the one important prophetic office na kinahanglan sang isa sa prophet.
0: Yeah.
2: To stop Israel from apostasy.
0: Yeah. You see, Pastor, ha? Gamat-amat na klaro ang atong nga pag-insindi sa mga propeta. No, nga ang tanan nga, hindi ang tanan nga propeta, isa lang ang ila role.
2: Correct.
0: Kada isa sila may gintawag on a specific purpose.
2: Correct.
0: Yeah. Yeah. Si Abraham,
2: specific circumstances.
0: No, si Abraham, covenant.
2: Covenant.
0: No.
2: Yeah.
0: Si Elijah, pagsalanta, stop it,
2: stop it,
0: yeah, or else you will suffer this consequence. Na, di kun balik kita kay Ellen White because we have to come to that point later on. Yeah, Ellen White was cool. Okay, bisan si Ellen White kani wala na kambal nga nagclaim nga propeta ako. Yeah, I am just a messenger coming from the Lord. But at least ang iyang role subong is for our present generation.
2: Correct.
0: A call for life changing ano nang tawag sina?
2: Reformation,
0: okay? Yeah. And then faithfulness and then preparing us for the greater challenges ahead of us. Yes, Sir Mark.
1: So
0: we have some more.
1: Drisa kay Elijah Pastor, humble dire nga a revival of true godliness.
0: Yes, and that's it.
1: Among us is the greatest and most urgent of all our needs. Ang managin hambal ni Ellen G. White sa selected messages, Pastor.
0: Yeah. So that's one of the rules of the prophet. How about kay Isaiah naman, Pastor Delbert? Ano naman niya ang rule, specific rule, nga itong matsaghaw dari sa itong napagtuon about Isaiah?
2: Dari sa kay Isaiah, Pastor, ang ako nakita lang dari because Isaiah chapter 6, verses 1 to 8, verses 1 to 6, dira nakita ang Ginoo in his kodesh, isa iya pagkabalaan. Kag nakita ni Isaiah in response sa pagkabalaan ang pagkadili balaan niya kag sang iyang mga katawhan. And then here's the voice ng sila ang Ginoo, kag sino ako ni padala?
1: Yes.
2: And then Isaiah said, "Here I am." Ari ako, ipadala ako.
0: Yeah. Mm.
2: But the rest of the verse, most especially in chapter 53, right here in chapter 53, Isaiah tells us two things. The ministry, or he identifies the Messiah. Yun pakilala ya sa chapter 53, kung sino ang Messiah. And what would be the ministry of the Messiah? Mm. Amo ni ang ginpakilala ni Isaiah. The only thing wala again mention ni Isaiah is that prophetic timing, because Daniel mentions it in Daniel chapter 9 verses 24 to 27.
0: Yeah.
2: But Isaiah confirms, identifies the ministry of the Messiah, and then identifies who will be the Messiah.
0: Yes. Kanami pastor sa imo pag-describe bala sang kay Isaiah na si Isaiah nakita iya ang kahimpit sang Ginoo.
2: Correct.
0: Versus in contrast sa pagka-unfaithful, pagka-higko sa mga katawan. Si Isaiah nakabatiag nga somebody has to come out and tell nga amuni ang sitwasyon. Or else mapadayon ang pagka-laglag sa katawan sa Ginoo. So, isa sa mga propeta nga among ginansinang, ari ko, ako Lord sent me, even though I know it's not that easy. But since there is an urgent need. Okay, to tell people about their wickedness versus the faithfulness of God. Here am I, Lord, send me. Yes, Sir Mark.
1: So, katahom, no? Si Isaiah, mga kauturan, is gintawag ni siyang gospel prophet,
0: yes.
1: Pastor. Si Isaiah, sa ako na-notice diri, gitawag siya sa Ginoo sa isang ka-purpose nga may ara siya sang i-point something,
0: yes.
1: Or something or someone.
0: Very good.
1: Okay? So, akong din nakitaan is, siling sa atong election, sa Isaiah 53, the universal nature of sin is depicted here. Makitaan din sa Isaiah 53, sa sinulatan ni Isaiah, ang nature sang sala. Kadua, ang universal nature of the cross and the solution to sin. So, akong din makitaan, ang takeaway ko din mga kauturan is, si Isaiah, gitawag siya sa Ginoo bilang gospel prophet. It's because he depicts something about Jesus Christ.
0: Yes, and that's it. Why nagikita namo ng panahon? Balik ko sa imo, Sir Mark. About Saturn Wednesday, ano man niya si Daniel? Ano imo nakita ang specific role and then ang uniqueness of Daniel's prophetic ministry?
1: So, sa kay Daniel naman, no, ang prophetic office ni Daniel is also very unique. It's because through the visions nga ginhatag sa iya, sang Ginoo, pinaagi kay Angel Gabriel. Aton makit-an diri ang mga hilitabo sa palaabuton.
0: Yes.
1: Nga kumbaga may ara sa mga nasyon nga mag-agi kag kung sino gid ang kingdom nga kung maghari sa ulihi.
0: Yeah.
1: So ang pinaka unique man diri nga point sa kay Daniel is a call for firm faith sa Ginoo. Imagine ging test siya, no? But then it is a call for stand for the right though the heavens fall. Mo na ang banal in white lang, stand for the right though the heavens fall sa education page 57. So unique ang yan ni Daniel nga prophetic office because ging reveal sang Ginoo sa iya ang mga visions concerning sa eschatology.
0: Yeah.
1: Sir.
0: Yeah, and that's correct. So ang role naman niya isa sa mga roles ni Daniel is about eschatology,
1: yes.
0: About the coming events. Yes, Pastor.
2: First thing first, Pastor, is Abraham, Elijah, we have Isaiah.
0: Yes.
2: They're the prophet in the people of God.
0: Mm.
2: Daniel was the prophet in a pagan nation.
0: Yes, and that's correct.
2: His function as a prophet is not limited only for the people of God.
0: But
2: primarily, ang iyang concern, ang mga katauhan man sa Ginoo.
0: Yes.
2: Pero we can see in the Bible, nga ang scope sang prophetic message sang Ginoo hindi lang para sa imong katawhan, para sa tanan. Because Daniel in this context is a prophet to the pagan nation. He served Nabucodonosor. He serves Belshazzar, Evil-Merodach, and all those successive kings until the Darius. Dito siya nakaserve. And then, diin siya nakilala as a prophet by his people, exiled people, and the one, the verses in Daniel 5, 13, and 14, Daniel 6, 25, and 27, ang mga pagan king ni Gasiling sa ilang, ang espiritu sang Ginoo
0: sa inyo.
1: Yes.
2: So, they are the one who recognizes Daniel is a prophet, and mainly Daniel prophetic ministry for about 70 years in exile in a pagan nation.
0: Yeah. Kanami isang punto mo, Pastor, ako na sakyan gamay. Nga, kundiin ang katawan sa Ginoo, kapandala si Propheta.
2: Correct.
1: Yes.
0: Even people who are exiled, wala sa Israel. Okay, ato sila sa ano ni sa slavery. Okay. Na ang Ginoo nagkapandala sa iya Propheta because ang Ginoo gapabilin gid sa iyang mga katawan wherever they goes, wherever sila, kundiin sila magkadto. And that's it. So si Daniel was a prophet in a pagan nation. Ang ibang to nga itong ginisimensyonar, dito to yan sa Israel, dito to yan sa Uda.
2: Correct.
0: Where the people of God were planted. Mm-hmm. Yeah, di rin naman niya, ara sila sa exile, sa exile, ara sila sa slavery, yet God sent prophets to them. Yes, Sir Mark.
1: Yes, ang ako madugang diri is, even pastor sa mga bagay or hitabo nga hindi maintindihan, especially sa time ni Daniel, na-exile sila sa Babylonia, siyempre nag-question sila nga sa mind nila. Pero at the same time, ang Ginoo nag-work yapon sa muna ang mga panahon, Pastor. Kaya kung aton lang taon, mga kauturan, nahimo nga nakabalo ang Babylonia sang Diyos ni Daniel. That's why ang iyang alan is, God is my judge.
2: Yes.
1: Ato makitaan nga sa prophetic office ni Daniel, diri sa gitawag siya, sang ara sa Babylonia, nakabalo ang mga taga-Babylonia, especially ganing hari, nga ang Diyos ni Daniel is among tutuod nga Diyos. Mm. Kada ang Espiritu sang Diyos, ara sa iya.
0: Yeah.
1: So I think, Pastor, sa aton man subong nga panahon, miski anuman nga mga sirkumstansya nga aton nga marangtan sa sininga kalibutan, bilang mga tinawag, makambagi tagyapon nga all things work together for
0: God. Yeah, okay, and that's it. Ang isa pagid ya dugangan ko sa Mark. Ang isa pagid bala, akong tulungan, akong speaking nga ginanon. Nga hindi lang kita sa aton sulod iglesia.
1: Mm-hmm.
0: We can be a mouthpiece of God.
1: Yes.
0: Okay, as the role of a prophet, anywhere we go.
1: Yes.
0: Dito kita sa Saudi, mm-hmm. dito kita sa mga tao, sa mga lugar. Nga, ikaw lang isa ang Adventista. You can still be a mouthpiece.
1: Yes.
0: Oh God, you can still be a blessing.
1: Yeah.
0: And then, kay Daniel, of course, his eschatology, the future event.
2: Correct.
0: Well, nakita pa naon, Pastor, about sa aton nga Thursday, John the Baptist.
2: Uh-huh. Si Juan the Baptist nag-consider nga sinulatan ni Isaiah is fulfilled in the ministry of Jesus. And in the ministry of John the Baptist as well. So, the prophetic ministry of John, nag-aman siya sa dalano ni Ginoong Jesus. Mm-hmm. But despite, walay sa payan, sa pagka-faithful ni Juan, he was beheaded.
0: Yeah.
1: Yes.
2: So it doesn't mean because the prophet was killed, but the prophet needs to deliver the mission faithfully.
0: Yes.
2: So regardless, luwason siya sa Ginoo o kung hindi, the prophet must be faithful in his mission and calling.
0: Yes. Ang atong leksyon, nagambal nga, grabe gin ang hurt ni Jesus.
1: Yes.
0: Pagkapatay na, pagkabalo yan. Na, so, ang isa di kapunto, before ako niya tayo si Moses Mark, nga ang rules ng propheta, hindi mahapos.
1: Yes.
0: Kagti, ang kaway buhi lang gyapon. Nga naghatag discouragement sa aton to speak as being a mouthpiece of God. Yes, Sir Mark.
1: Yes, kung ito ng taon, ang story about sa kay John the Baptist, no? At tumakit ang diri nga si John the Baptist, ang purpose niya is to prepare the way of the Messiah. He is the voice crying in the wilderness, yes, according no sa gospel. Ako nakit ang diri mga kauturan is ginapanubo ni John the Baptist, ni Juan Bautista, ang iya kaugalingon kay miara pagid sang mas labaw sa iya. So ako nakit ang diri nga sa pagpanubo niya sa iya kaugalingon kag si Kristo mo dapat ang mapasaka, manamba niya sa John 3 verse 13 nga I must decrease, he must increase, yes, and I must decrease. So nagtindog si Juan nga amula na iya purpose, hindi siya maglabaw sa kay Jesus Christ. So it is faithfulness is imperative, no? Ang pagkamatutom is mando na siya. Amun ang first kong point dira. Ang ikaduwa is persecutions. Grabe persecution sa time di mo ging to the point nga ging bugutan sa ulo katungod nga ging pangayo sa iya, no? So persecutions and trials is our expectation. Yeah. Bilang mga Kristiyano, mga kauturan, expectaron ta na iya nga sa ulihi nga panahon, even sa subong nga panahon, mga persecutions and trials ara gina sa aton.
0: Yeah. But today, Sir Mark, Pastor Delbert, when you speak about the truth, yeah, people will not will disagree with you. Yeah. Maupos gina sila because ti kalabanan niya, wala iya sa kamaturan mo. Kalabanan niya, nagahimo sa mga malain. Ti ikaw iya, amo nablang mga sakon, mga pagkaparinti yan. To, nga-dentista kagadya. Na, ti kay sila iya, hindi. Kay ti, they are used sa mga worldly, yung mga butang. Here comes, ila parinti. Nga old of the many, isang nagtindog, yung mga mouthpiece maghimahimo adventist. That's why nagko gid sila ang question mark to nga nag-adventista kagid, and that's the point. Pastor, wala na kita panahon, kadamo bitin mga kauturan, bitin kita, but we will know some more about the role of the prophet because ang aton target one day sa human sang aton nga three mystery will be able to confirm that indeed the role of Sister White is on the prophetic side of our church because we are a prophetic church.
1: Yes.
0: Sir Delbert, imong last day.
2: Pastor, na-mention din 1844, ang Daniel 8:14. Na-mention din ang 1844. This identity of the prophet is based in Daniel. Since Daniel is an apocalyptic prophecy, in the sense that because Isaiah is, there are parts of the prophet's prophecy which are called classical prophecy. They are dito lang siya sa ilang panahon kaya sa ilang time frame. But Daniel's prophetic apocalyptic prophecy is nagdalagan siya halin sa panahon ni Daniel pakadto sa katapusan. And then one of the timing makita naton is Daniel chapter 8:14. Up to 2,300 days, pagkatapos ang 2,300 ka mga adlaw, tapos ang sanctuary pagatimluan. And the timing is in 1844. In Daniel chapter 9, we have the ministry of the Messiah. Makita ni mo, Pastor, sa Daniel chapter 9, nga si Daniel, sila niya, and the Messiah will confirm the covenant for many. Hindi lang para sa, because in Daniel chapter 9 verses 1 to 20 ang pangamuyod ni Daniel, my people, your people, we as your people, your holy city. It's focus sa Jerusalem, focus sa katawahan sang Ginoo. Pero pag explain ni Gabriel sa kay Daniel about sa Messiah, then he will confirm for the covenant, not for your people, not for your holy city, for many. So there is a change right there. And that's the ministry of the Messiah. Then the timing of the cleansing of the sanctuary, nga mabalik ang mayong balita na hanungod sa pagpaninlo sa sanctuary because it will be affected by the activity of the little horn unto 2,300 days.
0: Yes.
2: That is the foundation of the prophetic calling, not only of Illinois, of the Seventh-day Adventist Church, as a movement.
0: As a movement.
2: Was there a covenant to be communicated? Yes. Was there an apostasy? Yes. Was there a a godliness to be restored.
0: Yes.
2: That is the function not only of Ellen White, but we as a prophetic movement.
0: And that's correct. We are all mouthpieces of God. Yes, Sir Mark, last take niyo.
1: Hindi kami mag-gen mga kauturan. Ano ay han ang aton iglesia kung wala kita sang propeta?
0: Yes, and that's the point.
1: Amo na pinaka ano dira, pinaka point sa atong lesson nga. Ano ay han ang isa ka movement, pastor? Kung wala sang gitawag ang Ginoo, wala may gitawag ang Dios nga mag-guide sa iglesia.
0: Yes.
1: We are so grateful. Praise the Lord nga may ara kita sang prophet, may ara kita sang messenger nga gitawag mismo sang Dios. Even pa si Ellen White ging criticize, ginapakanubo, no? But yet, makita naton, sino man ba lang ginahambal nila nga si Ellen White, 17 years old, tapos na igo ang ilong sa bato. Sino man makano na nga makasulat siya sang hundreds of books na mag-guide mismo sang church. So, pasalamat kita mga kauturan nga miyara kita sang propeta nga nagagiya sa aton iglesia. Na kung sa diin, ma-equip ang aton nga iglesia sa pagbalik sang Ginoo, especially sa mission nga gitawag nga gihatag sang Ginoo sa iglesia sang Adventista.
0: Mga kauturan damo, pagit sa aton matunan, padayon kita, I am really excited, unique ini ang aton pagtuon sa sininga quarter. Sa hindi pa si Mark magpangamuyo, mga kauturan, sa closing prayer, ako na naitamiyawon si Mark Arnold dapat dira sa may Georgia, Atlanta. Mm-hmm. Kag akon pasalamatan sa Gyapon ang aton nga mga sponsors. Nga mo ang naghatag sang kabuhi sa sining aton programa ang pagtuon subong. Mm-hmm. Jet and Susan Caro, Myla and Juan Susana, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Mami Bilentamoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Piedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anneli Trino, Antipas Piedad, Marlobel Herota Lurin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Pastor Dr. Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Sir Mark.
1: Nagapangamuyo kita. Dios nga labing balaan, nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo. Ako sa diin, mayra ka Ginoo sang propeta, minsa hero nga gitawag para magiya sa imo iglesia. Kabay pa Ginoo bilang mga membro sa iglesia, tanan kami Ginoo including sa tanan namon nga tigpalamati, mahimo kami nga preparado kag equip sa buluhaton kag sa pag-aman sang amon kaugalingon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. I-bless ang media ministry sa CPAC kag i-bless ang